0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance, ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days, kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance, tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
3: Buhata na!
4: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
5: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka, gawp! Inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: DYHB RMN Cebu, the official number one.
12: Radyo mo nationwide.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Mayong buntag sa tanan. Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bye!

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noong kakuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong buntag sa tanan paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Saigon, 100% Knockdown.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglang timplahan ng giniling.
6: Mami! Undangi ang drama.
5: Angelin!
6: Na ako'y na-discover nga timplado na...

0: Masyadong sarap, kaugtyot ka!
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Tatak na lo, alas 9.42 na. Naminong sa tuluman ng Bambina Show. Hindi sa DYHP na ining Adlong Domingo. June 7, 2026. Kobra ko sa control, si Kisses Mania. Sa nga sa station manager, kanyang sulugon sa kanginan sa Bambina. Welcome to the show.

0: ็ที่หยุดหลังสมันเนี่ยนี่มันเนี่ยมันเนี่ยกูก็ที่หยุดละกายตากนะอะไรสน้อยเป็นสิ่งเว้นใจอุ่นเนี่ยนะ I'm sorry ฮะที่มันมาตรงนี้กูโอ้ยอ๋อเบโอเคดิลิบันตุชามาอ๋ออาศัยดิตอนนี้มึงบุตังอะก็ดิสกายนั่นมีน้องก็เสร็จตลอดบอลนั่นเป็นฟินาชั่วมอร์นิ่งเอดิชั่นเดนิสเดี๋ยวไปยังช่วงนี้อาจโดนบิงโก June 7, 2026กูว่ากูมันใช่ยอปินิกาเป็นซาคินซีไทม์ซ่าAkinsi or Dosi Friday. Muruk mo na piyesta sa Sacred Heart of Jesus. Di ko sure. Kay karong buwan sa Hunyo magpiyesta karon Mr. Kisses Mania, Sacred Heart of Jesus, San Antonio de Padua, og kanang sa Redemptorist Bitaw, Mother of Perpetual Help. Mauna yung magpiesta karong unsay ani kaning buwan na basta buwan sa Hunyo. Okay. Ang saman to dapat nawag yun. Okay, magkita ka lang taglayan. To di ay ang ako rin pasalamatan si unsayangan ani Dr. Evan Gracia o ang mga kamano mo nurses o ang mga staff niya diyan sa LGU Sloop nga may atiman ka na ito o siya mo pahigayon sa akong surgery sa ako ang tuong BTS sa diyan nahuga itong Black Saturday na minaw sa kanato karoon si Dr. Jeffrey Del Socorro or Ormoc City o ang mga mga sab si Dr. Rene Bulio Sir, I'm sorry, Doctor. Mag-watch na ako din yung orasa kami ngayon siya. Tak na! Alright. Salamat ka. Tak na! Alas 5. Alas 9.53. Ano sa buong? Ikaw mag... Dali kayo kung makalimot ka. Ayaw. Oo. Karoon lang. Padung ko din nakalimot ko. Asin ako nabutang. Akong yawe. May ganit ka na. Duplicate akong kumpare. Akong itawagan. Ako pa man itong gigunita na. Wow, man! Ay, ini asa ko ganti para nara di sa ko mata ni pilit unsa po ni oy tuko tingali sa ko magkaon pagabot ako dire nag snacks ang tong garden joke nga si Jamie Idol Kisses Mania ayang ikaon ganang itlog nga pinabukal na ko ha tulog ko buki itlog buti mo nagkaon sa oy ko kadaadlaw ka magkaon ng itlog sa oy ko makadaot ko no na magkaon ng itlog kay kanang kolesterol sa good kolesterol di ba sa linungag ikaw dai ma'am dili ka magkaon itlog ko magkaon ko pero dili kadaadlaw. Oh, Lunes, count itlog. Martes, dele. Merkoles, count itlog. Webes, dele. Bernis, count itlog. Eh, kasama niyo, langgam akong kanon. Ay! Alas 9:54 na!
1: Uno, dos!

0: days na. Nakasimba na mo. Katong pa makasimba doon na mga schedules. Mamisa pa ng litag alas 10.15, alas 10.30 baka, alas 11 baka. Napa may mga oras, ha? Naiumban nga maligo sila. O, na mo simba pa ng litag. Tanong ninyo ngumurok maliit na mo. Ay, nalang kaligo, no? Importante nga makasimba mo. Unya ka na ang maayosan ang mga bata. Ay, naminaw na to. Tik, jang, jung. Okay. Tik Jangdong Restaurant. Asa ni Dapet? Greetings from Director Pre O.J. Rakasa. Kumusta kong kinugos? Ulitaw na? Dako eh. Tanong mo ko siya anak akong kinugos. No? Promura nagnaw ni Ruben Padilla. Di makaon ba yun? Ang busita ka ron sa Idol B. Ang Arabos IFM. Kadiyot lang kayo. Kadiyot lang kayo. Happy listening. Namin ako na ito siya. Mama Gina Dato. Ma, may buntag niya, Mama Gina, dati niya sa Talambang. Nung mamam ko, may relasyon siya nga nakawat sa ba. Greetings sa Ma'am Welma Baguio, Sir Yayoy Baguio, Abulango. Layolo po niya sa Baskoral, siya lang Saldi Umpad, Sir Ma'am. And good morning, Heidi Montero, Abu Albual. Greetings from Director Jennifer Dato Minusa. Kumusta mga bata ni Per? Ang iyang bana nga si... Kisa na Archie, matingin ito nga sa iyong bana. Ang iyong bana, basketball player. Ipukutan ako, pambina, kumakaba na ka o basketball player. Pareha ni Mr. Minusa. Unsa mo na sila? Himabay, himayot. Ang buto ay gawa ko kasuwaya. Unsa ba? Pinamdo mo na.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abogad 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Pak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ah, ilong ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong diliin mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, diligid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: No, alas 10, 7 na. Ato ni paminaon ba? Apa sa dili pa? Okay. Mayon pa paminaw, Rafi Radores, Tabunok Ilongos Leyte. Alice and Linda Antolihaw, Abagsingay, Tabunok Ilongos Leyte. Mr. Pablo and Andre Lumapas, Saob, Bantigi, Ilongos Leyte. And Honorable Barangay Captain Bebelin Lumbug, Santo Niño, Ilongos Leyte. Greetings coming from ex-Barangay Captain Bobby Ralio sa Tabunok Ilongos Leyte. Alright. Atong to pumanaw din mga awit sa 1960s, be.

0: picky. I don't preach. Give me a taste of eggplant and peach.
1: Taka, alas 10:14 na. Ang unang awit kaginhan nyo na bati, ang title at is Respect by Aretha Franklin. Kaning ikaduhan nyo na bati by Eggplant and Peach by Jeannie Denver. Mga awit sa 1950s and 1960s. Kaling usang awit ka masunod, 1959. Tenta de Luna ang title ani. Ang kanang Luna, buwan de kununa sa binisaya. Be paminawon ta.

10:29. Bueno, pues hasta lo mañana en The Bambino Show Morning Edition. Se cansa tu station manager, Antonio Rafael Fernández Baño. Como pues control si que es mania. Good morning a tu news director and program director, Mom Aida de la Cruz Tampos. Nakasimba na mo? Ang karoon ng minggu, ha, kitawag siya, Corpus Christi. Ang balaan nga lawas ng Ginoong Hesus. Ang ato ko nga pagsimba ni ng Corpus Christi, ang tinuod ko nga pag sa ulog sa Corpus Christi, kasamang Christus Mania, dili lang kay nakasimba, nakapangalawat, nakaprosesyon. Kana di ko nung mailhan, inigawas na nimo sa simbahan. Kunaba sa imong kasing-kasing, ang kasing-kasing sa imong mga silingan o sa imong isikatao. Tak na, alas 10:21 na! Anong awit ng kapayo ni Mrs. Nading Ralio sa Tabunok, Ilongos, Leyte.

0: Atong balikon ang kagahapon, huwag mako dali balik yung taon.
1: Awit kay Luano Dali, balik in town ni Pauline Sevilla. No, ang katungwa makailan ining maonga singer, si Pauline Sevilla, siya ang unang Visayan jukebox queen of song. 1963 or 1964, kung ako masayop, no? Na itong mga tawiga, wapak ko sa wayog makalibutan nun, no? Mr. Susmania. Ako na dali ang awit ng ipahayo ni Mrs. Marcela Cuerpo sa Kubunga May, Oslo, Cebu.

0: no, a las 3:35 na. Painom-nomo na ta.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angelique!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Tag na alas 10:38 na. Namin ako sa Talumanyon. Hindi ba binasyon? Hindi sa RM and DYHP Cebu City.

0: Tide Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 11:00 na ora 1 sa Kabuntagon. Mayong buntag, kinatuntanan na ito ang mga kasama, ito ang mga naminaw karon. Nagkasatag sa mga radio, no? O ni sa gihapon, kumusta muntanan, ha? Ato ang mga pinanggantig paminaw dire sa DYHP RMN Cebu. O niya sa gihapon, ako inyohang ubos nga alagad sa kahanginan, Radio Man Benji Tanghian. Kita na sa'y magdungog, no? Karong buntaga sa ito ang programa makasama nga ikaw o gan DSWD kauban sa kabag-uhan nga programa. No, dire sa kahanginan o niya. Karon nga tuig, medyo nausab atong oras, no? Nabutag alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa Kabuntagon tungod kay dunay program, no, ni Inday Bambina sa kanang naang gikan og alas 8 as 9 ba to kasamang kay hantud alas 11 sa buntag makasama sa muna nga welcome, ha, dire sa tuang mga sa tuang program, no, karo ato ang mga naminaw. Sila natag sa mga radyo na nagtanaw sa tuang Facebook Live. Karong buntaga makasama tuang makauban na usap ang mga representatives, no, gikan sa DSWD. Isgutan nato ang mga programa, mga serbisyo, no, sa DSWD nga pwede nato nga ma-avail o mga kasayuran, no, sa o mga lakang nga pagahimuon sa DSWD sa pagpadayon silang pagserbisyo din sa Central Visaya. So daan na to karon din, he, no, ang atuang PDO2 o gada focal person si Ma'am Nilani Sanico. May buntag, Ma'am. Welcome sa atuang program karong buntaga.
5: Yes, maayong buntag sa ato mga naminaw nato sa kahanginan noon. Ni ana pud mi diri sa DYHP karon. Aron isang yaw na pud namo ang atong usa ka campaign karon nga gitawag nga Bata Balik Eskwela Advocacy Campaign. Maayong buntag utro kaninyong tanan.
4: Mhm. So may buntag, Ma'am Lan. So may akong tawag na lang mo. Pwede Ma'am Lani.
5: Lani.
4: Si Ma'am Lani. Okay, onya di asa din he ang ato ang sa makanunayon gyud, no? Si ang ato ang tigpamaba sa Four Peace, no, dire sa Central Visayas. Si Sir Kerwin Makopia. Sir, good morning.
6: Yes, maayong buntag kaninyong tanan. Labi na ang ato ang mga Four Peace beneficiaries nga naminaw karon diri sa probinsya sa Cebu ug Bohol ug sa ubang pang probinsyang maabot aning programa nato nga ikaw ang DSWD kauban sa kabag-uhan. So narito sa atong ikatulong episode.
4: Ikatulo na, oh.
6: Karong tuig, 2026.
4: Salamat kayo
6: din
4: sa ni Radio Man Remark, no, kogoy nga maoy ni sa una ug sa ikaduhang episode nato. Maoy ni anchor usab diri, no. Salamat kayo kasama Remart, ha? Okay, oni kana na ang medyo bugnaw, no, dito sa atong palibot sa gawas. So muna ato mga naminaw karon, giauhag nato nga pakusgi inyo ang mga radio. No, nya kato mga nanglaba diha, ang mga nanglaba, mga kanang naang ubang mga human nating alik pang labahang uman magikanag ni Simba. So muna nga kanang naang pakusgi inyo ang radio aron nga makapaminaw mo sa mga kasayuran nga angay ninyong mahibaw-an o mga programa dere sa DSWD, no, Central Visayas. Onya kato mga nagtan-aw nato sa tuang Facebook Live, ipalihog po tag share, no, sa tuang live aron nga daghan ang makakita, makahibalo sa mga announcement, no, dere sa DSWD dere sa tuang programa karong buntaga mga kasama. So sa giingon na, no, ni Ma'am Lani, ato ang isgutan, no, kaning ni ang Balik Eskwela Campaign o kanang bata balik Public Eskwela Campaign, a campaign sa DSWD. So ato aning palawman, atong palapdan kay balik eskwela, so ba, unsa man balik tag eskwela, unsa man akatong mga humanag eskwela, pabalik og eskwela ba? unsa may buot pasabot gyud ani? Unsa man kining bata balik eskwela campaign sa DSWD nga programa? Mamlan, pwede ba nimo ipalawman imo haming kanang pasabton no unsay kahulugan niini?
5: Okay. Otro ako truhon, maayong buntag ka natong tanan, no? Ang atong bata balik eskwela, usakin ni siya ka-advokasya, no? Nga gibuhat sa DSWD, sa Department of Social Welfare and Development, since 2018.
4: I'm sorry, guys.
5: So na, kinisiya nga estrategiya, gihimo kini aron ma-sustain ang atong mga bata nga wala mo eskwela sa Pantawid program sa pag padayon sa ilang pag-eskwela kay tungod ang Pantawid program aduna tay gitawag nga education condition. So with that nga condition nato sa programa, importante gyud nga amo gi-monitor ang atong mga bata nga wala gyud maeskwela. So mao ni siya ang rason nganong adunay gitawag nato nga bata balik eskwela advocacy campaign. So aside from that, magdepende kini siya sa atong atong mga estrategiya pod nga diin ang atong mga bata sa lain-lain nga mga lugar o lain-lain nga probinsya, no tagaan sila o ganang gitawag nato nga case management, i-manage ni sila para gyud sila matutukan ug unsa man gayud ang ilang mga personal issues o ganang mga concerns nila sa ilang kaugalingon, sa ilang family and of course sa school o sa ilang commune, sa ilang community, why nganong wala sila magpadayon sa pag-eskwela. Because, nakaingunta nga, sa karong panahon, no, there are a lot or a number of children na itong pantawid program na nga wala dyan in town mo padayon pag-eskwela. Mauna sila nga, giawhag dyan na itong magpadayon sila kay tungod sayang kayo ang programa, sayang kayo ang tabang o opportunity sa atong gobyerno gihatag para sa ila. So diri sa Tibuok Region 7, mao naman lang ni ang Cebu o ang Bohol. No? So aduna tay 16,000 plus nga mga bata nga wala jud mi eskwela karon, no, as ab.
4: So mga member ni sila sa 4Ps, ma'am?
5: Yes, mga member ni sila sa 4Ps as of period 1 of 2026, no.
4: Uy, ubay day, no?
5: Oo, ubay-ubay ni sila.
4: So unsa may ikuan ani mga grade level ani gikan sa grade 1 to?
5: Yes. Gikan sa elementary until senior high school. Okay, so kini sila, makita ni sila sa among compliance sa beneficiary system na mo, matagmago ni sila nga wala sila mo comply sa ato education compliance.
4: So kaning ni ang in short ang kaning ni ang sa tuang nga bata balik eskwela program ang target nato kadtong mga beneficiaries sa 4Ps.
5: Yes, mao gyud ang atong target sa beneficiaries. Unya Sir Benji, unya ang tumong po ni ining atong bata balik eskwela advocacy campaign aside from ma-sustain natong atong advocacy for helping those children who are not enrolled in school is that aduna tay giset nga mga standards, operational standards sa atong department para kini sila matutukan, no, para sila matutukan og unsay maayo para nila nga ma-encourage sila or ma-motivate, no. Anyway, ang atong mga local government unit og uban pang mga partner agencies nato, they are very good to sa DSWD because they are helping us, no. Nitabanggod sila nato pag dani ani mga batana, no, nga makabalik sila sa eskwela. In fact, sa atong mga local government unit, aduna tay mga gitawag nga local council na sa mga bat for the protection of children wherein makatabang sila niini para atong mga bata matagaan sa ma-prevent sila from further natong mga gitawag natong mga dili sa na maging vulnerable no sa atong society, sa community, adun mga lain-lain yung activities ni ini para sa mga batan-on nato.
4: So karon ma'am, unsa may kuan, kana na ang unsa may kasagaran yung rason o nakita nato sa DSWD ngano man nga grabe man kadaghan man aning ni ang 16,000 kapin ka mga bata nga ni hunong eskwela nga unta na naman sila'y madawat sa DSWD, na ay para pang gatas, na ay para pang bugas, na ay para pang kanailan sapatos, mga balit og bag, unsa may rason nga ang uban nagpasalamat magani natay 4 piece at least na nakaginaginhawa ta unta nakatabang gyud nya kanin sila ngano ma sum kunay rason ani nila.
5: Okay. Base sa atong data no sa atong compliance verification system, ang mga major reasons nganong kining mga batana wala jud motungha sa eskwelahan is because ang usang factor ani is the psychological factor. So unsa may naadiha sa psychological factor? There may be ang bata adunay kanang anxiety nga na-experience sa iyang self, no? Na siya fear nga mutungha sa eskwelahan if ever wala siya mga projects, if ever wala siya kanang na-contribute sa iyang kanang kanang mga various yung mga activities involved diha sa suod sa eskwelahan. So, ikaduha, adunay mga reasons on bullying inside the school. And niya, kay namanggut ay mga bata nga mga ditawag nato nga mga low performer in school. So there na siya like kanang ina na feeling of kanang shame, mauwaw sila, doubts nga dili sila maiskwela because of that, no, sa ilang performance sa school. So another reason is that adunay mga bata nato karon nga victims of some early 10-age pregnancy. Maulaw sila pagbalik sa eskwelahan. And yeah, because they would be afraid nga ibuli sila sa suod sa eskwelahan. And then, nasabtay mga bata nga kanang kasagaran mga babae, no, ani nga mga victims of kaniya mga vulnerable ani nga mga cases. Kanang maminyo og sayo. But, siyempre,
4: gusto na ganyan sila ma-member sila sa 4 piece na yun.
5: Kaya kanyang mga bata, ang edad good ani nila, na sila between ay 16, 17, and 18, no? So, nanagunaan ang mga minyo nila. So, with that, doon na patay itawag nga parents' decision, labi na kung ang bata naasa lisod nga kahimtang ang ilang financial ang family nag-experience of financial difficulty. So mo decide yun ang parents para nila no nga whether to continue or to stop sa ilang pag-eskwela. And then aduna pud tay mga lain pang reasons nga naay mga bata nga magtrabaho. They are working children, no. They go into laboring, no, sa farms. Kanya kini mga habal-habal driving. So makita na nato sa atong community nga naadyod mga batan-on nga pantawid beneficiaries nga nadiha anang dapita mga child work. So makita sab nato ang mga bata nga kana mga masakiton, no? Based sa kana magkuan mi mag home visit me or magkandak mi mga focus group discussion sa community. Usa na nga reason nga makapture na mo nga na mga batang masakiton, that is why usa ka reason nga dili sila.
4: Sila kay eskwela na.
5: And then, asabtay disability. Okay, hinoon maihap lamang kinisya nga number na to, no? Nga kinisya klase nga category sa mga reasons why ang bata wala mo eskwela. And then, we also have kanyang mga bata nga pabantayon sa ilang mga isuon.
4: Mga manghod
5: because ang ilang
2: mga nani.
5: Ang ilang mga ginikana nagtrabaho. Walay kabinlan, so sila ang mabilin. So then aduna pud tay mga bata nga dili pa prepare, dabi na kini mga elementary. Kanang daycare. Dili pa sila kaayo prepare nga muatog eskwelahan. Wala pa sila confidence sa ilang self. So, muna nga mga lain-lain nga reasons nga ang atong mga bata sa pantawid, dili magkapadayon pag-eskwela.
2: I think dili na po na sila sa pantawid ni.
4: Basta ka mga dili pantawid sa tingali.
5: Nasa pa dili pantawid ani. Dili lang. Pero
7: Katong data. Katong nga data pantawid.
5: Sa pantawid na dyan. Yes. Mm.
4: So, kana mga broken family, akuan sa na, kana appeal sa na sila nga, na may mga magbuwag ang kuan, na maapiktahan ang mga bata, magbuwag ang kanang na ang ginikanan.
5: Yes, affected po din ang mga children, Anna. There are some cases na mga ma-receive nga, sa among report nga, those children nga dili na sila may eskwela because separated na mga parents. Or sometimes,
4: na lang
5: sinigitawa
4: sa lula.
5: Na itong parents' decision. Sometimes, no, ang solo parent lang, no, ang usapin na nga mga circumstances, no, nga makapawala sa gana sa bata sa pagbalik pag-eskwela.
4: Okay. So, karoon sa may dugang lakang or laing lakang na ito, ganyan, na-mention man ito na mo ganina, no, katong mga lakang na ito or gihimo sa DSWD, aron kining mga bataa, atuang nga mapabalik og eskwela o bisan og dili dayon ingon anak ka 100% mapabalik na to kay di gina to sila mapugos.
5: Yes,
4: no na magina sa maginikanan nya bisan uban sa maginikanan gusto mo eskwela ilang anak mo na sa anak gyud nga murag di na gyud di na ganahan mas pilion pa nila manarbaho pilion pa nila nga mag tabang sa balay kaysa eskwela. So unsa may mga dugang lakang sa DSWD aron mapabalik ning uban pag tungha sa eskwelahan, ma'am?
5: Okay, padayon gihapon na atong pag-coordinate sa Department of Education ni ining programa ano ining advocacy. So aduna tay mga gitawag na ito nga informal schooling. Pwede na ito ang mga bata if willing silang mabalik sa school upon assessment sa itong mga city and municipal links. Pwede sila i-refer na ito or ipa-enroll na ito sa kanang ALS, Alternative Learning System. So, maugod na siya ang kanang
4: So, may bayad ang ALS, ma'am, no?
5: Wala siya ay bayad. Wala dyan siya ay bayad. Kaya ang strategy karon sa itong Alternative Learning System, tuanag yun sa barangay ang ato mga teachers mismo. Mutunghag yun nga to sa ilang mga kabalayan karon.
4: Based upon na
5: sa among kanang usahay mo kandak mangkog partnership meeting, no? Based upon na sa ilang feedback na mo nga mo ato na yun sila, no? Sa kabarangayan, even to the smallest sitio, aron na yun ang bata maserve nga to nga pantawid program nga wala mo balik pag-eskwela. And aside from the alternative learning system, kini ato mga kuan ng mga bata willing nga mo trabaho. So, naa tayo mga trainees na anang ihatag sa taga-TESDA, taga-DOLI, taga-ana sila mga trainings. Kaya, sa imo pag-iingod ganyan, sir, nga, napod mga bata nga, really good willing, but they are interested into some areas nga makakuan sila good, makatabang sila sa ilang kogalingon, o makatabang po sila sa ilang family. So, aside from that, ang atong local government unit, no, willing kayo mutabang ani mga batana. Aduna sila yung mga pre-activities gani before nag-start ang enrollment, no, aduna sila yung mga activities na gibuhat para madani ang mga parents sa bata, like kanang ibandilyo nila sa barangay. No? Na sila information dissemination, no? Ibandilyo nila sa kada barangay. Okay, because in that barangay, ang ato mga self-help groups na organized na, ang ato mga parent leaders na diha, mo na sila ang gamiton, no? No? Sa barangay, okay. Para mo muda, mo identify muda sa bata ngadto sa areas nga diin tuad dito ang ato mga activities sa city and municipal links i-held.
4: Okay. So kaning niya kay kita may kana may ngumaay but ana niya di naman aganahan tigali mo eskwela ang kuan na lang na ipa, kuan na, depende na lang sa maestro, depende na lang sa maestra, or baka taga DSWD na, unsaon ng bataan na, so unsa may papel, gyud ana is maginikanan para nimo, no, kay na may ubang maginikanan nga, tuon kay mahadlok sad sila, nga mo, kuan sa mga bata, kay basi, ireklamo sad sila.
5: Yes, oo, oh, kaya nga, ito, balaod karon nga sensitive kayo. Oh,
4: sensitive kayo.
5: 7 to 6, 10, oh, no? Oh. Grabe, oo, oh, oh, grabe ang protection
4: oh, sa mga bata. Protection.
5: Karoon, na, di na good, pwede ka mo dapat, di na ka pwede mo, pasakit sa ilang
4: feeling sila emosyon.
5: Sila mo gitawag nga verbal abuse, no? Grabe na ning balaod karon.
4: So, okay, di pare sa una nga mangwanta, porti mamalikas nang di mo eskwela.
5: Yes, sa karaon panahon gud grabe to ang discipline sa ato. But anyway,
4: bisag murag effective man siya.
5: Yes, effective man siya nga discipline para sa ato sa unang panahon.
4: Kanang panahon, oh.
5: Anya. Karon, natay gitawag nga exhausted effort, no? Kanang ang atong city municipal links ug atong mga supervisor sa field, kami dili monitoring man sa RPMO. Grabe gud ilang paningkamot ni ini. Kay actually na gud ni target versus accomplishment. Kay naka data naman gud ni siya.
4: Okay, mas maayo. Masama
5: na di ang data that is your target per municipality. So naningkamot gud na sila. Aron ka na specific nga bata, matutukan good through case management. So, if ever di na good mag-cooperate, no? Di na good sila, back out na sila, di na ganahan og miskwila, so wala na dyote mahimo, base sa imong giingon din niya, wala na dyote mahimo, di na good willing. So, magita na po og bagyang social worker, which is our case managers, no? Unsao man ni nato nga bata, no, mangita sila through sa ilang gitawag ng family intervention plan. Unsa istratehiya nga iyang pagabuhaton along sa ato mga partners nga adunay existing nga resources or programs and services nga ikatabang ani, itakdo siya unsa need ani batana, unsa ni resources nga na sila itakdo para siya matabangan.
4: So, okay.
5: Oo, if ever wala na jud, igud ganahan, wani giingon nga, ano na tayo gitawag nga, compliance. So, if ever di na good sila mag-comply sa atong program education, di na good willing, for 1 year, no? For 1 year, so, may, ang office maka, ang case managers, maghimo na na sa documented man na, Sir Benji, mahimo na good na, si mo recommend na sila for, delisting, no? Oo nga, dili na good. Exhaust na good ang tanang
4: so, mga pila siya kakuan? Pila, so matagaan pa na to sila og years or month? Nga? So,
5: 1 year.
4: 1 year. 1 year.
5: Yes, so, 1 year.
4: Good with school in 1 year.
8: 1 year nga case management.
5: Yes, 1 year nga case management. Grabe na good na ang patience
4: oh, na bitaw, no? Kataas kayo.
5: Yes, nga gibuhat sa ato mga case managers.
4: Pero, kani mga elementary, murag di kita maka problema dire kay motor manik ulo-uluhan ato gina pagit nang bag-on sapatos ha.
5: Yes. O
4: bago ka ganang ganana ang motor-motor. Murag okay ra diha ang problema nato sa may daghan aning 16,000 diha sa mga high school
5: level. Senior high school.
4: Senior high school.
5: Maganda gyud.
8: Sila na naman nanrabaho na.
4: Nanrabaho na sila oh. Nya labi na og ganang naang basig wala nato napil sa reason ani no nga basid og ganang broken hearted sila.
5: Mao na gitawag sa psychological factor.
4: Asasul kita onya bulagan dito ba kay kwan ba ana
8: pero kanang ma sa kabulan ra siguro na o pila ka semana ya makita na puglain
4: bitaw sa do so at least ang ato maginikanan no at least aware sila sila nga limits ug sa ilang nga buhaton sad so sa may kwan ani kanang pananglitan og ang bata di na gyud siya magpa palitan nagpa-enroll siya o natulog ka man sa siya nga ni ato sa eskwelahan so unsa man mo report din siya sa municipal link nato para bahibalo or dili lang sa after how many months man siya mo report
5: immediately
4: okay
5: paon good aduna good coordination between the teachers and the case managers or the city or municipal links nagud magko aduna naman tay periodic monitoring every okay. 2 months so monitoron good na sila no if kini nga bata nakamit ba ni sila sa attendance nato as attendance rate sa school which is the 85% kanya to pa nahangtod karon so dapat ang ikaw as case manager kahibalo gud ka sa performance sa imong bata when it comes to their attendance in school
4: mo
5: na siya ang atong policy
4: so kana na ang kuan 1 year man ta magdelisting basta tan-aw na to ang bata wa na gyud tay mahimo niya so anang 1 year na period of 1 year magdawat gihapon sa lugar sa kanang benefits
5: actually ang
4: or mahold siya
5: nga sa education oh, wala na
4: wa na so inig ka panitan mo report pag report na karon ang eskwela mga 1 week na di na gyud mo balik so report dayon ko sa municipal link so inig ka release karon nga bulan or next month ma dili na siya magkadawat sa educational
5: pa na
4: benefits
5: dili pa ni siya o ato na siya okay. Makita mga siguro manghinapos sa tuig
4: hinapos sa tuig
5: kay system generated man ni siya
4: oh so panitan bisan og mga 4 months 3 months hindi mo eskwela ang bata makadawat pagyapon siya usa.
5: Oo, na ay maingon ana nga cases ay makadawat pa.
4: Okay. So at least dili mahadlok to maginikanan makadita mo report dinhi kasi hindi ta kadawat dayon. Basi dili sila mo report dayon ba kay kanang naa nga mahadlok nga di makadawat na sa
5: so usa po na nga motivation sa mga bata karon panahon o sa parents of course ilogo di encourage ang bata nga mo report sa eskwelahan because of that. Oo.
4: Okay, sayang kayo kay pila man to ang kuan gani pananglitan kung elementary ang budget o sa kabata sa educational benefits.

0: Ay, oh. So palindag senior high kasayang kaayo.
1: Oo.
0: No nga.
1: Times two,
0: so monthly man ni ma'am no ang pagkwintada ani.
2: 10 months, 10 months, 10 months for a year.
0: Ah, 10 months.
1: Oh, times 10 months.
0: Hmm, okay. So pero ang pag-release
3: every other day. Every other 2 months.
0: Ah, okay. O, so, sayang kayo. So, ito maginikanan. Kuan naman sa dako, na kining tabang o niya, kanang naabang, pahimus lang na itong higayon. No? O niya, kayong uban, daghan kayong gustong maapil.
1: No?
0: Daghan kayong gustong maapil. O niya, masayang ba? No?
1: Yes.
0: So, kaning niya, ingon ani, unsa may mahitabo ani karon o ang, ito, bata man ito, di na biskwila, idilist siya sa kanang na ang the period of 1 year.
1: Yes. Oh,
0: dayon, unsa isunod may tabo ba?
1: So, kuan, bisan ka na nawal na nadis siya ang household, ang family magpabilin gihapon siya. Diha siya ragod ang mawa.
0: Ah, ang bata.
1: Ang bata.
0: Pero palitan, siya usa mo'y usa ka bata, usa ka family.
1: Mm.
0: Usa ra siya ka bata. Padayon, gihapon?
1: Padayon, kay na may parent, na may gitawag na itong family development session pa nga mo atin ang mga parents dihang dapitan.
0: Ah,
1: okay. Napatay health, na ay,
3: rice.
1: Napatay rice subsidy.
3: So education dila.
1: So education na good ang mawa.
0: Ah, so dili na, o sa mga dili na tinunaingon nila nga kunwa na kay bata nag-eskwela, automatic nakatangtang sa pantawid.
3: Muabot ang point katong 1 year.
0: Okay.
1: Na, kung di na sila mo attend sa family development session bisag wala na kay bata. So mauna gud na sila.
0: Mao na to.
1: Oo nga. Mawagtang na gud.
0: So pwede ra sila kon magsige sila attend, agaturang education maoy matangtang nila.
1: Yes.
0: Okay, so at least ang atoa nga mga kaigsuonan, kay balutan nga sige na ni gibalik-balik no ninyo dito sa field. So pero og pananglitan 1 year. Dili sa eskwela nag 1 year ang bata, pero next year ni eskwela siya.
1: Okay lang gihapon, basta wala pa siya mo abot sa iyang age limit gani. Wala pa siya mo lapas sa iyang age limit. Kay kutob naman ta 18 years old.
0: Ah, 18 years old.
1: If above 18 years old na siya, wala na dyan siya sa program mo. Nag-iingon mo na yung mga limitations sa atong
0: pansin. Okay, pananglitan og so, ang yang edad, 16.
1: Pwede pa.
0: Anang 16, wala sa ni eskwela, inang kanang na ang usaka
1: tuig.
0: Usaka tuig.
1: Oh.
0: Unya, gitangtang na nato siya kay usaka tuig naman sa
1: yes.
0: Eskwela.
1: Pwede na balikon. Kay naapa man siya sa rooster.
0: Ah, pwede na. Okay, pananglitan pag next year, nag-edad sa 17, nibalik na sa eskwela.
1: Kay, abi ni mo, Sir Benjing, kaning case management mo, manggod na to. Continuous na siya.
0: Ah,
1: bisang okay. Bata wala may eskwela, 1 year, unya, ang patience ba sa atong policy sa gobyerno sa pantawid program nga oy basin pa di ay
0: tinuod ba sa eskwela po
1: tungod di ay sa edad ba tungod sa edad
0: basi
1: pa di ay mobalik ni kay naman na sila yung mga home visit yun nga buhaton sa ground na ay mga meeting so maingon na sila mamang akong anak nag decide na nga
3: balik
1: so mo nag-iingon i-work out po na sa atong social worker dito sa mga case managers.
3: Pero kung nasabutan na nga dili na gyud tapos nag last minute niya humada di ay
0: humada ba
3: kinahanglan maka finalize gyud ang decision ng bata nga unsa na maundang naka o dili after 1 year
0: after 1 year ba kay mobalik ba no
3: after the many case management okay pero katang nahuman na ta nga nahuman na og kwan ba nga close na kawa na tapos
1: close balik
3: murag dili na siguro na dili na pud na murag laban og bawi man sad
0: laban bawi ba
3: na.
0: So wala na okay kada ang di ba ang kaning mga slots ato man sang ihatag sa mga katong sa waiting list mo ba nga kaning
3: kung naay
0: na mo graduate
1: list,
0: or
1: na, within the family.
0: Ah, okay.
1: Napa siya igsuon diha sa family nga pwede nga qualified pa siya pananglitan. Wala pa siya mo basta within the age range, no? Pwede pa
3: school
1: siya.
3: School age.
1: Pwede pa siya.
0: Okay. So at least masabtan, ha?
1: Silver replacement ba siya?
0: Pero okay.
1: Pero na-reach na nila ang 3-child limit, dili na good po. Hindi kayo ito pa man tagtulo
0: ng child.
1: Maximum.
0: Maximum na tagtulo. Mingon nga, ma'am, nakuan man, ang sa tulo, ang usa, di naman miss kuyla, so ang kato na pong usa mo, pwede ipuli nila.
1: Replacement.
3: As monitored.
1: Basta monitored lang, huwag na siya sa roster. List.
0: Okay. Sige, no? So at least, ito ang mga ginikanan o mga bata, no? Nga naminaw na to, kinahanglan nga, decision yun, o tarong kay dili, pwede laban bawi. No? Nga, mahumanaw niya ito mga how many, kadang na ang series of case management na to, o niya,

0: imbes wala na Hinoon ni kuana kanang unsay tawag ana ni mobalik na sad niya malitag na close na. No, niya muna nga kamo na poy lalison tingali.
1: Yes.
0: No, awayo.
1: Mao na nga mao na mahitabugod na mao na nga agud per mi agreement sa between the parents ug ang katong case managers part na siya sa atong planning sa case management plan.
0: Okay, so unsa may ato mga participation sa four piece aning balik eskwela no sa DepEd ma'am?
1: Ah, so okay.
2: DepEd. Sa itong pangtay na, balik.
0: Ang kanana ang inyong participation
2: sa
0: inyong balik kay eskwela sa DepEd.
2: Ah, so sa DepEd, na sila'y brigada ahensya.
0: Okay.
2: Sa brigada ahensya, nagsugod man kani adtong June 1, pag last Monday, last week, pangpanglimpyo man ni. So ang ato lang pag-aghat ana, pag-auhag sa ato ang mga four-piece beneficiaries nga mo apil sila sa pagpanglimpyo diha, kailaman ng mga anak pod, kisa may lain pa bang manglimpyo.
0: Betaw,
2: so, sila pod. So ato po tabangan ng ato ang mga teachers, sa ato mga magtutudlo, nga iandam ang eskwelahan sa pagbalik sa ilahang mga anak diha sa school. Kaya lisod ba yung taon nga ang mga bata pa ang manglimpyo? O siguro sa akong panahon siguro to elementary ko.
0: Sa una, kami sa una. Hakotong bato, kabog tubig, manghibot mga marsiko.
2: Mga sasyente manglimpyo na. Pero dili siya ideal. Dapat unta, pag sugod sa klase, sugod na dayon og tuon. Kung klase ang mga bata, dili pa kad manglimpya pa, mangkuan. So dapat a week before magsugod ang klase, limpyo na ang hapsay na, arrange na, hapsay na, limpyo na ang palibot o ang ilang classroom. Dili na sila magunahon na pa unsa mag walang paso ba mi diri, mamintal ba mi? Manglimpyo ba mi diri? So dapat inigkabal sa klase, ready na ang mga estudyante. So moto nag ang mga ato mga four piece beneficiaries uban ang ato ang mga DSWD staff, ang ato mga four piece city ug municipal links ni adto sa mga eskwelahan, lain-lain mga eskwelahan diha sa ilang mga local areas ug nitabang aning brigada ahensya ug at the same time nagbutang pud sila mga help desk.
0: Okay.
2: Kanang murag help desk na to, or table karon mapafacilitate ang ni change na og level, grade level ang ato ang mga estudyante para ma-monitor sa sila nga nibalhin ba ni o ang ilang mga anak. Oo, so naangad tong ato ang mga DSWD staff pag assist aning mga parents o atong mga estudyante.
0: So far ang unsa may mga kuha na to na mga feedback na kuha sir gikan sa tuang nga mga four piece
2: na masiguro tay mga pictures nga ipakita diha ron no.
0: Mga
2: picture kana sa Pasil elementary school na.
0: Okay, so kani mga beneficiaries sa four piece mga taga DSWD sad
2: naabot mga ato mga staff pod nang nangunay pod ngadto depende man gud sa strategy sa depende sa school.
0: Sa school.
2: Na school nga murag.
0: Okay, Lunes ugma murag mag-start ng klase no?
2: Yes. So, sa public school.
0: Sa public
2: ang private
0: school,
2: murag August pa sila bago pa to nag.
0: So wala mga four-piece beneficiary na to kani mga parents nga ani reklamo sila kay kami may gipalimpyo ani ay nga di mami maestra.
2: Actually, tanan man, miski dili four-piece o four-piece, ginag-awag man tang, nag-awag ang DepEd, nga mo tabang ato.
0: Tabang, okay. Araw madali, kaya dili ba lalim paglimpyo sa, niya na yung mga trabaho ang uban, so at least nag-tinabangay.
2: Usually, uban na diha sa kuan, ang classroom murag okay na, uban na diha sa palibot, ang mga grounds, ang mga dahon, ang mga sagbot, ilang kipang nilhig nila kana atong mga klase-klase.
0: Kani asa man ni sa Delfin o sa ni siya?
2: Naglibo ko asa kay sagon ni murag na isa Danao, na isa Kalapi, Bohol.
0: Okay, abot Bohol.
2: Danao City ni murag Danao City na siya. Kana Danao pud na siya. Mga nagpadala na tog mga photo. Salamat kayo sa itong mga 4-piece City Municipal Links na nagpadala sa ilang mga pictures, mga hulagway sa panahon sa ilang brigada ahensya ni Adtong Niaging Simana.
0: Simana. So at least naghan
2: kayo. Sa ako na picture sa Pasil na. Pasil Elementary School.
0: Okay. So, yes ma'am, o sa kuha na lang na to, imuhang sinapaka-iluga o auhag sa maginikana na to or sa mga bata.
1: Actually, sir, been Jaben before sa wala pa ang atong brigada eskwela. Ang atong mga pantawid case managers, nag-start agad sila gathering sa atong mga ginikanan sa mga batang wala mo eskwela sa munsipyo. Mm-hmm. Kaya mora ni siya, huwag ka nang continued ba ni siyang activity na to sa DSWD. Once nga, hapit na mo start ang klase, automatic ng atong mga case managers ni ini, i-gather na nila ang mga ginikanan, apil ang mga bata niya. Doon ay mga series of activities like symposium, doon ay mga lectures. Unya. Ang atong family development session dihang dapita, ang topics ana is related na sa kanang pag-welcome sa atong mga bata, no? Nga ma-ready na sila, no, para pagbalik sa eskwelahan. At least sa part pa lang sa mga parents, gi-ready na gyud sila, gipangandaman na gyud sila sa atong mga case manager sa lain-lain nga mga munsipyo.
0: Okay, ma'am, masindo na pa kay dugang mga ikahatag og mensahe ngadto sa tuang mga ginikanan og sa mga estudyante kay kaning 16,000 plus this is last year nga
1: this year.
0: Mm-hmm. So basin taon ang uban mo kuha na sila. Kanang mo basig mobalik ilang eskwela sa mga mensahe.
1: Yes, hopefully kani siya nga 16,000 ka bata sa tibuok na siya nga region, no? Sa region 7. So that is distributed to lain-lain nga mga munsipyo. So ang amo karon goal is to di man ingon 100% because we cannot, sometimes we cannot control sa mga bata, labi na kini mga naminyo na, labi na kananisod o panganak, o tabaho, kining tulog yun, nanganak, agtabaho, naminyo, no, so, more conditional na ang ilang willingness to school. So, maning ingon nga, maudyod ni siya ang target karon panahon nila sa atong mga case managers. O dili lang ang mga case managers, appeal ang atong kami sa regional level ani sa mga technical assistance na mga pangbuhaton sa ground. So ang amo lang idasig ngadto sa ginikanan sa mga pantawid, palihog lang tabangin ninyo ang inyong mga anak, unya tabangan sab nato ang inyong family mismo, kaugalingon, no, sa pagdasig sa inyong mga anak kay kini opportunity, dako na ni kaayong tabang sa atong gobyerno para makaluwas mo sa kalisod, makaluwas mo sa kapobrehon sa inyong kahimtang. So, ang katong na ay mga ginikanan nga adunay bata nga wala mo balik pag-eskwela, andam pa ang atong mga eskwelahan sa pagdawat nila. Kutob August pa sila. June, July, August, adunay tulo kabulan.
0: Nga magmudawat pa sila mga bagong enrollment
1: sa mga bata. So, dako pa na sila chance nga, no? Mayuskot ganing pantawid. Kuan gud na automatic dayon na sila kay adun naman tayo mga muwa naman gud ani. Agreement na. So, dawaton gud na sila. Basta lang gud, willing gud ang bata mo eskwela. Kung ang parents po, willing po mo cooperate.
0: Okay, no, so standby lang sa makasama. Kaya balik ta karoon na taon ha, sa dugang na to ng mga isgotanan. Ha? Standby lang sa ha. Alas 11.39 na sa buntag.
3: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
4: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
5: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
6: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
7: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
3: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama, tumo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
8: Ayo manang sita! Oy, unsa may ato dailan ni? Ni anhigit ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga nai center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa polio, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
9: Pwede dai ko anak kay butaman ko.
8: Pwede gyud kaayo tonyo.
10: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC2 sa Camomot Franza Road, Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
11: Sa
3: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
11: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
12: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
13: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Kaya ko!
3: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at Corpus sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami! Makiisa, makipagkapit-bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
14: Uy, Mari, nakabalik na dahi ka diri. Dugay naman tawa magkita, uy, sukat nga may puyo ka og Manila.
15: Lagi, Mari, uy, nibalik ni diri sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton og nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang ni kay naa ang programa nga Balik Probinsya bagong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi, ug gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
14: Ninduta gud ana, Mari.
15: Ako ditong ingnon ang akong igsuon nga tuwa sa Manila ug gusto na pud nga mobalik dinhi. Sige, Mari.
16: Pre, kumusta? Asam ka paingon?
17: Magkubra pa sa akong social pension, pre.
16: Unsa mo nag-social pension, pre?
17: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indulging na senior citizens, din may mo ka makarawat o kilintos kada buwan. Pinasikal sa Republic Act 9994.
18: Huwag pag-alis sila kay quarterly buwan sa liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
16: Oo ba, pre?
17: Oo, pre. Apan dilit, dan mo kadawat ani, ha? Kadang mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumlay kakulian sa paglawas, o maglawatan o pension sa SSS o JSIS, o guwan pang mga klase sa pension, o guwan permanente kita, o financial na tabag ikan siyang mag-anak.
16: Doon na ba di ba requirements, pre?
17: Huwag samad lang gupisan unsang valid ID o birth certificate pinakadol ka opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
19: Kineo sa kapahinomdom gikan sa DSWD Regional Office 7.
0: Ato ang atak na alas sa 11.42 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo, no? Kauban na to ang mga representative sa gikan sa DSWD Central Visayas, no? Diri sa ato. Diri sa atong programa, ikaw o ang DSWD, kauban sa kabaguhan. Karon, karong tungura, no? Makasama ato ang makauban karon, no? Ang ato ang garbo sa Sugbo. Ah, garbo Sugbo kasamangke diri ni sa kwani sa kanang naan taga Liloan Cebu usa sa or top notcher gini siya, no? Top notcher makasama sa baguhay pa lang nga nigawas nga resulta sa LET, no? Kaning licensure examination for teachers, no? So muna nga kwani siya onya siya ang nagrank 1, no? Grabiha, no? Manom kaingon ta nga basa Sugboanon gani gahi gyud, no? Daghan man ta nga mga top notchers diri Sugbo, pero karon tagaliluan Cebu ni siya onya siya maoy kanang naang rank 1 sa licensure examination for teachers elementary level nene siya onya. Congratulations nimo ma tumakauban karon na aspikas linya na kasamangki ang si Ma'am Jade Vine Daiko tagaliluan ang LET top notcher sa baguhay lang ni gawas, no, nga resulta. Ma'am Jade, may buntag nimo live taron sa DYH Experiment Cebu, madungog ta sa radio sa tuang Facebook Live. May buntag unya, congratulations.
20: Good morning, Regiman Benzi. Thank you so much.
0: Oho. So kanang naang ma'am, unsa may gibati nimo karon nga kanang naang ikaw gyud ang top notcher, no, unya. Di ta makakuan ba kay Liloan, dili gud ni sa syudad, no, pero kanang dili na to underestimate ang asa tagikan di ay, no? No, so unsa may gibati ni mo ron, Ma'am Jade?
20: Hangtod karon sir, kay usahay malimtanan ako nga na-achieve din ni nako na milestone ba. Happy kayo ko nga sa akong gipray, akong gipaningkamutan kay naabot jud nako siya karon.
0: Okay. Onya Ma'am Jade, no, ako na lang ni kanang video dili mo kita asgod atong oras niya. Ato na lang ni kanang naang dali-dalion. So ikaw isip membro imong family sa four piece. Unsa may kanang naang pwede ba nimo ma-share, no, din hinamo sa to mga tigpaminawan karon og taga DSWD ang kahimtang, no, sa inyong pamilya kadtong wala pa mo na appeal o nalakip aning programa sa DSWD nga four piece.
20: Actually, sir, our life before is dili jud in ani karon kung unta ni karon. Lisod kaayo kay ang nagtrabaho ra back then kay akong papa ra,
0: okay.
20: Kay akong mama kay housewife, and then wala jud lain na source of income ba. Usahay kay manglabada si mama mo kuyog ko para makakwarta mi og naipang baon. Back then makainumdum pa ko pag high school na mo kay Though, dako na may siya karun kung pagtanawin sa mga tao, akong bound kay 20 pesos. Dahil mm-hmm. wala, di na lang siya mag-abot o padong uli na pre-teaser. So, ang hato ni mama is, mangita pa na siya kanang pang-plitin ako para hapon niya. Bagtunra ko niya. So, dito na ko na-realize ba na liso juday kay ang kinabuhi. Sumoto, bak ka nang mag-ulang nila kay Bao na member ni sa 4-piece. Dako kayo siya tabang, sir. Although, wala na ko naka-experience sa benefits, kaya ako man ang nahimo nga grantee para sa mga manghod. Kaya nakita dyan na ako nga dako dyan siya tabang para sa mga manghod.
0: Oh. So, kato, pagkaibalo ni mo nga na-appeal din mo sa 4-piece, matabangan, doon na mo yung mga tabang o ayudagikan sa 4-piece. May gibati ninyo ato.
20: Gamay na, ay, dako dyan kayo na part no, nalipay dyan ko, sir, kay sanang naanay makaabag-abag na mo, bisa ginagmay siya, kay dako kayo siyang tabang, sir, ba?
0: Okay. So, ang imuhang pangandoy, gyud, ma, maoning mag-maestra, gyud, ka, muna imuhang kanang naang, nakon, or kanos, ano man ka naka-realize nga, mag-teacher, gini ay ko. Okay, ganahan ko. So, may, ganun ganahan ka mag-teacher?
20: Pag elementary man, good sir, kay nakita na ko kung mga teacher ba nga, lo, ninduto day, uy, if ikaw ang nasa tubangan, ka sa mga estudyante, maminaw sila nimo. Niya na-inspire ko, sir, sa akong grade 5 na teacher. Ay, tumama asombrado, if madungog ni nimo, ma'am, dako pa siyang impact na ko, sir, kay kanang akong training ato na part, pa grade 5 pa lang ko, kay di-train na ko niya nga, day, maayo ka mag-teacher, day, mag-teacher jud ka, day, ha? Ngayon, di-try. Example, ako ang mo-assess ako mga classmates. Ako ang mo-kupot sa mga flashcards, sir, para maka-answer me, maka-exercise, most especially sa among subject na Filipino o MAPE. So, muna kainan ko, bahala, ninduto din sa feeling, uy, if magma-estra ka. So, wala na dyan na siya nawala sa akong utok, sir, na magma-estra yun. And apart from that, sir, kay, kanangain part ko sa akong nanay, ba, ni anak siya nga, basta bisag kanang maestra ka no bisag asta kay tawgon jud kag ma'am to pag maestra jud mo to kay murag ganahan sad ko.
0: Okay, so diha man ka nagtungha no sa Sitio Danao campus?
20: Yes sir.
0: Okay, so kita tanan ni agi magid pagka estudyante dili lalim no nga labi na og nabilong ta sa kana bitawng inunta dili arang-arangan no nga family. Unsa may mga challenges no nga inyuha nga na batian labi na gyud nimo Ma'am Jade Onia, giunsa man nimo pag sulbad kining niya nga mga challenges?
20: So pag sud na kog college sir Kimrod, wala pa jud ko nakaibaw, wala na aday mga inani na gamitunon. For example, most especially jud kay laptop, nakaingon jud ko, wala na aday inani nga mga gamitunon. Ni day ni siya, ni mo to kay pagsud na ko kay ako nahibaw an na jud sir kay paper and pen ra jud like anang manla paper, so what jud?
0: Kartolina.
20: Yes, yes, kana sir. Ni anak ko na, nanindot day oi if magamit og laptop, inana ba na kun kog nana sir. Lisod man kayo siya kay maghimo man ni sa among sa college na mo undergrad kay naamin mga demonstration. Need na mo na maghimo og mga learning materials and PowerPoint. So lisod kayo para na ko kay lisod siya na kanang magamit sa cellphone kay mag-edit man sa Canva sir. So kanang Canva kay bag-o ra sad na ko na ibawan pag college. So akong gibuhat sir ko. Lisod man siya akong gibuhat kay kanang na-motivate ko na hala mag-work hard ko ani like for example kay nag-online selling ko. So, katong na part, kinakatigong-tigong ko. Then, 18 ako, sir, kay kanang nag-start ko nga mag-find og job para bisagamay ba na makatabang ko sa akong parents o makaipon sa akong mga ganahan. So, ni work ko. Pagka-work na ko ito, sir, kay nakaipon-ipon ko gamay. Wala dyan na ako siya gitandog. Then, until third year, kay murag naka-decide na ko na what if invest na ako sa akong self, sa akong study. Then, moto, kay nagpalit ko ako ang laptop. By God's grace, sir, kaya kanang natinood jud akong gidamgo. Bisag lisod siya, kay murag napangitaan na kong paagi ba na magpursige, mangita og paagi para makakwarta.
0: Okay, no? So, muna nga dili lalim, no? Ang ato ang agian, usa ta mahimo nga kanana ang malampuson, no? Ang nagian ni mo, ma'am, Jade, no? So, human ka nagka-graduate, no? Last year, ni kuan ba ka to? Ni review ba ka dayon ato?
20: Actually, sir, third year pa ko kay nag-start na ko hinahinay og review.
0: Okay.
20: Dili mo gud siya mag-work for me, kanang mag-cram og tuon, sir, ba? Like, para na ko kay gamay ra kayong day sa mag-tuon. So, naghinahinay ko kay naman sa mga departmental exams sa school. Kanang naghinahinay ko tuon ko, in any day ang kanang ang board exam. So, dira na ko na-realize na listod yun ay ko ayaw kay listod man ang exam. Naghinahinay ko Nene kog tuon sir din, ni plana jud ko pag after graduation na mo take jud ko, then nagka problema na sa mong TOR sir, but like tingnan ni dan sa mong din nga dili jud sure na makaabot ni sa filing, so ni decide na ko nga kanang what if mo take risk ko nga mo review jud ko bala di ko ka take nga. Dito na ko na realize sir nga what if way dito ni God nga para i-realize na ko nga wa pa day na human og pasa sa kong PSA. No, sabi ako, wala patay, wala pa man din na human. Kasi sa confessing, then mauto, kasi way ni God, na tagaan pa ko extra time para ma-process ko siya, sir, ba? So, nagdadali ko process. Nga, mo take Chris, dyan ta ako na mo take, na nagdoduha naman ko na, what if, dyan ko maka-apa sa filing. Kahit na lang dyan ko nga, sige, March na lang ko. Wala na lang dyan ko ni Padayan, sir, pero along the way, na hinahinay ko, pag-review, Ana.
0: Okay.
2: Oh, September, I guess.
0: Oh, so wala ka, so atong ni graduate ka March. Usam to? June.
20: June sir, June 2025.
0: June 2025. So ang pagkuan og exam, ang late exam, usam to? That was September or
20: September. Yes, sir.
0: September. So wala ka naka-take pag September.
20: Wala, sir.
0: Oh, so ato na kang May.
20: Yes, sir.
0: Oh.
20: March.
0: Oh, okay. Pero, makuha na mahinon. Ready na kakaayo. Kay third year pa lang. Grabe, tuog, ga-review na ka.
20: Yeah, maybe, sir. Mukha na sila nga. Ready na kayo ko. Pero napag-depart na ko. Mag-doubt dito, sir, na, hello, what if dili ka ni ang mugawas? What if layo ra kayo akong dipangtunan? Kaya, unstructured pamanggod akong tuon ato back then, sir, nga. Pagkasood na ko sa review center, kay ara na akong murag na-train, nagmaayo, nga nakaingon dito ko sa tanang tunga-tunga na nga, basing ready na ko. Pero pag abot na sa doon na ang exam, sir, naka-question ko nga, alam mo, dili man jud ko, murag di pa jud ko ready, pero na-take jud ko grit, sir.
0: Okay, so unsa mag-expect ka ato nga, unsa may pangandoy ni matong, okay na lang nako, at least ma-appeal ko, bisag top 10 na lang, or masood ko sa top 10, or makapasar lang ko, unsa may mong expectation ato?
20: Sa, before me nag-review, sir, amo jud gi-ay sa akong barkada na, mag-top jud kay bisag dili top 1 lapay hang 2 hangtod number 10 so guessing na kayo na sir na makapasar mahimong LPT ako jud gi-ay nga mo aim jud kog high kay if mag-aim mag ako mangod ang class sa tao sir na if mag-aim ra kog in ana kay akong effort kay in ana ra sad so tanan ko kanang ikuan akong self ba i-challenge siya nga in ani imong buhaton ha para if di na nimo maabot at least makuha ni nimo nga title ni nana ko sir ni nana ko na class sa tao mo na mo ana sila nga grabe yo sa dimo mangandoy uy ko free ra man ang mangandoy so dapat ako na lang dakuon in ana ko nga class sa tao sir
0: so dili lang alang-alangon wa bitay bayad.
20: Yes, sakto jud sir nga pag human ako sa exam ni ana gyud ko sa akong kaugalingon na mapasar jud mapasa sure jud ko na mapasar pero dira na ko nagduduha if masud ba ko anang top notch sir kay number one pa lang gyud sa usag ka subject sir sa professional education kay naglisod jud ko na ko hello number one sa gen ed ko sayon sayon ra ang gen ed magapos sa hapon professional education na kay nakainom jud ko lang murag lisod jud din bahala na lang okay ra jud na ko lord nga imo kong papasaron o to pagawas jud ako sa testing center kay kanang gipang na may mga classmate na ko sir nga ibuhat sa kanang mga pamahiin ba pero kung wala jud ko kay nagbalik-balik mo ko sa classroom yan ako nga sorry jud lagi ko na mapasar ni pero pag abot sa kanang duol na ang kanang results sir kanang one week na lang nakainom ko nga lord papasara na lang ko lord B kay daghan naman kay kog nabasa ka ng mga negative sir ba niya mga dunggan ako nga mga negative about sa pagtake sa let about sa mga nangahagbong nakainom na lang ko nga lord papasara na lang ko lord B please kanilang para sa kong pamilya niya timing nung sadto nga nauli si mama ba at least man lang kanang mahatag ko ni nanindot nga gift ni mama. So, mo jud akong giampo, sir. Kaya di naman dyan ko mahimutang ato. So, kaluyan dyan sa Ginoo. Kaya iya po dyan gipadak ko akong giampo niya. Nahimo dyan kong top notch, sir, karon, sir.
0: So, wag yun. Dili yun na to, mako. Ano, di na to, ma, underestimate nung kagaling at least ni, kay Balota nga ni, ato ag yung gihimo ang tanan, no? O gini, kuan yun ta? Kanang na, ang atong pangandoy. Wala gina to, alang-alang, ah. No, ang pangandoy. Yes, so, karon, unsa may kuan ni mo? Unsa may plano ni mo karon after kanahumana o let unsa man nagplano ka mga apply nag DepEd or mo trabaho sa kag mga call center or mga ESL or unsay mga trabaho nimo ari bagas government agencies unsay plano nimo?
20: Actually sir kay kanang while waiting sa result kanang mga duol na mga months na lang kay ay or weeks na lang ata dito na nang apply ko og private school sir.
0: Okay.
20: Na-hired na ko karon, sir.
0: Ah, okay. Maayo. Congratulations again, ha?
20: Thank you, sir.
0: Mm, okay, so diyara sa Danau or Liloan?
20: Sa Liloan, sir. Dole sa Samoa.
0: Ah, okay. So, mga kwan ka, kanan dayon, mag-anoon, kwan man na kay naan na maroon ang kanang criteria sa tuang, sa kanang ranking, importante man ang experience. Sad?
20: Yes, sir.
0: Mm. Okay, dahil sa may kwan ni mo, kanang mahatag ni mga advice na lang, ma'am Jade, o kanang mensahe sa mga estudyante, labi na sa mga four-piece, beneficiaries nga naminaw pareho nimo nga naminaw karon nga kano na ba magsugod na bang klase sunod semana nya kadto pong mga kapila na pod to mga ni graduate na sad nga murag na hadlok sa motek uglet ang uban mahadlok nga mo kanang mag mahadlok ganan sila mga maestra pero mahadlok sila kay motek lagi uglet sa imong mga mensahe nila mga tanan lang i-generalize na nato.
20: Siguro ako lang mahatag nila, sir, kay dili jud himuon nga rason or babag ang kalisod. Kay kung bisag asa ka, kay naaman jud kalisod, di jud na maiwasan ba. Kay nya ayaw jud pasag di nga mawala ka sa imong mga plano. Labi na sa imong damgo, i-pursue jud na. Kay naro jud may padulungan ang tanan. And also sa kanang co-4-piece beneficiaries, na co-4-piece beneficiary, kay dili jud himuon nga babag. Nga lisod ang kinabuhi, so di na lang ka mo skwila. Himuan na nga stepping stone para mapadayon ka o mulamboy mong kaugalingon na sa inyong pamilya. Para kung maingan, sir.
0: Oh, so ma'am, na ay
20: also day, sir. Also day, sir, kanang sa mga kanang padlong mo take karon og exam, daghan kayo sila ng chat na ko o nangayo og tips.
0: Bitaw, sige, yeah. Kana, oh.
20: Ako lang jud maingon ninyo kay, ayaw jud kanang undangi ang imong pagpangandoy kay wala joy limitasyon ana. Kung nagduda magkakaroon if mo take back ka or nalisudan ka sa exam, walay imposible kung mangayo pod kagtabang sa Ginoo. Ayaw lang sad isalig na lang tanan sa Ginoo, dapat magtuon
0: sa Ginoo. Bitaw.
20: Thank you, sir.
0: Mm, so pero kanang nanamay na ingon dire nga ay kuan na ma'am, gasalig na ma'am, kay inspired na kay naaman na kuan magkayo kanang strong magkay love life. So kanina, pero okay. Sige, go ahead, ma'am.
20: Ay, okay na, sir.
0: Oo. So kanina, unsa man ni kanang naang imuhang sa ni boyfriend nimo, unsa man ni college days pa mo, kuan na mo, oyab na mo, or since high school pa?
20: Since high school, sir. Hala, uy, wala ko nag-encourage sa mga tanon karon naman na mag-oyab-oyab, pero if mag-serve na siya as inspiration ni mo para mo padayon og maningwa sa pag-eskwela, then go.
0: Okay na, may
20: sayop, ana.
0: Okay na, may uban nga. Ah, dili na ko magkuhan kay maka-distract, maka-disturb na ko sa kong pag-study. Ana, di na tinuod.
20: Pindi rin na sa tao, sir, kay if you know how to balance og kanang asa ka mo limit, asa ang imong limitation, then dili rin siya maka-distract. Malang jud guroy time sa mag-distract ka kay ang sarag good katara
0: biya. Betaw. Oh.
20: Madistract ka pero balik lang din sa rason. Ano misood man ka ana? Unsa may imong kanang goal ana? Ganahan ra ba ka nga mabira imong kinabuhi ana, madaot imong kinabuhi? So, that way nga makatabang na nimo din. Wala ra joy mali ana. Limitation lang jud.
0: At least ang mga naminaw, mga pwede ra gid mo kuyab-uyab. Ala, sige, Ma'am Jade, anya, dia sa Danau, kusog rapat ang DYHP diha, kisa may mga naminaw o may imuhang ipang-greet karon diha.
20: I-greet lang na ako kong mga friends o ilang mga parents. Salamat kayo sa pag-welcome na ako sa inyong mga balay. And if namay makapaminaw ani sa akong mga friends diha, ni Mama, hi Ma, nga nakasalayo, unta makita ni Nemo. Akong lola, ananay o tatay, basin, mawahin na nila makitaan. Okay, wala na ako sa lagay ng answer nga. Interview na ako kay mao ko. So yun, moto sa akong uyabod. If maminaw ka, ani, hi. Parang magtrabaho dira. Salamat.
0: Okay. Sir Kerwin, napakay ko ni Ma'am Jade. Wala na. Okay, so salamat kay Ma'am Jade. Ha, congratulations. Nimo si mga family o sa tanan nga ni support nimo kay Balota nga kini nga kalampusan. Dili lang imuha kundili sa mga families around you nga ni support sa imuha nga kalampusan karon. Congratulations o maayong udto kanimo.
20: Thank you, sir.
2: Ingat
0: to. Okay, no, moto makasama si Ma'am Jade Vine da ikot sa Liloan da Cebu. At top one, no, sa kanang naang let makasama diri. Top one, sir, no? Diri sa let o niya, City of Campos, no, Danao.
21: Dagan ta mga top notchers actually sa nilabay nga let o dagan mura record breaking to nga daghang nakapasar ug daghan pod mga 4 piece atong nakapasar pod.
0: Mo na nga kwan yo dong kanang na maayo ra jud na ikaw mo itig kwan kanang pumabas 4 piece na daghan.
21: Oh, kaysa Sir Benji lang basta akong paghisgot lang sa sukad 2017 to karong year na tay recorded nga 44 ng mga top notchers sa Region 7 sa lain-laing mga
0: lungsod,
21: mga board exam o mga lungsod kasagaran ani sa LET exam. So mga daghan na tang mga teachers nga mga 4 piece sa una nga teachers na karon.
0: Okay,
21: wala pa murag small na siguro na.
0: Okay, ani namino sa nato oy si kasamang Rico Malabago oy mayong kanana nga udto nimo diha koy ha asi mo chat nang kunya nimo koy ha. Ania si Rotsak Kasangko Rapod na naminaw sa nato og si Rinaldo Camarillo na minaw sa nato og si Giselle Ribaliza diha sa Lahog no Cebu City. Naminaw na to happy oh birthday. Okay, happy fiesta onya karong unsa man kanus aman 27. Sige mo anak ni Mr. Kerwin dol raman mi diha ba. Og si Kwansat asamang Rosaline Pitulan og nila Lori Pitulan diha sa Consolacion naminaw sa day nato karon. Sir na piki man tas oras alas 12:02 naman sa may kanang naang dogang mensahe no ni Ma'am Lani na lang.
22: Okay, among gidasig ang tanan ng mga parents sa mga bata no nga wala may eskwela sa pantawid program. Pareha sa atong kanang guest karon buntaga no nga di gyud nato himuon ang kalisod nga babag sa pag-eskwela. So awagon ninyo tanan ang inyong mga bata pagpabalik sa eskwelahan. Sugod karon buwana kutob Agosto pwede pa sila dawaton sa atong pagpa-enroll sa school.
0: Pero mas maayo nga di lang ta pabutog August no
22: okay,
0: nga
22: mas maayo.
0: June, pero mas karon mga Monday unya sa Monday utso. Oh, bisan mga until 15 kitis maulahi dito sa maulahi klase ba. No di maulahi sa klase sila pero
21: ulaw na mangud na.
0: Oh, maulaw na. Oh, late na kay ka ulo. Wa na karon pagka ni pa-enroll no kay wa na ilimpyo no. Pero di jud gani di August ada de dawat pa jud sila sa 4 piece
22: nga
0: mga
22: sa ALS.
0: Sa ALS.
22: Native Learning System.
0: Okay sa ALS na day sila. Okay. Sige ma'am, napaidugang nimo nga mensahe.
21: Ako na siguro. Salamat kaayo no Sir Benji sa higayon nga timing magud gani kay ni karon ang ato ang pag-abli sa klase. So good ugma no. So mag-awhag ta sa balik ko nato, mag-awhag ta sa ato ang mga 4 piece beneficiaries nga i-enroll lang ilang mga bata aron makaka-comply sila og dili maputol ang ilang pagdawat sa ilang education grant. Nga ato ang yud gamiton na og sakto nga dili nato na siya usikan. Ang tabang sa gobyerno kadili na siya forever. Ang 4 piece dili siya forever nga hangtod sa hangtod. So mintras na amo sa programa, paningkamutan nato, paningkamutan ninyo nga magpalambo ang inyong pamilya. Apil sa inyong pagpaningkamot niya, pagtrabaho. Ang programa naa sa inyo hang kiliran aron moabiba kaninyo. Ang resulta niini ang ato ang mga nakahuman na og eskwela. Sama ni Jade Vine Ikot nga tagaliluan nga nahimong top notcher og daghan pang mga board passers karon nga puhon mahimo nang mga taxpayers puhon sunod.
0: Sige, so salamat kayo Sir Kerwin, Ma'am Lani no. Asa ato ang mga daghan kay mga pagtulon-an nga ato ang na unsa ni kanang na ang nakat-unan karong buntaga. Unya sunod natong dungog sir ano sa ato?
21: June 14.
0: June 14.
21: Atong hisgutan ang walang gutom program. For sure daghan mga manguta na ani, so next week atong hisgutan na.
0: Walang gutom program. Okay. Sige no, so salamat kayo unya sa mga naminaw nato no, tanan nga naminaw. Salamat kayo. Kanya sunod Domingo puhon, pizza 14 magdungog na sa tagbalik sa maong oras ha para nga magisgotas walang gutom program usab makasama. So ako na lang yo boss nga lagad sa kahanginan. Radyo man Benzi Tanghian maayong udto kanaton tanan Tatak RMN.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
24: iBerry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
26: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayo ho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, pinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
28: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
27: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
28: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
29: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
32: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
33: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
34: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
35: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
36: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
37: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
38: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Happy Fiesta!
41: Kinanglan, extra ang anda.
40: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Gadget na!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

ライオン。おっと、ロッソン、カビサイアン、オグミンダナオ、ランポルナスター。

0: Hampur na sa tibuok kalibutan. Ay gawas ka naglanog-lanog ta sa labing lanog na tingog sa Kabisayan ug Mindanao nga Sibyaanan, DYHP RMN Cebu. Nakita og napatalinghog usab kita karon sa atong official blog page, Bisayang Magsisibya. Malandong Jerome, i-follow, i-share, i-like. Kala mo ang official na blog page dato? Ay kining atong tulumanon sa Sibyaanan, DYHP RMN Cebu. Nakita man senta og napatalinghog usab kita sa atong opisyal nga blog page, Bisayang Magsisibya. Talawa dia. Oh, talawa, puro buya, guwapo kayo. Adlaw tarong Domingo, ha? Ugma pa ang Lunes. Iya patas adlong Domingo. Pizza 7 taron. Sabuan sa Junyo. Tuig 2025. Ako gapo ninyo Kuya Poloy, a man with a thousand voice. With a thousand voice na kita ng tingog sa ato maling sundon. Kalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Padayon mong nagpaminaw, nining makalingaw nga tulumanon. Gituyo pagmugna ning atong Sibyaanan mga igsoon. Aron paglingaw namo nining mga orasa sa kauntuhon.
1: Ilaw ba? Ipura!
0: Tara, Dung Jerome. Oh, nagkaog ka puha inyo, Kuya Poloy. Na doon ay logo na gold sa corona sa king.
1: Ilaw ba? Ipura!
0: Oh, nara. Itahin kita na, Dung Jerome. Oh, tara. Ipan awa sa daoy. Talawang nipilit sa kao sa iyong Kuya Poloy. Ba gold? Gold na nga corona. Oh, gold na nga corona. Ayaw lang kay pansinan ang atong nasa itong liog, sa itong bukton, sa itong kubingking. Ayaw lang kaya pansinan. Pagkala na pasigpat. Pasigpati lang nga.

0: Pasigpate lang na. Pasigpate o pasiplate. Pasiplate lang na. Ha? Aron na, kuan ba? Aron na maklaro sa dinyo. O niya, mga viewers na to sa atong official vlog page sa Bisayang Magsisibya, please i-follow, i-like, i-share ang atong official vlog page sa Bisayang Magsisibya. Kaya kato inyong mga friends niya na wa makahibaw panining atong programa sa DYHPRM in Cebu na atong gitaytulan o
1: ilang ba? Ipura!
0: Makahibaw sila. Gawa sa mga tingog atong sundon. Sa taas-taas pa ning oras, ito magsugod pa tag alas 11. Wala tayo mga porsyon dito ng mga joke entry. O niya, mga pasiaw. O niya, mga tingog atong sundon. Ay, a man with a thousand voice man inyong Kuya Puloy. Okay, naginauta nga nakahungit-hungit na mo niya. Nakakaon-kaon na mo niya ang sugod. Ay, timpaniod to naman yun. O sa may sudan ninyo niya, inday,

0: kahungit hungit tama diag sugon. Sige hungit tama diag hungit. Bala ka bisag kung sa sudan. Importante maka paniud to ta. Lisod magkainan di ka kapaniud to. Ayaw mo papas mo diya. Delikado na rin pa naunag makapas mo ta. Delikado kayo. So, kumusta ka ito mga minilyon? Minilyon na ni siya. Ay, napunaan ito mga suking tigpaminaw sa social media. Di buo kalibutan, nagtanaw na nato. Tausan na kung tadaan sa on-air. Kung anta sa social media, Don Jerome, a million na. Oh, mga minilyon na niya ito mga suking tigpaminaw. Ay, napunaan naman ito sa social media. Oh, sige. Send lang inyo mga greetings, ha? I-write lang niya sa atong comment. Aron mabasa na yun sa inyong Kuya Poloy. Ay si Ria Bintulan pa ni ang nag-send o greetings. Iya ko na i-greet o belated happy birthday ang iyang amahan. Inalangga ni ang amahan nga nag-birthday gahapon ika 67. Oh, sa ilang dapit sa Barangay Mayana, City of Daga. Pero wa man imong ganli imong papa day. Ay mo ang tanganlan yung papa, kisa nga si mong papa. Ay aron malipay po ng imong papa. Ayaw, ayaw! Aron malipay po. Ay, basig-daghang kag papa ba?
1: Pite!
0: Ano ba na? Mas mayo, mahiyanlan ni mo imong papa, ha? Ria Bintulan. Kasay Sintay City, kuno gapon. O niya, mga ikong bisminsa ninyo na tumihagin Domingo, makauba ninyo inyong Kuya Poloy kay nakatulog. Ta, nakatulog. Ang bata na ko, alas 3 na.
2: Ayaw, ayaw!
0: Tabaita. Katulog ko niya, wa mapukaw. Matawata ka programa ato miaging Domingo. Bueno, unang lingaw nato nining mga orasa karon sa kauntun para paghatag og lingaw sa ato mga suking tigpaminaw nining mga orasa sa mga nabuang sa Facebook na special na

Nilig, see us the floor.

0: na sa atong telemaron. Patok pa ni Bangag kasa ilong. Oji umpuk kakasa. Kalanog-lanog kuno ang atong telemaron ay.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Naglanog-lanog kuno ta sa tik. Jangdong Special Foods. Matod pa ni Bangag ka sa ilong. Uji, umpok ka sa. Naanin mo din yan. Ano yung todong by Uji. Gisa mo na mga maanyag diha ka mga binuhat. Picture ko na be. Picture be. Isin. Mamias kao ninyo diyan, no? Asa man ni Dapita dong Uji? Kining tik jang dong Special Foods. O, karon nag...

0: Paraka dum dum buku dia, arun kau tadi ya.
1: Wakilade, bite. Wakilade, bite. Wakilade, bite.
0: Dia. Agam ni dapita dong OJ. Oh, kining tik jangdong special foods. Oh, mayong paglanog-lanog na to dia. Na kuno ni sa F. Haka Street. Sa barangay Tugas, adi, Ipaka Street, sa Tugas, inayawan na niya. At bang dahil sa kuhan, Marcosa Building. Oo, oh, diha din is barangay inayawan. Asipa, kaya ni diha atin tulumanon.
1: Ilaw ba? Ipunang!
0: Ege, unang hungit dong uji. Bangag ka sa ilong. Amo, amo, amo.
1: Ilaw ba? Ipunang!
0: Galiyan sa may mga putahi nila diha dong Uji. Labi, nai paborito na kada lansaw ba kaya pa pabarog junior ba? Oh, pabarog ni junior. Nagkikin namin diha no? Kayo. Lansaw sa talmiya. Kanang bakagan. Namikip ka. Luto ba niya? Blahigot kang sabaw mayo.
1: Tite!
0: Basta lang ba? Basta lang si ko.
1: Yamae.
0: Ala, tiwas mo niya. Oga. Hungit na yun, Jay. O niya, ron, malingaw na siya nagmayo niya. Pasayawon ta nagmayo. Di pa'y lain lingaw na ko nini sa atong tulumanon.

0: katong tulumanon. Inyong tulumanon nga nagdasig nining mga orasa sa kaudtohon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Uban dyan sa iyong Kuya Polo, si Paul Lauro, a man with a thousand voice. Atin ba ni Bay Uji, Umpok Rakasa, alias Bangag Kasaylo, Lansyaw Balbakua, Lunis at Pilang Sabado, akong bati kayo. Di ka tama high blood, ani Bay Uji? Sige, salamat kayo Bay Uji, hungit mo diyan maayo, pagbusog mo maayo diya.
1: Dite!
0: Pagbusog mo maayo. Masahon sa taniuban yung mga greetings. Eh. Dahil na yung mga greetings din sa itong mga viewers sa itong official vlog page. Bisayang magsisibya. Akong gusto na, nakita inyong Kuya Paul. Gusto mo matanaw sa kagwapo inyong Kuya Paul, inyong Kuya Paul Loy. I-view ang itong official vlog page. Bisayang magsisibya. Kita kayo ng Kuya Paul Loy. Nagkaog maroon, oh. Nagkaog maroon niya, antik ba? Nay corona sa king, oh, nay corona sa king, ah, gipin na siya, gipin sa kao. Gold na, gold. 22K na. Wapa na labot sa kisulob sa inyong Kuya Puloy, ha? Kisulob sa inyong Kuya Puloy, oh.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Roberto Bintulan de, angan sa papa ni Ma'am Ria na nag-birthday hapong adlaw. Jonas Cuino, shout out kasamang Paul sa tanang taga Concepcion, Mabini Buhol, labi na ni Mr. Migs Balyesera. O sa akong anak po sila si Elsia. Elsie? Saan ni pagpunaw siya ngayon? Elsie Cuino. Diya sa Busay, Cebu City, Kuya Paul. O si Noy Cosme, Kaya Kasayas. O Danilo Cuestas. O ingon man ni Kamarsyal. Kamarsyal kuan sabli siya. Kamarsyal Libo. Ah, siya pinidong Kamarsyal. Kamarsyal kuno sa Libo, Cebu nga, Cebu. Ronnie Tellior Likeron. Mayong odto Kuya Paul. Shout out sa me diri sa akong Mama Dina. Papa Boy. Og akong manghod sila si Sansay, Aljon May John, og sa among mga silingan, Lola Linda, Ate Rina, Dainora, Tia Leita, Tia Tunyo, og sa tanang taga Amoa, og among pamilya sa Uson, Candelaria, Usol Masbate, kay naminaw sila ron tanan diri Kuya Paul. Kining tanan, greetings si kani Ronnie Likeron Tellior Aranita sa Candelaria, Usol Masbate. Niya, may isang pag-view o pagtanaw o pagtaminaw o pagpatalinghog ni Ann Saison Abrasado na nag-view o nagtanaw o nagpatalinghog na sa atong tulumanon. Matag untong dako. Matag adlong Domingo.
1: Ilamba ipura.
0: Naani siya nagtanaw na to ron sa sa ninyo? Manhuyod. O Manhuyod Negros Oriental. O niya si Ma'am Jessica Ibarrita. O Ma'am Jessica Ibarrita, maing unto Sir Paul. O sa tanang namina, always listening from Bulacan, Cebu City. Ako mo din silingan.
1: Tite!
0: Asa kayo ito sa Bulacan inyo, ma'am? Silingan na inin ako dari sa atong announcer's booth. Naman ta dari nanukan og Sibya sa atong Set House Broadcast Center. Ani amay mutang sa Bulacan. Narana ko rin ibutang dari sa akong Set House Broadcast Center sa Bulacan. Lara diri sa akong gitungtong diri sa akong balay. Aron din ata mo adto sa dinata mo adto sa istasyonal.
1: Pite.
0: Aron lang ta diri. Sa inyo Bulacan, Ma'am Jessica. Bulacan, Cebu City. Gapon na ba diri sa atbang sa amo? May krusan sus, may diutso ka mga panimay ang naiguin taon sa sunog. Ya, atong orasa dito pa may sa Badyan. Ay, namamig imbestigaran po dito katong ginumlog katong di patay nga amahan na ang naghimo iyara pong kagalingong anak. Maoy among gianto dito. Sus, pagka mga alas 10 pasado. Sunog kuyawa na ako. Sus, maging kong Bulacan. Lupad ako ang spirito. Lupad ako ang spirito. Bulacan, yasa na ako. Si ko Jesus, ginoon ko. Baka ito masunog ako kong broadcast center. Palayo, palayo lang, palayo lang in town. Tapos dito Rades at Bag, na Krusan, Bulacan, Talisay City na, na area. Ay, labang naman siya sa sapa. Boundary, may kuning sapa diri. Labang na, susupin lang ang balay. 28 yun. Ang mga balay ang naong daw in town sa maong sunog. Nilan. Likay kita no, amping kita ni mga sunog-sunog in town. Lain greetings din si Kadyo Restauro. Paing unto Kuya Paul. So great ko sa akong kauban sa Apo Simen. Ni John Rel Canietes. Idjel, Idjel Bakarisa. Janly Restauro. Greetings gikan sa ilang kauban. Kadyo Restauro. Sa Mayana City of Naga. Astagin, higa. Maria Luz Abilia. Di asa greeting si Mama Maria Luz. Asamang Paul, always na jud ming meron paminaw sukad pa sa una hangtod karon di way HP na jud ming diri. Please ko greet sa tanang naminaw diri sa sityo Busya. Barangay Magdugo, Toledo City. Ilabi na sa amuang

0: labi na sa akong mama Judith o Lolo Felix, Lola Luding, Ate Mary Jane, Tio Iloy o nga naaligri ate Melissa, Tio Gurio o sa akong mangho GC, Jocelyn Dixter, Lucia o sa akong mga pag-umangkod Kuya Paul, nila si Giselle, Coling, GC, Junior o sa akong bana si Alan Balberos. Napaliw ko please sa awit Kuya Paul, bakit? Ika ni Imelda Papin, oh, sa sulun na ni na tong tulumanon. Sa dear Kuya Paul na lang ni na to, ha? Og muling binuhay mo. Kaya ako na ipahinungod sa tanang na minaw diri Kuya Paul. Salamat sa imong pagbasa. Okay. Salamat sa imong pagbasa. Why sa payan, ika ni Maria Luz Abilia. Buboy, oh akong amigo, Buboy Sirinyo. Paing kong to king o breaking news. O niya, si Ann Saison Abrasado. Wapara ba ni Mayana? Busok kayo, Probuyag. Probuyag, busok kayo. Banat niyo, sayaw, Kuya po. Ita din sayo, sayaw to. O niya, Ronnie, mananin Ronnie, no? Kaduha lang niya nasin. Maria Joy Adolfo, good afternoon, Kuya Paul. Good afternoon, niya ko na ipag-greet lang ang niya ko ng mga pamilya. Niya sa barangay Kan Agas. Kan Aga. Sibu nga, Sibu, ilabi na ang pamilyang Lopez. Maria Luz Adolfo, happy fiesta niya sa inyong lugar. Sa Basak, sa Nicolas. Na may Rama compound o pista ron? Oo, pista ron. O yan si Bay Nazareth Burha. O, Jis Burha na siya. Binay Japon sa DYHP. Pa-shout out ko rin yung mga Brad Lloyd Burha, Tata Joseph Burha, o sa akong mga parinti, Kuya Paul, o akong parents mismo, si Paulino, og si Paling Burha, og si Prince Burha, iya sa Muabog Pilar Kamutis Isla. Isla. O niya Arcelias Gilbert Berrioso, pa-shoutout ni Kuya Paul diri sa Kingdom of Saudi Arabia.
1: Ilang ba?
0: Lalitag ko ang gold. 22K ba? Nagdag ko ba niya? Ako gi suot o. Oh, ano ba? Yari ka lang ko. Puro ba yan? Si Maria Joy Adolfo, yay great po niyang Tatay Rico o Nanay Pisig. Banat Kuya Paul, sayaw Kuya Paul. O niya, si Dan Martinez Imus. Shout out sa kuno, shout out Kuya Paul, diri sa Kabadyangan. Argaw Cebu, kay Sipa, kay ka diri Kuya Paul. Piti kay ka.
1: Piti.
0: Piti, na ikaw na kayo. Joshua Rosalios Pardilla. Shout out sa mi Kuya Paul, din sa kong lulu Pabling Rosalio. Rosalios og Naminaw San Miguelon. Din sa Ginhan Ayan Placer Masbate. Laing magpag-greet si Minda Perez. Laing onto Sir Paul, shout out sa Miniri. Pagpag-ubangkod ako sa Salamanca, Hinatilan, Cebu, akong pag-ubangkod, ang kapitan, Kuni Mabini, o sa iyang anak, salamat Sir Paul. Wai sa payan, si Marisa Buhawi. Uy, kuyawa ni Buhawi mo, buuka manig balay.
1: Wala ba?
0: kabayangan kay Marisa Buhawi. Pa-shout out mi Kuya Paul, mga pamilyang Buhawi o pamilyang Manigo. Asa mo ninyo ha? Sa Kabangkalan dos deni sa Bulacan ilang Jessica Barita layo ready ta ba? Oh, dahil kas akong atbang. Darang deka sa kong atbang, ma'am.
1: Pite! Pagsit! Pagsitabe! Pite!
0: Darang deka sa atbang ni si Ma'am Jessica de, kay Kabangkalan dos, Manila. Amo, ako diri sa Charleville. Kulbaan ko sa akong heart, Sir Paul, oy! Isalig ang tanang kahitasan, unta, ipalayo, ratas katalagman. Mga importante, ampo rin kita pirmi. Pero nalubat-lubatan ko, kay wa, bayan ko diri. Kaya ako na kuyawan, nung nakalakaw na akong pamilya, may gani, kaya diha pa di, eh. Mga insultin ako, at bang to, asakwan. Akurusan na, eh, merong report dun. Dari sa mong GC, Bulacan, raman, hasta kuyawan ako. Ulput akong kaspa. Oh, kaspa naman, spirito di ay. Lugpad akong spirito ay. Roger de la Serna. Oya po, shout out sa mi sa akong kaliwat ni rin sa pamilyang nila Serna. Og siya amo lulang Lulang Asturias Cebu. Sa Lulang Asturias Cebu. Ika ni Roger de la Serna sa og Marilu de la Serna sa Sitio Oregano, Lawaan dos Talisay City. Oya Jerome Atelio Kuya Paul. Kuya Puloy. Palabyog sa kudiri sa Sambuanga Sibugay. Mga pamilyang Lebron. Mamparlit Lebron. Mama sa akong Paris diri sa Lapu-Lapu City. Si Tony Tulido, mayong unto Kuya Paul. I-greet po ang akong anak si GC Jake Tulido. O kauban niya iyang asawa si Jenny Bell Lawas. O sa akong mga apo, o akong apo si Jelian Toledo. Na nagbiyahe karon Kuya Paul padong og usabit. Uy, mayong pagbiyahe nila. Carling Bautan. Oh, Carling Bautan, shout out to me Kuya Paul Lauro. Akong anak nagluto og pansit Bukid Charmil. Bautan, nagluto ko og pansit sa Bukid Charmil Bautan diri sa Sitio Lumanoy. Bound Kapayas, Barangay Kabangkaya, Katmon, Cebu. Uy! Sabay, lami ani pansit sa bukid.

0: hinihintay oras. No hands up na ang inyong Kuya Puloy. Atin pa ni Carling Pautan. Payo lang ikamusayaw, Kuya Puloy. Request ang tanin siya, kuratsa. Pero wala naman tayo oras atong tulumanong. Ilamba Ibunal.
1: Ilamba Ibunal.
0: Musa mo, hands up na lang inyong Kuya Puloy. Hands up na lang, hands up na. Ato nang tapuson atong tulumanong Ilamba Ibunal. Pero ayaw mo gawa, pakusgi pa yun niya. Ay musunod na atong tulumanong Der Kuya Pulog ang soliran sa gugma.
1: Ilamba Ibunal.
0: Ato lang sa nang tapuson ang atong ginaot ko nga nanlingaw mo bahaya. Uban sa sayaw sa inyong Kuya Puloy kay live man ta. Alangan man sa di mo sayaw inyong Kuya Puloy nga nakita man ko ninyo sa atong official nga vlog page na Bisayang magsisibya. Lagan ko rin nakauyo numayo mo ka sayaw Kuya Puloy lagi. May maligi ka mo sayaw Kuya Puloy. Usa ka dyan imong steeping.

standby mo sa masunod natong tulumanon, inyong tulumanon, Der Kuya Paul ug ang Soliran sa Gugma. Atong oras, untot ng alauna sa kahaponon.

0: Maong langita kag nilalang nga ba'y makahupay sa nagdugog ng dugan?
1: Ani ana ang tulumanon, lubugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, huwag ang sulilan sa sarupla. Mga ikanan,

Si Gala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mabati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pun, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatungan ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligit na

ng inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa Paminawa, Pagpataling Hugi, Giding Tulumano. Dear Kuya Paul, Pag ang Suliran sa Kupan. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, Uban sa mga bulawanong tambag ng inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon na mga suking digpaminaw. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dupa, ipaambit ka na giniling atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukma, dini lamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang DYHPR

Ako na sa naging Kuya Paul sa Kahanginan, si Paul Kenneth Renubli Lauroso. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw na sa amin ining mga orasan? At laong Domingo, Pukso 7 na ron sa buwan sa Hunyo, 2025. Ako na po naginaot nga namos ka dasig, kamaya, magkapiskay sa inyong mga panglawas. Ining mga oras sa karon sa kahapon. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Leyte, sa Olmok, o sa yuta sa mga sa Mindanao, Ilma Dias Masbati, Maasin, Ingoog de Pulog, o sa Pagadian. Kung sa naabot sa atong Sibya, kumusta o welcome na usap. Inining atong matagkapunan nga tulumanon matagad laong Domingo na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Bukod kay ikaw, ako, kitang tunan, nakasinati man o kapakyasan sa gugma. Masa na po ito na mo sa pag-ubalasan ka na ito? Sugo nini mga orasan doon sa alas 2 sa sayong takna sa kahapon. Ang ipagbukas nini atong tulungan ang iya nga kung sinugat ang balit. Alang ka ninyo nga ito mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw. Kaya't na naglalog-lalog ta sa Sibianan, DYHPRMN Cebu. Nakita o mapatalingog sa ninyo ang iyong Kuya Paul na itong official blog page sa Bisayang Magsisibian. Please follow, like, and share sa itong official nga blog page Bisayang Magsisibian. Dear Kuya Paul, ang suliran

0: ব্যাপার কুক আংশুলে রান সা খুব বা
1: কি কই পল একু মা কুপি
2: Okay, balik na tayo din sa atong tulumanon, 12 minutos na managkalamay ang alauna sa kapulo. Otay akong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo. Ang ikpagbukas nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Tulumanon, gituyo pagmugna. Aron sa pagbano o paghatag o giya kaninyo, kung ikaw biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Pool, ang sulibang sa gugma.
2: Puno na mo mga kasinatian sa gugma nga alang ninyo makahatag kining pagtulunan. Wala na to ang mga suking tigpaminaw. Ayaw ko og send anak sa atong messenger sa Bisayang magsisibya. Ito na nato basahon na inyong tagsa-tagsa o kaalain inyong mga kaagi sa gugma. Ito na kinahanglan sa mga bulawanong tambag sa atong mga minilyon niya mga suking tigpaminaw. Send lang ang inyong mga greetings ha, sa atong comment portion. Diyan sa comment, analang isend, analang i-write ninyong mga greetings, alang sa inyong nga mga mahal sa kinabuhi, na inyong kumustahon, so din sa atong tulumanon. Paniyak ito mga kapadana sa ilang mga love story, palihog lang po ko, na kinanglan makontak na inyong mga contact number nga i-appeal niya, ay aron makasiguro tanga, igbasa na to sa inyong mga sugilanon sa gugma. Makadungog yun mo sa mga tambag o niya. Pwede man na nato masahan, basta dili mo makapaminaw ang mga hingtungdan. Importante man ang makadungog mo. O, importante ng makadungog mo kay aron. Lindot kayo ang atong pagbasa sa imong love story. O niya, ang ato pong mga tambag sa atong mga suking tingpaminaw, dili po masayang. So, anak lang na ah. Anak na naka-importante kayo, okay? Ay kalimtin ninyo sa tuway sa inyong mga love story. Mahibawa na to ang mga hinungdan. Kung sa may hinungdan nga nga pakyas mo ang imong gugma. Kung sa hinungdan nga nasabad man ang imong kasing-kasing. Taliwa sa inyong pagminahalay. Ngunit pinaka-importante may bawaan sa inyong Kuya Paul, okay? Kaya karoon to doon, natuning, something na nga yung awit ka ganiha, na aray na to ma-play sa atong tuluman o. Ako panigiskan din rin kung sa to iyang, kuhan nga, iyang pangayong awit. Bakit eh, awit eh, nga bakit, no? So, play karon totoon. Bakit o kining usap sa ni? Muling binuhay mo. Muling binuhay. So, atuning ganun, no? Atuning talawang direkadalaya sa itong digital music box karong dito-dito na ta. Okay. Katong yung pangayo nga bakit, no? Mao niya itong unang naka-request ko, no? Tala ni sunod yung pangayo nga awit, no? Nga, sa dili pa, ato na masahong kining mga greetings po sa ato mga suking tigpaminaw, mga awahin na nga nakasend sa ilang mga greetings, ilang na ni ining ni Josephine Panimbir. Akong amiga, ang buotan. Himsog Purebuyag. Akong higala sa NBI Sembro. Central Visayas Regional Office. Josephine Panimbir. Pinalanggang anak ni Ma'am Antonia Panimbir. Diya sa tangki Tangke, Naga City, Cebu. Ay, hapon niya, Jo. Ngadto, taron. Asa nito maglaglaag rong hapon, Jo. Ay, back to work naman dito, Ugma, no? Dali ba halid yung, Ugma? Amo, balik naman gani, klase. Imuhang kanunay nga tigpaminaw ni. Please greet my one and only sister. Happy, happy birthday! Oh, happy, happy birthday ni Jane Panindim. Yeah, sa Tangki Uno mo na inyo dahil, no? Tangki Uno. Tangki Uno, City of Naga. Ako was born, birthday ni Aaron sa igsoon ni Josephine Panindim. Ang iya igsoon nga nag-birthday. Happy, happy birthday ni Jane Panindim. Katuning, katuning gi birthdayhan, gi birthdayhan nga anak. Mauni bayana ja mauni kato inahani sa tong bata katong atong giadto dito wa jumi ko hurot sinasal ako kayo. Kamariwal ko kundi ata kuro ako hurot
3: sana ba yan.
2: Happy birthday today. Ni Jane Panindim diha sa Tangki Uno, City of Naga. Greetings gikan sa iyang Mama Antonia, ito nga si mong papa day. Of course sa imong sister nga si Josephine Panindim. Alright, sa magkaroon day jo kara ka diha sa aka sa one office. Una mo diha sa aming Lanilya. Lalo niya, kung one foot silinga, ano punta niya, kayo sabi mo, anak ko, diha sa kong iksoon sa Sityo Nazaret. Pungkop Ming Lanilya. Okay. O niya, si Bay Jus Burham, ayaw ni Sig Awit. Sikat karon nga akanta ni Kitsi Nadal na no distance. O wala? Wala ni talaan ba ha? Ini mo ang request. Okay. O ano, tugang mga greetings ng ang tatood. Ako lang kumusta na ito sa mga suking tigpaminaw. Diha sa Urmok City. No? Wala. Si Krisa Maya. Saan ni pag-pronounce mo nga day? Krisa? Krisa Maya. Mayong hapon, Kuya Paul. I-shout out po mi diri sa Barangay San Juan, Ormoc City. Ikan ni Lovely. Nga natulog. Saan ni? Ingrid si Lovely nga natulog. Permi-mi nga naminaw diri. So, nai matuog ko, no? Permi niya po binang mamina. Sa ato niya tulungan nun. Inot na sa niya itong mga musika. Sa ato niya andam diri. Okay. At niya, si Holy Tiller, ni paabot po ni Glying Greetings. So, saan, no? Ganyan, nakagreet na ni siya. Alam niya po niya great sa iyang programa, sa itong programa kaniya, iniilang pamilya niya sa Ozon, Basmati. Sa Ozon, niila sa Ozon. Ilang pamilya, pamilyang Tilior, Likiron, uman pa nila mga silingan. Yan ang binaw karoon nato niya. Sa Masbate, sa Uson Masbate, Candelaria Uson Masbate. Ay, may pagpaminaw po ni Sir Wilson Aliganga diri sa St. Jude Acres. Sige lang kung labay-labay niya, sir. Hindi lang kumunong kay wamay wamay ko kabantay nga naglingkod-lingkod kas gawas. Wamay ko kabantay naglingkod-lingkod kas gawas, no? gikagong inayaran police station, no? Si Iglesia Ariel Villaber, shout out mi Kuya Paul. Gila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo City. Og ni SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinabungahan Cebu. Si Dore Mihurada nagpaminaw og nagpatilingog po na to karon sa radio og sa social media na to. Sa itong official blog page na to na Bisayang Magsisibya. I-follow na ninyo ha. I-like o i-share. Paliho. O ino, ano yung lain pang awit? Ina nga yung awit ni sa ito. Yan pong mga suking tigpaminaw.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma.

0: Kapul ug ang suliran sa gugma.
1: Dear Kuipon, forget me, Flo.
2: Okay, matoy pinangayong awit no sa usa sa itong mga suki kayong tigpaminaw. Ani lugang mga greetings diri si Ronnie de la Serna, mi paibaw ni nato no. Kaganiha nga naminaw sila og nagtan-aw sila karon. Sa tog

Tawagin nila Abid Listener, yun nila ito sa DYHP po. No? Sa whole world in our Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang request ko gawit, Kuya Paul, di rin lang ikaw.

Panginoon si Jesus Rinorada sa Marimbao, Carmen Bohol, na Permi sa Maminaw sa DYHP Kuya Paul. Ay, salamat kayo ha. Nagkanunay na mo magpaminaw sa DYHP. Ni Logoy Paniunto ba? Sincer mo, ni pang-paakong gabay din rin nga. Kuwan ba? Burger. Malbaong ko rin burger sa kong alam sa smut. Limugmuga na yun ni natugkuhan. Limugmuga ni natugkuhan. Cook na na yung ice. Ano?

sige, salamat kayo, Ronnie. Regala na yung ipagsin, bay. Ito na yung ipagsin, si Elsia, Elsia. Sari ba bro na, Elsia Coyno. Kuya Paul, shout out ko sa akong papa, Jonas Coyno. Nagbos-boss na rin sila. Michael Binto, nagtanaw po niya. Si Kevin Murdin. Murdan. Hindi ko katawag, Kuya Paul. Asa mga mutawag? Oh, nalubat akong kwan, akong voice line, no? Nalubat akong voice line. Kevin Murdan, no? Nalubat akong voice line katong ako ihatag ninyo nga number, no? Pwedeng tawagan ninyo ba? Oh, nalubat. Pasensya na, pasensya na kita. Ayun, atong oras, 35 minutos na haba ng kalabay ang alauna sa kahaponon. Kadayong mong nagpaminaw, nining hapunod, tagtuluman nun.

Mundo. Tulumanon nga nagdambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Dear Kuya Paul, ang Suleman, tagkupa. Ngayon na eh, laing pinangayong awit, no? Pinangayong awit ni Sato niya pong mga suking tigpaminaw ni ining mga orasa.

0: Kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, balik tayo din sa atong tulumanon. Sincere mo ha, kay snacks ako gambay ba? Oo, oh, tayo paniod to. Indahan ninyo ang Kuya Paul, eh. Paniod to sa tagamay ba? Kaya, bagay na na akong ipaniod to. Indahan. Oh, itong ipasakaan, diri ko, ha? Soup rings, amay na kayo. Lumugmug ba? So, katong mga nagsunod-sunod na itong mga piniligunig awi, pinangayo itong mga awi tagikan sa itong mga suking tigpaminaw na nag-view po sa itong official nga blog page, Bisayang Magsisibya, na naglanog-lanog. Ini nga itong tulumanon, Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma, Sibyaanan DYHP, RMN Cebu, size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. May pagpamina ko ni by Lip Rekla, Lip Bayalog, diya sa Barili. O niya si Michael Bintoy, nag-tanaw sa nato nining mga orasa. Ngayon ni Check Awit, Ribalira. Walang Kapalit by Ribalira. Pa Michael Bintoy. O niya, imuha Nazaret Buruha o Jis Buruha, di mugko. Turi mo primerong ipangayo katungkuan, wakman to siya. Atong kagkitsi. Wakman to siya nga kantaw. O sa may klarong title yun. Kalang klarong title. Nakaroon na ngayon sa kaglaing awit, Don't Go by Civil Eyes. Ato ni talawang sa itong digital music box, ha? O, guha ni, hindi na itong ma-play yun, no? Itong primero ni mong request. So, ito, go, ununo, wak man ito. O, sa mga title ato, sige, lyrics to imong ikuan. Sige, lyrics to imong ikuan ba? Imbis title, lyrics imong ihatag na ko. Kalajong, kuhaan ninyo ang klarong title, ha? Klarong type na to sa itong digital music box. Dali na kayo. May pagpaminaw sa ni Ma'am Wilfreda Sumalpong. Matuniya there, Kuya Paul, shout out there sa Kabungaan. Sorry? Kabungaan, Tatanan, taga Dinagat Island. Kining Kabungaan, unsa man ni sa Dinagat Island. Iklarify ko lang ni Ma'am Wilfreda. Unsa man ni Kabungaan. Kaya iya ko lang pa-shout out ang talang taga-Kabungaan nga naminaw sa Dinagat Island. Unsa man ni siya? Barangay, Bariyot? Karoon ha, kaya ron mayo ang atong pagbasa. Matupa man ni Ma'am Dore Mihoradat Tiwasa kaunang imong burger, Kuya Paul. Paniuntoy daw rin ako. Dapat ito yung ngayong awit, mo't sa to'y awit na iyan kuan, wa naman din sa ako. Wa naman to dikit sa to'y nag-ngayong awit, no? Ako na kita din bago si Michael Bintoy naman ni. Si... Yang ipiname kay Gio Makapubre Aranses. Ngayong hapon, Sir Idol Paul. Shout out din sa Barangay Consuelo, San Francisco, Camotes. Ani-ani ba? Kompleto niyo ba? Ikan din sa among pamilya sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Naminaw gini sila rin dito. Sir, naminaw ni rin sila dito. Sa Barangay Consuelo. Beripay ako na dito, Gio. Huwag naminaw magiging sila dito. Si Anas Pakira, mayong hapon, Kuya Paul. Watching and listening your program. Anas Pakira sa San Carlos City, Negros Occidental. Yeah, request ko kaawit kaya Paul, aking ama. Aking ama, Padre Ansal, murang kapikin naman kaya itong oras. Ha? Nice minutos na malang. Piwas na lang, piwas na lang tanong mga greetings ha, sa ato mga soaking ting paminaw. Sini siya na. Hindi na takaplay o mga awit ninyo. No? Ay apikin na itong oras, 6 minutos na lang. Mutapos na ta sa atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radio na nag-ulo.

0: ata sa Facebook Live pa. Sa atong official blog page sa Bisaya ng Sisibya. Pasok ko ni Smita basta magsingig straight of music.
1: Wah, gamay!
0: Oh, pasok ko ni Smita. Ah, i-aksyonan kayo ang putol, oh. Yan na, oh. Resume. Oh, resume ko ko. Resume lang ko. Michael Victor, sorry kayo ha, kay pikin na kayo ang oras. Hindi na nila ito ma-play imong request. Ato lang nabasawan imong greeting, imong papa, imong shout out sa kong papa, Rick, mama Alice, Dong Mike, Manikar family, Manulat family, Dimural family, og Suguran family. Diri sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Ika ni Michael Bintoy. Na Romnick de la Serna, shout out lang day niya kuno diri sa Purok Bangisig. Di Mama Nimpa niya o Papa Romeo Senior. Na batog sa natang, bantugan sa natang naminaw ni ko. Pirming naminaw. Diri sa Rizal Puro Kamutis. Okay, sige, salamat kayo ha. Sa inyong kanunay nga pagsunod, no? Dato sa sada nga yung awit, no, na kumabasa. Maria Canoy, mahihapon ni mo, ma'am. Pa-shout out lang siya sa Barili Cebu. Asa rin sa Barili, imo, ma'am Maria. Okay, naghamang mga barangay sa Barili. Yami agi gahapon sa dito big badya, no? Amo nagilaras niya, mag-iabi ka na niya, mga Minolos, nagkakay Minolos sa Sayaw, walang kinanglan yung butangan ni mo o barangay. Pero baka mao yung Kuya Paul o sa mong barangaya niya sa Barili nga na minaw karoon nining mga orasa. Sincera sa ni Jesmur, ha? Ay katuloy mong pirmiro, wag yun tumakit eh. Okay, murang dili to title siguro yung mga type. Ani, Michael Bintoy, Ray Valera, walang kapalit. Sa iluwa sa gano'ng ha, hindi na sa nila ito ni Mable. Ay, apikin na kayo itong oras. Kitiwas lang din ako masa mga greetings. Ay, hapon ni Noy Sim Enzo, all ni John Babe Susol. Diya sa Sim Enzo. Shoe repair sa Maidan, Hungera o Sensango. Cebu City nga pirmi yung naglalog-lalog kini ilang radio niya. Ibitay ilang radio. Samtang nagkalingaw o tahi sa ilang mga customer nga nagpatahi o bag o nagpatahi sa pato. Bueno, wala ba tayo oras, no? Sakay na lang ining awit ni Victor Hood. For the good times. Ay, alam kong sorry ha, ani umbala to ng mga listeners. Hindi na natin na-play ang inyong mga ipangayong awit. Okay, wala tayo oras.
2: I know it's over.
0: Huwag kini awit ni Jose Marichal o Regine Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mahingon sa mga nagdinalay bangkot karon.

Ano ho tayo pasunugan? Maminis na sa tamo. Maminis na sa ng inyong Kuya Paul.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na yun kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic na hadlok yun ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na yun bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
12: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
13: Smart 2
12: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart
12: tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic.
12: Tanggaling-galing mo,
13: smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm, tap, con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naaisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto.

0: Plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Sa maunang siglo sa atong simbahan, daghan na sa mga Kristiyanos nga nangamatay tungod sa ilang pagtuo sa Santos ng Ekaristiya. Sa usa ka siyudad, dito daw sa Bitina, sa modern-day North Africa or Tunisia, dito dapit, adunay mga more than 50 na mamagtutuo ang gidakop. Adakpan sila kay nagmisa man sila. Ang direksyon kaniadto, ang giingon man, ang balaod man kaniadto, dili pwede nga magtigom ang mga Kristiyanos. Apan sila gyapon, nagkatigom gyapon, nagsaulog sa misa. Ug nangutana, gipangutana sila, ngano man nisuway mo sa balaod, nga magwawang nituman sa unsay gisugo kaninyo. Ang giingon sa usa sa ilaha, kung dili kami mabuhi kung wala ang panihapon sa Ginoo. Asasad ang ubang mga Kristiyanos, gidakop, gisakit, gipatay, tungod kay lain-lain ang mga akusasyon mahitungod sa atong panagtigom sa Santos na Misa. Ang usa, moingon daw, kita daw mga Kristiyano, mukaon daw wag unod sa tao, cannibals daw ta. Kaya nga naman daw, kayon sa may atong gigamiton ka panutihon, mukaon man daw ta sa lawas ni Kristo, muinom sa iyang dugo. Pero nasayon naman ta, no? di man unod sa tao atong kanon, unya, no? Panraman. Or at least makita nato, muragpan. Ang atong inom, di man dugo sa tao, apan makita nato nga bino. Pero diya sa ito pagtuo, ang pano nagbino, nahimo nga lawasog tugo. O na makita man nato, masayran man nato, diya sa itong pagtuo. Gani ang uban daw, moingon daw ang mga Kristiyanos sa ilang mga panagtigom, immoral daw kaayo. Kayon sa day puwet, sa day buhaton, mukhaon daw, ang ingon daw sa uban, mukhaon daw tag-unod sa mga bata. Mauday atong kanon daw sa atong mga agape, sa atong mga love feast. And speaking of love feast, ang uban sa ilaha, lain ang ilang pagpasabot. Ilabi na gani, ang atong matawag ta sa usag-usa, isip mga igsuon. Bisan pa ang mga magtiayon, diya sa pagtuo, sila nagtawag na yung mga igsuon. O lain na sadang pasabot. Apan ka nato, kitang mga Kristiyanos, kitang mga Katoliko, nasayod man ta, kung unsa ba kining atong gitahod, kinsa ba kining atong gisimba, matagmisa, inigatubang nato sa Santissimo Sacramento sa altar. Wala na ilain, kundi ang atong Ginoong, Heso Kristo. Ang nagpadayag sa iyang presensya ka nato, body, blood, soul, and divinity. Kinatibukan niya na pagkataot pagka-Diyos, atong makita, atong mahikap, atong matilawan, atong simbahon, tungod kay siya man ang Diyos. Gani, kung muingon man ang Ginoo, ingon man ang Ginoo, let there be light, kung pinaagi lang sa iyang pulong, na ang kahayag. Ang Ginoong Heso Kristo pakaha, nga siya mao ang pulong sa amahan, musulti siya sa pan, kini mao ang akong lawas. Di ba kini mahimo? Musulti siya sa bino, kini ang kalis sa akong dugo. Di ba kini mahimo? Kay di halang sa pulong sa Dios, nangahimo ang tanan, nabuhat ang tanan. He created something out of nothing. Kini pakaha, magikan sa pan, mahimo kini nga iyang lawas. Kay di man siya mamakaksad. Ug tungod niini mao kini ang atong gistahod, mao ni atong gisimba. Ipatigom nato sa Santos ng Ekaristiya, Santos ng Misa. Paghandom sa iyang sakripisyo o gidalasad ta sa usa ka dakong presensya niya. We are brought up into the present of the liturgy. We are brought to the present of the Lord. Diin ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon dito sa krus, ang epekto niini, ang pagdagayday sa grasya, ang tudkaron Muabot gyapon ka nato og sa mao maabot pa nga mamagtotoo. Kung mao kini ang atong ang nating masinati, ang atong mahinumduman, atong masabtan, mahitungod ni ining dakong misteryo sa Santos nga misa. Usa kini gayod nga gasa na kinahanglan natong andamon, duulan o puy-an unta. Andaman, usa ka misteryo nga angay natong andamon, andaman. Sa diri pata, muduol din sa simbahan. Kung mao kini atong pagtahod sa Santos nga Ekaristiya, kay mao kini ang lawas sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay angay natong buhaton as preparation. Una sa tanan, preparation, spiritual preparation sa una sa tanan, kinahanglan nga kita mituo sa unsay atong dawaton. Na ang dawaton nato dili lamang pan, dili lamang bino. By their five senses makita nato pan kini, bino kini. Apan diya sa atong pagtuo, by the eyes of faith na sayon man ta kini lawas sa dugo ni Kristo. Kinahanglan ang atong pagtuo. O nga, kita makadawat sa ta sa mga sakramentos, aron kita makadawat sa lawas ni Kristo. Of course, ang kinahanglan, una sa tanan, gibunyagan ta. No? Una, binunyagan ta. Unya, kung makasalatag dako, unsay buhaton nato? Kumpisal. No? Kung atunay tayo sala, nga dako, no? Nga bugat kayo, kumpisal sa ta. Regardless kung dugay nang imong kumpisal, katong grade 3 pa ka. Regardless kung imong last na kumpisal, katong ikasal mong duha. Kung aduna kay bugat nga sala, pakigiulisa sa Dios. Ulisa sa Dios. Kunya ko dunay mga sala nga ginagmay, ang mga ingontanga nakakawat ko sa kapiso, aron makapalit ko candy sa dito sa palitanan. O at least, maayos sa kapasaylo. Huwag diha, pasaylo, tagaantag sa grasya sa pasaylo sa Eukaristiya. Again, kung doon tayo bugat nga sala, bugato na ito, mangumpisal sa ta. No? Sahid mata kung sa'y mabugat nga sala, no? Another spiritual preparation, sad? Andamon na itong kaugalingon na ito. Let us prepare ourselves, have that disposition, aron kita makakanta, makatubag, makapaminaw, og ayo sa Santos na Misa. And as within, so without. So, di lang spiritual preparation, external preparation sa ta. Unsay angay natong buhaton, una sa tanan, ayuhon nato atong schedule. Aron di ta mali, kumakaya nato, no? Kung bugat ang traffic, o masabtan pa nato, no? Kung doon na tayo sakit, masabtan pa nato. Pero kung katapol ray atong sakit, o maunay dakong sala, no? Maunay sala. Kung magpatapol ta. Kaduha pa niya itong buhaton, magsanina tag maayo. Kutob sa inyong makaya, of course. No? Di man ta mamugos kung unsa inyong isulob. No? Unsa isulob na ito. Basta sa atong department, physically, makita yun na ito nga, andam ta. Aron maandam sad ta. Madanisad ang uban. Makita na yan nga, kiningatong adtuan, dili kini ordinaryo. Natambungan na. Kung sa paibuhaton nato, the observance, of course, of the Eucharistic fast, kung makaya. Kaniyad to, ang ubang mga Kristiyano, ang unang musulod sa ilang ba-ba for the day, mao ang Eucharistia. Mao gani, nga doon ay mga misa, kaniyad to sa kadlaon pa lang gani, o sa buntag sayo. Mao na unang, that's their first meal of the day, the Lord Jesus Himself. Karon, girelax na kayo ng atong rules. Kung saan nato pagpuasa sa dilipata mo kalawat, ang gipananghid lang sa karon sa atong simbahan, 1 hour before ta mo kalawat, at least 1 hour dita mukaon. Or at least ma-estimate ninyo, ma-estimate nato, karon sa nata mahunong kaon tungod kay kining atong dawaton, dili kini ordinaryo nga pagkaon. Pero ang tambal, ang tubig, pwede ra na anytime. No? Katong na mga mabdos, katong na sakit, katong mga nagamping sa mga timan sa masakiton, exempted sila for a moment, no? For a time. Pero ka na to, With these preparations unta, spiritually and externally, makita sad nato na kining atong grace, kining grasya sa Ekaristiya, dili kini ordinaryo. Mao kinahanglan kini nga andaman. May kaduha, kini usa ka ang Ekaristiya usa kini kagrasya nga angay natong duolan. Ngano man duolan, kinahanglan natong duolan. Tungod kay mauman ang atong makahatag og baskog sa atong talag. Mauna'y makatagbaw sa atong mga kagutom nga espirituhanon. And many of us may say, dili ko ang ngayon nga mo kalawat, tungod kay makasasala man ko. Well, kinsa man ka na ito ang angayan baya na mo kalawat. Maugani mo nga, maugani isulti na ito. Unya, sa iba ayaw sa pari ang Eucharistia, Ginoo, dili ko angayan nga mo kalawat kanimo. Apan, ipamulong lamang, mamaayo ako. Mauganing ningon, with all these preparations, gipasabot sad sa tua, that the Eucharist is not a prize for the worthy. It is medicine for the sinners. Ug tungod kay kita mga makasasala, na sayod man ta kining atong dawaton, dili kini ordinaryo, mangandam sad ta. Mauganing mangandam ta. Ug mauganing nga, musulti ta, dili ko angayan, Lord. Pero kung buot ka, muduol ka na ako, dawaton ti ka. Tungod kay mauman imong pagbuot. Ako makasasala gihapon, apan hinluy yung tako. Luwasa yung tako. Pinagi sa imong lawas sa dugo. Mung di nita, umuunta, di nita mahadlok na maduol sa atong Ginoo. But of course, kinahanglan sad, we have that disposition na kita, maduol sa Ginoo. Unya, and bakay ba usad ta, unsaw na ito pagdawat sa Santos kay Ekaristiya. Review tabi, how do we receive the Eucharist? What are the two ways in which we can receive the Eucharist? Through the tongue, and through the hands, no? Sa baba, sa kamot. Ang sa baba, ang pangayo ra namo ay nagpagawas og ang tibok sa imong dila, ha? Ayaw sa dan na, no? Ay pagawas sa dan og ay sagsugati ang kamot ni Father, ha? Kay mahitabo, dili lang lawas si Kristo inyong matilawan asa sa tangtudlo ni Father, ha? So, refer sa ta, no? Unya ikaduha through the hands. Unsa porma sa kamot? Right, left over right or right over left? Left over right, ha? Left over right, ikadawat sa Ekaristiya, kuhaon sa right. Unya ang uban ka na to, ang buhaton nila, ikadawat sa dawat si Kristo, murag kanon lang nila yung Ekaristiya, ng murag mani. Murag ana, no? Ay, sa buhata ana, no? We remember, let us remember kini atong gidawat, dili kini ordinaryo nga, pagkaon. No? That's why that's the reason for all this reverence, all this pomp, all this ceremony. Aron pahibaw, aron mapainumduman kita. Na kining atong gidawat, dili kini ordinaryong pagkaon. Kini kalanon kini nga espirituhanon, makahatag og kabaskog sa akong kalag, kaluwasan sa akong pagkatawo. Kay si Kristo man gani kini atong gidawat, hari sa mga hari. No? And of course, we also have to be disposed to silence. Nga mga, na kita magampo sa ta, isip pasalamat sa Dios sa gasang atong nadawat. So nakita nato ang Eucharistia, grasya kini nga angay andaman, grasya nga angay natong duolan, katapusan, grasya nga angay nato nga puyian. Unsay pa natong buhaton, aron puyian nato kining gasa nga atong nadawat, mag-iusa kita unta diha sa pagtuo, diha sa pagigugma ni Kristo. Gani mo ingon si San Agustin, kung kita mukaon sa ubang mga pagkaon, kining magikaon nato, mahimong kabahin sa atong lawas. Apan, bali ang mahitabo kung kita mukalawat. Kay kung kita mukalawat, mahimo kita nga kabahin sa lawas ni Kristo. Mahimo kita nga kabahin sa simbahan. Diha nato masabtan, we become what we eat. Dili ba si Kristo dili mahimong kabahin sa atong lawas, kita mahiusa ang Kristo. Ug kung kita nahimong kabahin sa simbahan, buhaton nato ang kinahanglan natong buhaton. Mahimong kita nga mapailubon, mapasailuon, masinabtanon. Ug sa tanan-tanan pa na angay buhaton nato. Wa ato nang maayo di kayan ang salam. Mao ganing akong muingon ng pare ang or lay minister ang lawas ni Kristo, unsay katubag nato? Amen. Unsay pasabot sa amen? Oo, tinuod kini. Yes, I believe. Tungod kay dili lang tungod kay kini nga akong dawaton lawas ni Kristo, ni uyon sad ko nga sa akong pagdawat sa lawas ni Kristo, mahimo kong kabahin sa simbahan. Kada kong grasya, no, atong dawaton, atong gisaulog, o nga angay natong dawa, o nga nakita nato na gikaluyan sa Ginoo, nga bisan pa nga init kaayo, atong dawaton ang Dios. Unta, makadawat sa tasa o nga sag-usa, tungod kay kitaman, tanan, mahimong kabahin sa lawas si Kristo. O diya sa atong pagtuo, ato unta kining puyan, tungod kay kita, nahimong kabahin sa lawas si Kristo. Panalangin ang takita sa Dios sa iyang kaluyan, karunog hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karong ipadayag ang ato pagtuo diha sa pagingon, nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit og sa yuta, o kang Jesucristo ay ang anak bugtong
1: Ginoo nato, magipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen.
0: Magampo kita ngadto sa Dios, ang labing makagagahom nga amahan, mamihatag ka nato sa iyang bugtong anak nga atong matuod o buhing pan. Matuaw kita sa pagingon, pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang katauhan sa Dios nga nanag-ambit sa usang pan, magkaiusa diha sa pagtuo, sa buhat, o sa pagkaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga ang tanang Kristuhanon sa tibuok kalibutan, magkaiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga.
1: Nga ang tanang miambit ni ining Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabos ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa mga may balatian. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga.
1: Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon o pakitaag interes alang sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Pansa kinabuhi, dungga kami.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halang don Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo o dialogo, taliwala sa mga kultura o mga nasod o mga mapasiugda unta kini sa mga mithi, sama sa respeto, panaghiusa o personal nga kalambuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: O Ginoo, mapaminawon ka sa mapagampo sa imong mga anak. Dungga nga among magipangayo diha sa tumang pagsalig, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Maigsoon, pagampo ka mo, araw na nga ako inyong sakrifisyo, gawatan na ta sa Diyos ng amahan, makagagahong sa tanan.
1: Gawatan na ta sa sinuang sakrifisyo, ikan sa inyong mga kamot, alam sa pagdaig, pagmimaya siya malan, alam mo sa kapustanan sa silip niya, santos ng simbahan.
0: O Ginoo, hatag sa imong simbahan ng mga gasak sa kayusaw kalinaw, nga sa katingalahang pagi mo ay gipasabot ubos sa

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Oras mga kasama, alas 4:45.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Kita'y makig-uban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan? Hunyo 7, adlawng Domingo. Salamat Lord nga niyara natas unang semana sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Karon ang ato ang tema sa ato ang lungsod ug ang balaod, maghisgotag jutay kasamang Jerome ug politika, labi na ning kagubot karon sa Senado. Kay duna man goy mga kalambigitan sa balaod kining away karon sa Senado. Number one, pwede ba nga makakandakt og session ang bag-ong majority block? Ang ilaha karong bag-ong numbers nga 12 kabuok, enough na ba para mo constitute og quorum? Number two, nibahad si Irwin Tulfo nga ang minority block iyahang kwilyuhan, iyahang ipadakop, iyaha pa kunong ikaladkad, sabi ni Saya pa, iyahang guruyon pagawas o upadayon gyud og hearing sa flood control issue. Kay sa bag-o karon nga majority block, ang presidente sa Senado mao si Win Gatchalian, nag-elect na yun sila og mga chairmanship, og ang napili nga chairman sa Blue Ribbon Committee mao si Irwin Tulfo. Matod pang Irwin Tulfo, wa nay gahum, wa nay otoridad ang minority block nga mapadayon og hearing sa flood control issue tungod kay siya na ang bag-o karon nga Blue Ribbon Committee chairman. Og mapadayon sila og hearing, matod pang Tulfo, kini illegal. Og dili gyud mopatuo iyaha kunong pangkwilyuhan. Og iyahang ikaladkad. Di kuno siya mo ila. Bisag tiguang na diha sa Senado. Bisang kunog karaan na diha sa Senado. Iya kununing himuon. Matod pang Tulfo, try me. Ang tubag ni Ruben Padilla, try me. Ngal-ngal mo lang ng ba-ba nimo. Try me, sige. Ako'y unahag, nakup. Try me. Karon, gipang bash og maayo si Irwin Tulfo. Daghan nga mga pagsaway ngadto niya, uniya mura na ron og piso nga na basa sa uwan si Irwin Tulfo na ngayo nagpasaylo. Matod pang Irwin Tulfo na emosyon na lang kuno siya. Sorry kuno sa iyahang mga gipanulti. Basin, natambagan na to si Irwin Tulfo nga, Senator, naunsa ba ka? Usa ko imuhang kulyuhan. Usa ko imuhang kaladkarin. Kanang maong nga klase sinultihan, that is unprofessional. Imong kauban sa Senado, imong kulyuhan, imong kaladkarun. Base na advisan ba? Mauna na nga yung nagpasaylo si Irwin Tulfo. Pero ato aghapon ng itik up. Now, karon lagi, og doon ay mga sisyon ang bag-ong majority block, dili mo tambong ang minority. Ang legal question din he, mo constitute ba og quorum nga 12 raman sila ka mga senador? Unya ang kinatibuk-an 24 man ka mga senador. Da nilang bato og sa bag-ong napriso nga si Jinggoy Estrada. Unsaon man eh. Nagkadaiya ang mga legal opinion ani. May niingon nga dili mo constitute og quorum. Nganong may nung danon mang gyud nga dunay quorum. May nung danon nga dunay quorum. Aron adunay sisyon nga mahitabo. Unsa may formula aning quorum? 50 plus 1. Kinahanglan makuha ang majority. Busa og atong apilon sila Jinggoy og si Bato aron makuha ang quorum nga numero na ginahanglan nga 13 kabuok mga senador mutambong sa sesyon. O sa mga effect, o dili mo constitute ang quorum, pwede kining i-question nga ang senado nag-sesyon nga why quorum. Pwedeng ipadeklarar nga void o dili valid o nahisupak sa balaod ang gihimo nga sesyon sa senado kay wa naka-constitute og quorum. Oh. Now, daghan laging mga legal questions ani. Oh. Og kining 12 ra kabuok kay nitapo naman si Chief Escudero ngadto sa team nilang Suto, Wayne Gatchalian, Erwin Tolfo og kaubanan, nahimo na silang 12. Og dili apilon og ihap sila si Jingo Estrada og si Bato, doon na naikurum nga mahitabo. Kasi si Bato wanted, si Jingoy piniriso. Pilalalang kabuok mga senador, minus nilang Bato og ni Jingoy, 22 na lang. Sa 22, aron makuha ang majority para makabot ang gitawag og kurum na ginahanglan og 12 tinuod kabuok. Oh. So mauna, ang opinion sa uban, doon na ikurum. Kay di na nato i-appeal to sila si Bato o si Jingoy. But, doon na sa mga legal opinion nga niingon nga, oh, si Bato, wapat ang tanga pagkasinador. Wanted pa. Si Jingoy, napriso, apan wapat ang tanga pagkasinador. I-appeal pa ni nato og ihap. Sila si Bato o Jingoy. Og aron doon na ikurum, kinahanglan 13 kabuok ang mga senador ang mutambong sa sesyon. Ah, kanana ang isyu ha, daghan pang magdebate kalabot ana. No? Ato lang pasagdan ang mga senador nga magdebate. Okay, debatihunon pa man. Unless doon na desisyon ang Supreme Court nga mo-resolve nining maong isyu, but sa pagkakaron, may kurum ba o wa, sa ako anang giingon, dako pa ka ng lalisunon. Daghan pang mga legal minds ang magdebate ana. Ang mga senador magdebate pa. Ang mga abogado managconflict pa ang mga opinion kalabot ana. Gikinahanglan nga og muhisgo ta nga i-fix ang klaro gyud nga subay niining maong isyu, maura gyud ang Supreme Court. Duna ba ni kurum uwa ang 12 kabuok? Kaya sige kaingo na, og appeal si Bato o si Jingoy, 13 ang ikinahanglang numero para dunay kurum. But og dili i-appeal sila si Bato o si Jingo Estrada, enough na ning 12. Kay 22 raman kabuok mga senador minus Bato o ni Jingoy Estrada. Now, ato lang ang pasagdan dihan dapita kay nag-away pa man ning ato ang mga senador. Ang team ni Gatchalian o ang team nila ni Marcolita o ni Alan Peter Cayetano. Taw-taod yun nga na-viral og mayo sa social media ang bahad ni Senador Erwin Tolfo. Nga og mudayon, umupadayon gani og hearing ang Senado kalabot sa flood control issue nga ang minority black ang mango. Iya kunong ipadakop sa Sergeant at Arms sa Senado. O gahay gani kunog o iyaha kunong pangkilyuhan. Unya iyaha kunong ikaladkad, iya kunong guruyon. Gawas mo! Lapas kayo niyan! Ingones Rubin Padilla, ang problema ni Mudo, ato lang binisayon, ang problema ni Mudo, ang bakbarin ni mo'y nag-ayo, paisog-isog kas imong bakba. Imo ming ipadakop, unsa imong sa? Nga imuha man ming ipadakop. Ako unahang dakop ha. Tistingi ko. Ako'y unahang padakop. Try me. Matod pang Robin Hood. Kining duha ka mga senador. Factual man eh. Ha? Factual man eh. Kinini ah. Si Senador Robin Padilla nakatilaw ni Munti. Tungod atong iyang kaso nga illegal possession of firearms. Kinipod si Erwin Tulfo para swa mahibaw. Konbiktado kini si Erwin Tulfo sa kasong libel. Pero pag-abot nga ito sa Supreme Court, gipa-fine. Konbiktado gihapon. Oh. So mao na giingon nga konbiktado versus Gikas Munti. Ha? Mag-away ginindo ha. Perting aligriha ni Ogma o ni magka ato bangay. Mas aligri pa yan is ilahang dinutanay ni Junve Krimulia. Kaya ang katong nahitabo karong si Manaha, dinutanay raman to. Well, sa ako nang giingon, kaya kinigong na ito ang tulumanon, maghiskot mangutag balaod, related sab ang lungsod, related ang katauhan. Palakbit na po nato ang apilya ay katong gihimo ni Junve Krimulia. Doon na ba'y katungod? Si Junve Krimulia, aron mabagan si Senador Robin Padilla, nga mo tambong og sisyon para mo tambong og hearing sa minority block sa flood control issue. Matay. Sukad masukad. Karon pa man ko ka. Kita yung ani ka. Grapalan ka binastusay. Ay. Bastos naman kayo. Ha? Bionahon tani. Tulot kayo siyo no? At yung giiskutan. Number one. Doon na ba'y kurom? Sa ako nang giingon, gray area. Nga nung gray area, lalisunon pa. Og atong apilon, silas bato og jinggoy kinahanglan 3 sigid kabuok. Ang mutambong nga mga senador sa sisyon aron dunay quorum. Kaya wa ganay quorum, pwede man kanang ipadeklarar nga void og unsa man hitabo sa sisyon sa Senado. Panalitan, doon na sila ipangpasar nga balaod, pwede ipadeklarar nga void. Karon nag-elect sila og chairmanship, pwedeng ipadeklarar nga void na kay why quorum. Kana i-question ang quorum ba? Ha? Usa ra gyud ka numero ang ligas ana. Og maapil sila si Jinggoy og si Bato, 3 ay kinahanglan. Pero dili i-apil, kanang 12, musuda din ha ang quorum. Now, atong pasagda na, kanang mga isyo. Arita ning bahad ni Erwin Tulfo, although, nangay nagpasaylo. Doon na ba'y legal basis kinis Erwin Tulfo para iyang ipadakop ang mga senador nga sakop sa minority block o mapadayon o hearing sa flood control issue? O sa basis niya? Illegal ko, no? Ang himuo nilang hearing. In what way nga nahimong illegal? Doon na ba'y balaod nga kon ang minority block mohimo og independent nga investigation sa usa ka isyo, panalitan kining flood control anomaly, illegal ang himuon sa minority. Naaba na sa Senate rules. Kada bang rules sa Senado? Naabay rules din ha sa Senado nga pwedeng ipadakop ang minority block ug mukandakt og agulingon lang hearing nga way pagtugot sa majority block. Kay ato ang i-apply ang gitawag og rules on statutory construction. Unsa man kini? Ang kini bang pag-interpret nato sa balaod? Ningon ang usa ka prinsipyo. Og wa gidili gitugot na. Og wa na gidili sa Senate rules. Why violation nga mahitabo? Dili maka-violate og balaod ang minority block og walay specific nga provision under the Senate rules or any existing laws nga gidili para sa minority black ang mukandak o kagulingon nilang hearing para sa investigation sa usa ka isyu. Now, bisis ba na para ipadakop? Panalitan, gidili sa Senate rules o dunay balaod ba kaha? Panalitan lang, so far wa ko kadungog nga dunay balaod. Nagdili na. Pero panalitan og naa, apil ba sa legal implication nga pwedeng ipadakop ang mga senador nga mga membro sa minority black? Uy! Murag nakalimot si Senador Erwin Tulfo sa provision sa 1987 Constitution. Unsa man ang giingon sa ato ang 1987 Constitution? Pwede nimong ipadakop ang mga membro sa Congress sama aning ato ang mga senador kung nakakumit og offense nga ang penalty dili nga ang penalty mulapas na og unom ka tuig. Unom ka tuig ba nga pagkapriso? Kini bang mukandak og hearing ang senado ang minority black ang mangu mulapas mag 6 years ang priso ani? Dinha na supalpal kinis Erwin Tulfo. Ha? Nalimta niya ang provision sa ato ang 1987 Constitution nga nag-ingon nga panahon nga dunay session ang Senado. Kana bang umiyong nga tag-session basin og ang sabot ninyo kana bang duna bitay meeting ang ato ang mga kongresista o mga senador. Dili lang kana sakto po na session po itawag na. But sa matag tuig dunay session for a whole year. Panalitan karon ikapila maron nga session. 20th session. Ika-binding nga session sa Senado. Na dunay period sa session. Now, samtang naapagani na ang session sa Senado, ang period sa session, wa panalibkas ni epekto pa ang senador bisan pag nakahimo og offense, dili pwedeng dakpon. Basta ang kaso nga gikalamigitan ang penalty wa mulapas og unom ka tuig ang pagkapriso. Pero mulapas nag 6 years ang pagkapriso, pwede na dakpon. Kini bang magkandak og hearing ang minority black sa flood control issue? Ang penalty ba niini? Doon na ba'y priso nga mulapas og unom ka tuig? Aron mangugat kinis Erwin Tulfo nga iyaha kunong pangkwilyuhan og iyang ipadakop ang mga senador sa minority black nga mukandak og hearing sa flood control issue? Uy! Murag na tiligam anihan napita ni Erwin Tulfo. Mao na, pwerte naghanang mga bash ng tuniya, karong mura nag kana na ang piso nga nahumod sa uwan si Erwin Tulfo. Sorry na ako, no? Aritas ikatulong isyo. Gibabagan ni Junvic Rimulya si Robin Padilla nga mutambong sa hearing sa minority black. What was the legal basis of Junvic Rimulya nga iya itong gihimo? Atong timanan, dunay tulo ka mga independent branches sa ato ang gobyerno. Number one, ang legislative. Unsa man kini, naadinaha ang mga kongresista o ang mga senador. Dunay lower house, nga mauna na adiha ato ang mga kongresista. Naay upper house, nga mauna na adiha ato ang mga senador. Ikaduha nga independent branch sa ato ang gobyerno, ang executive branch. Na adinha ang presidente. Unya, ang office of the president. Naay mga government agencies nga under niya. Sama aning Department of Interior and Local Government. Ang DILG under kini sa Executive Department. Ikatulo ang judiciary. Ang ato ang hudikatura. Ang pinakataas ang Supreme Court. Ngadto nas ubos nga mga level sa ato ang kurte. Kining tulo ka mga sanga sa atong gobyerno, independente kini sila. Ug ang general rule, dili sila manghilabot. Ug unsa may gahom sa matag independent branch sa ato ang gobyerno. Ang DILG wa giday katungod para mo babagbabag og senador. Kun unsa ilang buhaton diha senado? Ha? May gani? Katos John Beck Rimulya, wa to tampalungaw Rubin Padilla. Nagpugong-pugong lang yung katos Rubin Padilla. Ha? Kay wa pa to nagpugong-pugong, gitampalong na tos John Beck Rimulya. Unsa may basis niya? Karon pa ko naka... Kita nga dunay senador gibabagbabagan og plain DILG secretary. OMG. Ug ako pagkaatoy Rubin Padilla, bisan dili ko maldito kasama Jerome, katong giduot-duot na ambot lang. Ug ako pay Rubin Padilla, basik ako ara tong natampalong si John Beck Rimulya. Why authority ang DILG para babagbagan ang ato ang mga miyembro sa Senate? Why offense nga nahimo si Rubin Padilla? Si Rubin Padilla gusto mo tambong kay dunay hearing ang minority bloc sa flood control issue. Then, babagbagan. Pida, John Beck, may pag at imanuntong imuhang order nga manakop ang kahakag mga maghubo-hubo ni Asdan. Bitaw, sago na lang hinuon ni komentaryo ang ato. Kay kinigong isyu ha may kalamigitan ang balaod. Ang atong tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Lungsod nag-refer kana og katawhan. Ang balaod ang rules nga ato ang gisubay. Kinahanglan ang lungsod o ang katawhan mutuman og unsay balaod. Og kinahanglan ang balaod i-apply kini sa makatarunganon nga pamaagi nga dili sobra. Mauna makakomentaryo gitaron diha sa Senado. Una, ako na itong pasagdang unang isyo, doon na ba'y kurum uwa, kaya di ba tihunon pa man. Una, nasobrahan si Senador Irwin Tulfos iyang gara-gara nga pangkwilyuhan kuno niya o iyang ipadakop ang mga senador nga sakop sa minority bloc kung mapadayon yun o hearing aning isyo sa flood control project. Ikaduha, wagyo'y otoridad si John Beck Rimulya para iyang babagan si Rubin Padilla nga mutambong og hearing sa minority bloc. Wagyo. Bisan asa ta mo balintong og balaod, wagyo tay mapunit. Ha? Mas maayo patagbon pong Rubin Padilla kay John Beck Rimulya. Pasakaan ka kaso, nagaragara man po ning tawhana. Dito sa Metro Manila, daghang gipangdakop dito hasta mga construction worker nga nagmasag siminto kay naghubuay gipangdakop. Unsa naman in taon ka na, oy? Ha? Nakaatiman ka kasi imong trabaho diha, John Beck? Ha? Nindot na ba kayo hinapay? Oy, labos issue ng hinapay ni John Beck Rimulya. Niingon lang ko nga, nindot o hinapay. Naka-appreciate ba tas hinapay ni mo, John Beck? Kay mura raman nagpapugi ang imo, ha? Ha? Daghan kaya mga papugi diha, oy? O sama ka, John Beck, papugi ka? Ano sige papugi, oy? Kapugi naman kadaan. Pastilan. Kining ato akarong panggobyerno. Bago pa ninyong nadungog ang Santos nga Misa, nanukad sa Basilica Minor del Santo Niño, kabahin yun sa pag-ampo sa ato arong simbahan, nga matarong unta pagduma ang ato ang nasod nga Pilipinas. Oras alas 4:10, mabalik ta alas 4:20. Sa itong pagbalik, bisan unsa mga legal ninyong pangutana, ato lang tubagon, ha? Basta matubag lang. O, kadili man ko, legal genius. O, igu-igor gini ato na hibaw as balaod ka sa manjurum. Ha? Basic ragid ka ini. So, at, kaya gani atong tubagon, akong tubagon. Di ko katubag, mingon po ko nga. Sorry, kayo. Dili ko katubag anang inyong pangutana. Basin ubang abogado katubag ana. Ha? So, sa ato magbalik, mutubag na kos inyo ha mga legal nga mga problema. Oras alas 4:11, balik ta alas 4:20.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumtan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Oras mga kasama, alas 4.22, balit ka sa to ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buen Alguno, kita makiguban kaninyo, hangtod ta alas 5 ron sa hapon. Okay, pwede ta mo entertain sa inyo ha, mga legal nga mga pangutana, tawag ninyo sa to ang hotline 256-1916, ang area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. Okay, aretas una na to nga caller karon 0917-124-6459. Mayong hapon. Mayong hapon.
1: Mayong hapon. Atunay ka lang. Ganoon na ba sa kapihaw? Atunay, ako tong nangawan bitan naman tong aging siman na bitaw.
0: Oh, kisa to ni palihog, sir.
1: Atunay, atong ato bitaw, tingaling hantal-hantal.
0: Hantal-hantal. Sige,
1: sige. Hantal-hantal ba nga? Sugod sa yuta ba?
0: Oh, yes, yes, yes. Okay.
1: Ang kwan akong mga may akong silingan ba kung sa tiyan di ba mo to? O, kanang mura ba kanang duha-duha ba? Naingon akong, naingon akong nga, iusun lang pangutana ni attorney o pangka maminaw, miss.
0: Hmm. O, saan ba itong pangutana ha?
1: Katong kwan ba tuloy ba kanang yantal-hantal sa among apuhan sa 1950 pa, unya pagka matya itong apuhan, akong inahan o nga kumaingian, buhay pa nga, pagka 1981, di pa turbi, nanay mohon, ano na ba? Mali mong gibulkan.
0: Wow.
1: Ang akong pangutan, ato nga, nabay balaod sa hantal-hantal.
0: Ah, kana tudlo-tudlo.
1: Ah, tudlo-tudlo ba? Oh. Mati ang ikaw na pangutan naman sa una, atong puan, akong balikon ng pangutan na bagay. Murang na minaw.
0: Okay. Ang kanag-iingon nga hantal-hantal o tudlo-tudlo, dili gyud specific ang ato ang balaod, ana. Pero niingon ang ato ang new civil code. Basta valid gani ang panagsabot, wala pugsa, walay puwersa, nagkauyon gyud sa usag-usa, valid ka na nga klase sa agreement. Bisan ka nang tudlo-tudlo, but labing maayo nga isulat og papel. Labing maayo, most advisable. However, wa magpasabot nga kanang tudlo-tudlo, dili na valid. Ang ato ang mismong new civil code nag-ingon nga ang kanang maayo bitaw nato nga kustumbre, maayo ba natong kustumbre sama nang tudlo-tudlo, hantal-hantal sa imo pang-ingon. As long nga kana dili supak sa balaod, valid na. Girespetuhan kana sa ato ang balaod kanang maayo natong pamatasan. Unya sa kakaraanan nga panahon, kabahin sa ato ang maayong kamatasan, kanamang magsabot-sabot lang kung asa dapita ang partes yuta, asa dapita ang share sa eridiro. Girecognize ka na sa ato ang balaod. But most advisable, mingon ta, og most advisable, labing maayo gidunta, nga masulat og papel.
1: Matang pagkutan na ba ako mga mausaba o tanang usbon ug bahin.
0: Pwede ra ka na nga ang sundon sa bahin kay og magbahin mo himuan ka nag testamento. Ang tawag nga testamento ana og dili iagi korte, extrajudicial settlement of estate. Pwede ra nga katong inyong gitudlo sa una morto sundon. Kay ang genetic engineer igar man po nang mutuman og unsay gustos mga eridiro.
1: Mao lagi mabitaw. Ang imong ako magisulti na sa akong igagaw nga mo nagkuan-kuan ato ni baong sultihan di man mo to attorney nga kanang kuan nga mingit nga sultan ka kabuga doon sa may usap kusus tayong ko magayon ko nga tayong tao nga dako man ta grado di man mangutana
0: aw og dili mo magkasinabot ana magkorte jud mo ha magginastuhay gyud. Matag-usa ninyo, ang isig kapartido, mo gasto gyud. Kung kamoy mo kiha, mo gasto mo. Kung sila sa ikiha, mo gasto sam sila. Kaya ang kurte naman mo'y ato ang pagbuton, o asa dapita ang porsyon sa inyong bahin, o pila kadako ang inyong bahin.
1: Mali ang ingon ko, ato ni ba nga, kaya may ingon man sila nga, di kunos na kahibaw, di kunos ila, kuno ugin, kuno i-survey ka ng koan. Kaya prehon, lagi may kuno atong naamang gawin, amigaga, no ba nga, kurta-kurta, tagikad din na, gusto na nakakuha na sila og sugod-sugod nga di mao nya usbon sa nila og kuan ba
0: ang kanang survey, ang kanang surveyor, basta doon ay katungod ang mga redero sa pagpasurvey, dili na magbuot ang surveyor ug iya-iyaras ang redero maoy agdon ug moingon ang redero nga kadtong tudlo mo amo ang sundon engineer. Tuto man ana ang genetic engineer.
1: Oh, mo di ay mo di no.
0: Pwede ra gyud ang katong hantal-hantal inyo mo inyuhang sundon. Kay kun dili gani mo magkasinabot gyud og asa dapita ang mga boundary og unsay pila areas ninyong yuta, magkurti rabayak yun mo, anak. Magkurti yun mo, unya, mga labinag mga tiguang ng mga redero, magkurti, maabtan pag tag-20 katuig, tag-30 katuig ang kaso, kapoy-kapoy lang mo. Sabuti na lang yung tarong.
1: Wala yun, nagsabot may attorney, atong, so pa kumanawag ni mo ba, nagsabot kami nga, ikuan ka ng, dungagan ang gamay, nagsabot kami, niya ang problema lang ato ni ba, katong nagbuhat na mo ugi maayo ba, mo tuwing offer o sila mo pre o kanang pankuno, kanang pa survey pa, tingnan ani.
0: Pero, kanang survey ba, ma-afford naman gina ninyo? Naaman ay tariff rate ang genetic engineer nga ma-afford res mga eredero. Ayaw na mo salig at tong kwartahan nga mo'y mo abaga sa survey. Abagahan ninyo matag-usa ang survey.
1: Oh, mabita ato ni ba nga, pagsabot na mo ang taato, okay na mi. Hing okay na mi nga, sabihon, ganang mo ragi, dumagan bang tikas ba? Karon, ang sabay, di mag-attorney, wa man sila manawag og meeting na mo, kami rin tulo nag-istorya niya, di pwede ang tikas katong katabitang imang ingon nga ganang gamay, may muhanyo. Wa sila ko, di binuang man eh.
0: Oh, sige, ana lang na, og sa pagkakaron kay wa mamo magkasinabot basin og madaramog settlement dito sa barangay pag barangay sa mo para settlement.
1: Oh, di ang ako lang kung tan attorney ba kung kami magpa-relocate mi attorney ba pwede ra mi og magpa-relocate kami sa mo ah
0: og magpa-relocate mo pwede pud na. However, dili pa gid na basis nga kamo na mao tag iyas yuta kay kanang bayang survey nato ipa-approve pa mana. Kanang inyo ang relocation survey, pwede po na. Ha?
1: Ang amo arang kagalingon ba? Sa amo, sabi, among sukod sa una, sa among gisunod, mori among relocation ba? Arang makaiba, may sila.
0: Oo, pwede ra. Pwede po na. Nga inyo na ang buhaton, for reference ninyo. Para mo na ipakita ninyo sa inyo mga eridero, nga mao man ang karaan nga survey sa una.
1: Oo, maligay man akong pagkutanan ko, attorney ba nga? Amo na lang ng

0: Mua, dapat itu loh, Mi.
1: Oh, mau git.
0: Mereka mari lukit anak tu ni, asa Mi atur ni, nga pernah dapat itu loh, Mi atur ni.
1: Kuan sa, kaya kana mga survey na to, bisan pag mga relocation survey, kinahanglan man nag-approval sa DNR, sa buto ninyo ang genetic engineer daan, nga kining amo ang survey engineer para ni approval for titling ni.
0: No, lagi gusto kong linaw ito, okay, kay gihagan na kong sport na akong gagawa ito ni, kay hubog, mataya.
1: Mao ba? O, ilisod ba kaya na? Basta hubog na ba?
0: Lagi nga, ako nagsukan nga nakakuan ko sa imong tambang. Mura na ko, mura na ko gaan na kay glawat kuan bitaw. Una-una, dinakay ko ino kong buot.
1: O, kana, masulba na lagi na ninyo. Ha?
0: Ang akong ipunutan ng utro ba, kanang, kani bang, muhon ba nga ipang ibot ba? Unsay, kuan ani, sa may, violation na nilang pang-ibot mo ng mga munta.
1: Violation na sa revised penal code. Doon ay provision sa atong revised penal code. Criminal case ni nga kaso ka nagitawag o altering boundaries or landmarks. Pwede mapailan o kaso.
0: Mo lagi kay mura ra bag mga tawana kanang amot di ko kasabot ani matawa ato kami wa maginta may problema ni kami may lisod. Ya, murag sabong ato ni ba? Kami stika sa naman ni pika sa gihaga na ko sa bagay kanang una ko kami na sa bala. Mag-istura na itakay mo na tagligal.
1: Oh.
0: Bug ko. Atay ko. Mabitang ako alang ani. Nga, kami
1: mas maayo pa. Asa man mo na pita gani? Sa Bohol ba ning inyo?
0: Bunbunon mi ato ni bunbunon President Carlos C. Garcia Bohol.
1: Ani akong tambag ninyo kay kinahanglan magyud mo og legal mind din ha. Pwede ra mo magsabot sa mo nga makuha ka ta og abogado joint ato ang gasto lang usa ka abogado magdungan tag adto aron magpasitol tas atong problema. Pwede niyo na buhaton.
0: Oh, malagi tag bukuan lagi ng matawan natin mga gahi kay mga kwan attorney mo bitang ako na ako nang alang ko bagay kahay namang gi panahon init mainit atong o bitaw.
1: Oo, kinahanglan atong yung matunan kanunay ang kabugna sa tungkol sa mga problema.
0: Kaya ko, nangonsulta ko attorney ni mo, attorney. Inite ko o atong wapakukakuan o tayo paagi ang hantal-hantal bitaw. Pati, warag, ready pa ko, hindi pa ko pamilyado. O, pa siguro lagi, kaya hatid na ko maihaw itong usap na igagawa na ko.
1: Sige, sabuti siya na ninyong tarong, sir, ha?
0: Oo.
1: Sige, sabuti.
0: Okay, magandang kwan. Okay na to sa attorney, pero tayo mong gisto na nagpartya sa ganang sinado matay. Nasa day, pre, kung ni Erwin Tulpuno, nasa day, yung, kaya na limpyo, ganang limpyo na siya.
1: Ugamin na taad tong istorya sa mga ex-marines, ato lang mahisgutan gamay ang politika, gawa sa malita, nakadawat pa kunog munyi ka.
0: Atay.
1: Ninduta day, no? Gawa sa malita, napay munyi ka. Oh.
0: Napay mo niya
1: unya, ang tip, 200,000.
0: Gabi ang sinado, no? Nasa naman itong ambot. Eh, nakuha aning kuhan.
1: Sige, sir. Kaya napatalain nga mga mangutana, sige, ha? Sige, salamat
0: ato,
1: kayo.
0: Sige, salamat. Nga. Akong ba na sa ato ni ba? Kung panalitan ato ni, sunod akong, eh, kuhan ni mo, di na yuta. Parti nagdagat ato ni.
1: Parti nagdagat na. Oh. Sige. Ato yan ang isgutan po, ha?
0: Pohon, nakaging salamat ha.
1: Ay, sa payan. Ay, sa payan.
0: Ay, ka, koan. Ay, ka, ganang, singa na ni. Ayaw ka nang, ka, tawag aning, mapulan ba?
1: Sige lang. Wala problema na, ha?
0: Sige, nakaging salamat.
1: Okay, thank you, ha?
0: Sige.
1: Sige. Oras, alas 4:35. Okay, ni-entertintag inyo ha, mga legal rule ng pangutana. Naminaw na to ron si ECE High, si Cansincio Lesundra Dines, si Bandix Bandoy Erasmo Magali. Dahil pangutana ni Bandoy, mayang hapon, attorney. Masa ito yung pangutana, Bandoy? Bayat, kanilang tanawang ito. Nawa, magkalit. Party man itong pagpamutol sa lubi. Oh. Well, kana mamutol ba mong lubi? Kinahanglan pa mo pagtugot, ana, oy. Sa ato ang Philippine Coconut Authority. Unya mananghid pa mo sa barangay. Oh, kinahalan pa mo permit sa barangay. gikas ba?

0: barangay adto dayon mo sa Philippine Coconut Authority kay istrikto ba yang atong balaod sa pagpamutol og lubi, mahimo mong mapasakaan og kaso og walay permit sa pagpamutol og lubi. Mao man imong pangutana na bandoy, no? Nawa amgud ang naunsa man ni dagan magkalit. Okay, thank you kayo. Okay. Sige, salamat kayo. Consancio Lisundra Dines. Okay, kini pangutanaha. Si Isel Ihay. May hapon, attorney. Uy, kataas ba ning pangutanaha? So, ato lang agwan tahon. Bisan taas. Ang, uy. Kadiyot lang. Okay. Ang akong lolo og lula, sobra na 50 katuig silang saop. Sa yuta, gailang ipuyan karon. Ang ilang yuta ang gitikan sa una kay ang dako nga portion na palit na niya ni naniya ni ingon ang tag-iya nga kami among ipuy-an kay maora daw ni iyang gihatag sa akong lulog lula. Ang problema ron kay puro rapod verbal wife papilis. Kay kuno wa pa mabuak-buak ang yuta. Sira daw bahala sa akong lulog lula puhon og mabuak nagtarong. Karon attorney tempa ha. Karon ang yuta si okay. Daghan daw silang igsuon nga nagtunga-tunga na daw sila sa mga yuta, siya mga igsuon. Unya ang diri sa side sa amo ang iya daw igsuon maonay nakapanag-iya. Karon gisukod-sukod naman diri sa amo dapit kay baligya daw siyang igsuon o sa may labon na, laban na mo ani. Tabangay in town me. Okay. Kung kanang yuta agani, sakop na sa agrarian, kanabang CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program. Doon na tay balaod kalabot sa mga yuta nga nasakop sa agraryo. Nga dili ka na basta-basta nga ikabaligya dayon sa landowner, ngantos laing tao, ug dili unang hagaron ang nagtikad sa yuta. Now, og matod nimo verbal lang labing maayo masuwat gyud na. So adto mo sa Department of Agrarian Reform DAR kay nagduda ko nga kanang yutaa nga imong gisgutan na hisakop sa agrarian. Adto mo sa DAR magpatambag mo daan dito para ma-check ang mga papel o kahimtang sa yuta. Og duna ba moy posibilidad nga mahatagan og award sa yuta nga inyong gitikad under sa gitawag og Comprehensive Agrarian Reform Program kon CARP. Sige, thank you kayo ha. Ato di pa Mercy Punks, attorney, nakapalit mig property, fully paid na. Kulang na lang pag-transfer sa among ngalan ngadto sa tax declaration. Naa mi kaliwat ni hangyo o palit og bahin sa yuta. Makabaligya ba mi? Ayaw sa ninyo rin siya nagbaligya o kapag mo'y papilis. Bisan tax declaration lang. Kay, karong panahon na, well, di kumiingon nga dili. Kay, inyuhan na makanang na fully paid. Buti pa sa buot gani. Basta ma-fully paid na, na-transfer na ang ownership nga to's buyer. Dingon mangod ang ato ang new civil code. Mag-iskot tagbalaod ba sa pagbaligya? May mga elemento aron mahimong perfect o mahimong valid ang sale. Number one, dunay consent. Nagkauyon ang buyer o ang seller. Number two, dunay object. Unsa ka ng yuta. Unsay object nga subject sa sale. Panalitan, yuta. Number three, kanang gitawag o consideration. Umingot ang consideration, pila may presyo. Unya, dunay ginay pakapin ang consideration. Kinahanglan, mabayran ang total purchase price sa butang sama sa yuta. So katong i-apply ang new civil code, kamo na ko tagiya na. Ha? Pwede na guna inyo hang ibaligya, but ang kining atong new civil code, karaan naman kay ni. Dugay pa ka, dugay na kay ning ato ang new civil code. Panahon pas mga Amerikano. Now, katong mga yutaan ni adto o mga seller og buyer ni adto ang mga provision sa balaod usually ma-apply to sa ilahang kapanahunan pero sa pagkakaron kinahanglan gyud tagpapil ni ana man tas moderno nga generation. So ayaw sa lahos og baligya sa inyong yuta og wala pa mo ipapil, ipa-transfer daan na ang tax declaration ninyo sa inyong ngalan. Unya labing maayo gani matituluhan daan kay para dili maproblema ang buyer. Kay mga manggunay malangayan dire sa Registry of Deeds o sa BIR, kanabang wa pa na-transfer ang title? Oh, wa pa na-transfer gani ang title? O wa pa na-transfer ang tax declaration? Ibaligya na. Igabot nga to sa BIR, portindako ang tax. I-compute man na BIR, pilay beranans mga buhis. O sinunod ka ng yuta, ang estate tax. Unya, i-trace pa kinsay mga unang mga tao nga nakakupot ang yuta. I-trace pa yun kung pilar ka buok ng amatay ng mga iridiro. Kuti, no? Unya, itanawan pala sa BIR ang tax declaration. Ang titulo, kung na-transfer na ba na sa bagong nga sealer. Labad bas, oh, mauna kuti. Madiligin na ang proseso di has BIR o Registry of Deeds o wa pa ma-transfer ang tax declaration o ang title sa sealer. Daghan mo mga baligya ng yuta nga wa pa na-transfer sa pangan sa sealer ang yuta, gibaligya na o lain. Igabot nga to sa BIR o Registry of Deeds, problema ang buyer kay porti naghanang mga proseso. Pero og titulado na nadaan, dali ra. Oh. Dili langay, dili malangay. Mahimuan nag deed of absolute sale. Paspas kay ang process ana kasama ang Jerome. Ang sa ako ang experience, na ako'y client, himo kog deed of absolute sale sa yuta. Kuwanto, house and lot kayo ha? Titulado man. Dealer, kay na kay kato magtiayon man papirma ginakong duha ang asawa o ang bana din pirma ang buyer. Pag-abot nga to sa BIR, bayaran na ito mga bayaranan, apil ana kanang gitawag og capital gains tax 6% pa na ang sumada sa BIR sa capital gains tax. Sabit nga to sa Registry of Deeds, tulurak buwan kasama ni Jerome transfer ang title. Oh. Paspas ramang proseso sa pagpa-transfer sa yuta sa inyohangan basta clean ang title, sangkap lang papel. Ang malangayan, kung ang sealer dili pa kumpleto ang papel, unyan iyan ang ibaligya ngadto sa laing tao ang yuta. Maugin na. So akong advice ni mo, Mary Pangs, kumpletuhan sa daan ng papel. Kaya maproblema ang buyer ni mo na. Ha? Pwede raman sa mag-contract to sell mo. Kada bang kontrata sa pagbaligya? Pero inyo hanagin ang ibaligya yun. Inyo na yung i-transfer ang ownership ana nga to sa bagong buyer, risgo na sa buyer. Oh. Unya, inyo lang yung pahibawon sa ang buyer nga dili pa ni kumpleto og dokumento. Natural, pahibawon po inyo ang buyer nga dili baya dali ni ang pagpa-transfer sa titulo sa imuangan kay wa pa man ni matransfer sa among ngalan ang kininyuta. Oras, alas 4:44. Okay. Bakante atong duha ka linya, 2561916. Mauni ang PLDT nga hotline. Then ang sa Globe, 0917-124-6459. Og doon na mo'y mga pangutana pa din ha. So mo break sa ta, 5 minutos. Balik ta, alas 4:50, akong balikon og entertain inyo ha mga legal nga mga pangutana.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Tun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget!

0: Oh, ah.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajud lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Ang lamig!
13: Tika, yakapin kita.
12: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
12: Han, ano ever best place mo in the world?
13: Siyempre, right here with you.
12: Aww.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
22: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
24: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
23: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: Oras, mga kasama, alas 4.52. Ako gihapon si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Makiguban ka ninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Huwag na po mo yung mga pangutana, pwede ninyong i-call sa ato ang hotline 256-1916, ang globe line 0917-124-6459. Malakbitan na to o gyutay ang issues politika nga may labot ang lungsod o ang balaod. Sumaapa sa mga ex-marines nga giimbestigar or gipatingog sa minority black kabahin sa nakadawat og malita mao si Erwin Tulfo og dili lang malita ang gideliver hasta kuno monika. Ang tubag ni Erwin Tulfo fake news. Ikaduha niyang tubag, bakit ako lang? Asos, kanang warawara bang istorya, eh. Bakit ako lang ang pinangalanan ng mga ex-marines? Bakit hindi nasali? Bakit hindi pinangalanan sila si Loren Legarda at Mark Villar? Pastilan, warawara ang istorya. Very unprofessional. Sorry to say. Very unprofessional. Nakasasinado. Ang istorya, fake news yan. Bakit ako lang pinangalanan nila? Bakit hindi pinangalanan sina Loren Legarda at Mark Villar? Bakit ako lang? Muna'y tubag sa senador. Ang tubag unta sa senador, og tinuod man gani siyang inusinte, tarungon niya ang tubag nga dili gina tinuod ang ilang istorya. Script lang na. Diversionary tactic na. Sa flood control issue, diin dunay mga sakop sa minority ang na-involve. Ang tinuod, mauni. Oh, di tumalita ang akong daoy. Ha? Kabantong nanay. Katong giingon sa ex-marines nga doon ako no chicks, gideliver na ako. Dili man to. Nako chicks. Ako tong igagaw! Og tungod sa iyahang warawara diha sa Senado, di ko na siya, itigil nyo diyan! Itigil nyo na! Ang mga inquiry nyo, wala kayong authority! Ha? Minority kayo! Natanggal na ang chairmanships ni Senator Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee. Ako na ang new chairman sa Senate Blue Ribbon Committee! Oo! Oh. Itigil nyo, ha? Try me! Kung hindi nyo itigil, kukilyuhan ko kayo at ikalagkad. Pagkakulukoy, oy. Muna ato ang ipili nga senador. Ha? Uy, sus, ginuo ko. Sorry to say. Dili bang ko DDS, but wa ko kaoyon. Ari iya harong barabara diha sa Senado. Elected siya as a senator. O niya, mas buutan pa mang dispatcher paminaon niya. I-analyze na ito, Jutay. Ha? Nganong ako rin maging anlan? Wala gina-appeal sila si Mark Villar o si Loren Legarda. Ako alang minugbo ng opinion ba kasamang Jerome. Ingon ani. Simpura mga kaitang mo analyze. Di man tasama o analysis ni kasamang Alvin Troya nga laom jud kayo. Nga sulit jud kayo kita. Simpura kaning ato ang analysis yun. Kanalinya, bakit ako lang ang pinangalanan? Bakit hindi pinangalanan sila si Mark Villar at Loren Legarda? Ako sabutan ano? Simpura kayo. Indirectly, iyang giangkon. Nga nakadawat kaya siyang malita. Nga nakadawat siyang munyika. Apan nganong siya ramay ginganlan? Nganong wa man manganli? sila si Mark Villar o Glorin Legarda. Ha? Di ba? Ha? Sama na gud na nga padoong mo sa eskulahan kasamang Jerome, tulo mo kabuok magbarkada, unya nagkating klasis mo, kay na mayabas, pagkaugma, gipatawag mo sa maestra. Oy, Erwin, nga dong absent maka? Ha? Namayabas ka no? Ma'am? Namayabas ka? Muingon dahil si Erwin nga, ma'am, nga dong ako raman? Katong na yung duha po kabuk, namayabas man po to. Now, what is a moral ascendancy of Senator Erwin Tulfo to lead as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee? Nga siya gipagan man aning isyu ron sa korupsyon sa flood control project. Para nako, iyang i-preserve ang moral ascendancy dinha sa Senate. He has no moral ascendancy to lead as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Gumikan aning iskandalo ngayahang itubang. Wa niya natubag og saktong isyu. Wa siya nakapresent og solid nga mga arguments nga dili na tinuod. Wa ko kailaan ng mga ex-marines. Dili man tinuod. Ang tinuod, dito man ko sa abroad ana. Ang tinuod, katong chicks nga gideliver, ako aman tong igagaw. Ang tinuod, katong akong gibitbit, dili man to kwarta ang sood adto, nagbitbit kog malita. Pero ang sood adto, mga papil, dili kwarta. Wagi na niya na, bisag ka na lang mga katusampo lang na ba? Nga ang isyu, iyang tubagog sakto. Dili kay murawaras diha sa Senado nga, itigil nyo yan! Ako na ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee! Kung hindi nyo itigil, kukulyuhan ko kayo, ikaladkad ko kayo, palabas sa Senado. Uy! Karon nga naman siya suri noon. Mauna yung moralison ni Senator Erwin Tulfo. Tubag ka ng isyo, Senator. Ha? Tubag ka ng tarong isyo niya. Ikaw pa'y mo investigar? Ikaw mo'y mango sa Senate Blue Ribbon Committee? Uy! Na-involve ka ng mga isyo? O imong gustong i-preserve ang moral ascendancy din ha sa Senate? Mo-resign ka as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Aron hataga na to og katungod ang katawhan nga Pilipino nga maminaw og saktos isyu nga walay bias. Natural bias naman kadaan. Ikaw may mangu sa Senate Blue Ribbon Committee, bias kadaan. Kana involve lagi mong pangan. Ipadanag lain. Para nako as ordinary taxpayer, I will call the good leadership of Senator Sherwin Gatchalian to replace Senator Erwin Tulfo as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Kamo nga mga member karon sa majority black, o gusto mo nga saligan sa katawhang Pilipino, i-kick out ka na si Erwin Tulfo as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kanang inyong kaobarons mayoriya na involved po na sa sumapa issues minalita nga kwarta. Mingon nga fake news? Fake news man kaha. Ito ba ang saktong issue? Dili ka magwarawara ka niya sa Senado. Wala na hinuntay panahon. Aka na lang sa, ha? Musunod ron. Ang pinakadlantip og salabutan. Sulid kayo og mga argumento. Akong suod nga higala si kasamang Alvin Truya. Okay.
1: Ako parte dere sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Oy, shout out tadaan ni Ma'am Kunibad, si Iluna Panilagan Diyosana, si Lynn Cuano, Rivera J. Valiente. Okay, og uban pa. Okay, thank you. Salamat kayo. Og mayong hapon, Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.

0: Amay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:09 sa kapunon.
3: Makabot ang pagsilab tanay, pinaagi sa diskusyon! Bulutaw ang gabaturan kung tunay diskusyon sa katilingbang gawas nun ang imong tingog madungog kay matag-usa tunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
4: Matud pa sa argumento atong mahibawan kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibawan unsay sakto.
3: Diskusyon laog, diretso, matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa official nga number 1 DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
2: Maing hapon sa tama kasama sa Kabisayan ug Mindanao kun sab si kasamang Alvin Alquino Truya. Makig-uban kaninyo hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo o kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinauto na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kamalinaon sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahuna o kalant o kamalinaon sa tagsa-tagsa inyong kamangkasing-kasing o kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kanang tanan atong gikinahanglan, kanang tulo sa padayon natong pagbaktas. Bisan makutas nga pagbaktas, ibabaw nining madanlog ga kalibutan mga kasama. Ang atong pangutana karon ngadto sa atong mga suking tigpaminaw, mao kini. Kinsang liderato sa Senado ang imong giila? Kang Senator Alan Peter Cayetano o kang Senator Win Gatchalian? Okay, kinsang liderato ang imong giila? Isip Pilipino, no? Isip nag-obserbar sa mga panghitabo, kinsang liderato ang imong giila? Kang Senator Peter Cayetano o kang Senator Win Gatchalian, mga kasama? Apan sa dili pa kita magdusunahan, sama sa kong gisaad kaninyo, matag Domingo nga tanan, na kong ipaambit kaninyo, ng mga pung may labot sa kinabuhi. Particularmente, unsaon nga sa pagsagubang sa mga unos nga moabot sa atong kinabuhi. Ug karon, akong i-share kaninyo gikan kini sa usa ka bantugang intellectual sa United States of America. Nga unsaon to pagtan-aw ang mga di maayong nahitabo sa atong kinabuhi, no? Unsaon to kinipag kang kinabuhi mo gud makasama perspektibo ra man, no? The way you look at things, mo na perspektibo, perspective, no? Kung imo ka ng tan-aon nga tahidya, mahimo ka ng tahidya. Apan kung imo ka ng tan-aon nga kahigayunan, oportunidad, mahimo ka ng kahigayunan, mga kasama. Okay, karon. Mingon siya, unang taon-taon, ako hinumluman ang iyang pangaan kaya nakalimod ko, no? Managitawag mga kasama nga, I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Mingon siya, nga, imog yung tanawon, nga, other worst things could have happened. Okay? Other worst things could have happened. Ang siya baby saya, anak. Ubang mga mas grabe pauntang butang mahitabo o nahitabo kung wa mahitabo katong nahitabo nimo, no? Ayos sa ko anang inyong kilay nga naglibog. relax lang kanang kan gana. The first requirement of love is to listen, no? Daghang tao gustong musturya apan dili gustong maminaw. Okay? Example. Sa akong giingon niya, other worst things could have happened. Pwede ka na mawadaan ka o kwarta. No. Walang kags. Ako sa nag-i-adapt na ya. Mawadaan ka o 500 baka ha. No? 500. That's, di ba na, sayon, di ba? O, di na maayo nga panghitabo. Pero, other worst things could have happened. Meaning, doon na pa kung tayo mas grabe pa nga butang. Pwede yung ka masabod sa kinan. Pwede yung ta ka maligsan ng motor. No? Pwede unta ka sapa. Kanang baylo to siya ba? Baylo to. Kanang panghitabo, baylo pa sa mas grabe pa untang panghitabo. Namingon mo, maba kasamang Alvin? No? What if kasamang Alvin ang nahitabo? Nagkabuwag mi sa taong akong gimahal. Tugani ako kasamang Alvin. Unsa pay mas grabe nga mahitabo unta. Ayaw kog ingna nga no di na to grabe kasamang Alvin. Ang tao nga natimban sa akong pagbati ug pagmahal sa usa ka pagmamilok kasamang Alvin, ang tao nga may damgo nako ug alang kanako maoy tanan kasamang Alvin nawa. Nawala parang bula. Pues kumbinsi ako unsa pay kanang imong gingon nga other worst things could have happened. Pues paminaw kini akong isulti nimo. Sige, siyang imong gimahal. Sige, siyang natimban sa imong pagbati. Sige, siya ang imong gihigugma. Apan karon, wa ka ba masayod nga other worst things could have happened? Doon na pauntay mas grabing butang nga mahitabo. No? Nga tingali, wa niyo dayon na panglantaw eh. O, tingali gihulbot kasi kahigayunan gikan niya sa panahon gikan niya tungod kay tingali doon ay nagsingabot nga trahidya, no? Sa imong kinabuhi kung padayon mong managuban. O tagibaw, unsang tradya? No? Tingali bakha, tungod sa imo naghingapin nga gugman niya, imo siyang mapatay. May lang tatog, mapatay ni mo sa, no? Mapatay ni mo sa kalami, kaya nabay, krimi na na. Sige, basta mo na to, no? Other worst things could have happened, no? Every time na mahitabo si mong kinabuhi, ingang yung kagalingon. Tingali, diha pa'y grabing butang unta na hitabo. Apan kini, mau'y gibaylo. No? Apan kini, mau'y gibaylo. Okay? Lisod ka na itong karon. Lisod ka na dawaton diha-diha. Apan the only way to do. Every time you're into a mess is to move forward. No other choice. Okay? So, muna siya, mga minhal namong mga kasama, Chen Obor, gikan sa kining hindang lady nagsunod nato, si Marlito Alsunado, isitubag sa atong pangutana, kinsang liderato, ang imong giila, no? Sa Senado, kang Senator Kamba ka ng Senator Alan Peter Cayetano o Wing Gachalian, ang iyang tubag sa dili kolorum at tukopabol nila kanang dili mga hudas sa atong nasud. Okay. Niya pa. Naglanto na to si akong kauban sa buhatan, Rod Stephen Kabaluna, mga kasama. Umabot nga kapitan diha sa barangay Basak. Pardo, barangay Basak, Pardo, umabot nga kapitan Pohon, no? Kaya di pa man na siya interesado aning kuanting or mga mga pila katuigan gikan karon. At alig mahuman ang termino sa akong higala nga si Cap Jun Tumulak. Silan kabuutan akong higala pirmi mapahiyomon Cap Jun Tumulak diha sa kanunayng masaligan kanang yalong tao ba no da, approachable kayo Cap Jun Tumulak diha sa barangay Basak Palo siyudad sa Sugbo mga kaigsunan. Okay. Nga ito pa ni Gugmang Lagan, Bunal. Bunal. Jose de la Cruz Mahusay is watching. No? Lorena Avelino, akong classmate sa elementary, is watching. Oh, malipay man saan lang na magsunod na ito. No? Okay. Mauna mga kasama. Karon. Ang Senado karon mga kasama, no? Sukad niya. Naghimo na sad og dahil sa laing kulita, naitabo na sad nga si Wayne Gatchalian ang ilang gihimong pero kini manggod, no? Kining gitawag nilang acting Senate President si Wayne Gatchalian. Kung acting, sa ito pa, na di ay Senate President. Eh, dili man pwede nga acting ka and then dili acting at the same time, no? Di man pwede nga mayor ka niya o ay si mayor, no? Kinangla naa ka na ng usa. So, karon daghay mga panahon na nag-ingon nga ang gihimo sa dusi kabuok nag-lahilahi kining mga panahom di man gani 1 2 3 ra no daghang kayo mga panahom ato ning tagsa-tagsaon mga kasama no do nagdagtuo nga si Senate President Alan Peter Cayetano siya pa ang Senate President mo man gani nagitawag nga acting si Wayne Gatchalian no apan ang katong ubang mga transaksyon sama sa pag-usap o kumitiba, mao katoy prevailing, mao katoy okay ra, no? Usasana. Adun na sa mga line grupo, nga nag-ingon, dili na gyud si Senate President Alan Pelletier Cayetano, ang Senate President, tungod kay matod nila, napulihan na siya, pinanginian tong gihimo nila nga bag kudita, no? Kining Senado manggod sa mga naandan, mga langaging panahon, no? Anytime pwede ka mapahawa sa iyong pagka Senate President. Di man na pag-ingon, di man na ingon nga 3-year term. Dili. Basta naana kay 13. Naana kay Magic 13, no? Muhinay-hinay kag kanaog suway kusman. Saway kusmod gayud mga kasama, no? Sama ra sa kanagong ang imong minahal sa kinabuhi ba? Mingon na siya nga wala na siya pagbati nimo. Wala kailangang mahimo kundi pagtalikod, paglakaw sa unahan, nga wala lagi kusmod. Wag ka na mga minahal itong kasama, nana ka ng 13, no? Goodbye, dear teacher, goodbye. Talagin ang kinabuhi diha sa Senado. Mao na nga nasyak ang kuan ni Cayetano, ang habing na Cayetano, dihang-dihay mo deklara nga na na kung may bagong set of officers, no? Ugmatod ba nining bagong set of officers, bago quote-unquote, no? Mingit ang quote-unquote, no? Di pa ta manging labo to ginood ba? Okay. Matod pa nila nga pinaagi sa Avelino versus Cuenco nga kaso nga gidesidean sa Supreme Court kung wa kumasayop niya itong 1949 subsisting pakado. Meaning, okay ra. og dili 3 sekulo. No? Mo ka na ilang contention, mo ka na ilang pangatarungan. No? Mo na kaysa mataghabig na may mga abogado. Okay, mo nang dili kayo ko makiglalis mga kasama kay di man ko abogado. Ato lang hian ay unsa po ilang gipaghanay. Sa pikasad, nagaingon, dili ka na pwede. Tungkay matod sa atong Constitution, 3 sigayod. O ang ato sa Senate Rules, 3 sigayod. O ganang inyong gisayt na desisyon sa Korte Suprema, ubus ka na sa 1935 Constitution. Apan anaa kita karon ubus sa 1987 Constitution nga nahimo panahon ni Cory Aquino. Okay. Ay kanang mo na giingon mga kasama nga no? Mataghabig na mga katarungan o gumabot yung panahon tingali nga musaka ni sa Korte Suprema o ang Korte Suprema ang yun, ang itaw na ito nga final arbiter. No? Ang Korte Suprema masayop o dili unsa itong ilang isulti, igot na kita sa pag matawag nato pagsunod, no? Elisod mansad kayo nga walay katapusan sa tanang litigasyon, no? There must be an end to every litigation. Mao na nga ang Korte Suprema nalay atong huwaton. Okay? Para ganagapon na sa mga managhigugmaay, bisag unsa kataas sinong panaglalis, magbinasulay mo kung kinsay sadan, kinsay dili sadan. Kaya tingali ang usan ninyo, maglisog pa let go. O baka haduhan ninyo, maglisog o let go. Whatever is the case, kinahanglang wabot sa punto, mga kasama, nga dunay desisyon nga pagahimuon. No? Busad ang uban mo inguna lang, no? Nga mabuti pang lumayo ako. Mabuti pang lumayo ako dahil ikaw ay mahal ko, ha? Paskang kada kong kalambang irony ba, no? Mabuti pang lumayo ako dahil ikaw ay mahal ko. Paalam sa kahapon na puno ng saya. Masakit man ang limutin ka, puso ko'y handang magdusa. No? Anang ang kinabuhi yun, mga kasama. Doon ay katapusan sa tanan. Sa kinisang kinsa yung lehitimo nila, no? Doon nag-ihap dakot, no? Will eventually settle the matter. Okay pa ta, no? Di kahit mag di gahapon ta mabalaka, no? Oh, ang isod, kung ang imong uyab usa kaadlaw ni ana, muingon, nyawa na ko'y nga di na ko magmalipayon sa imong kiliran. Ayaw gud ipugos ang tanan, no? Kay bisan pa magpretend mo di mo nga duha nga nagmalipayon pa mong duha, apan di ay luyo sa inong tagsak ka mga huna-huna, tagsa-tagsak ka mga huna-huna ang pagduda. Kung ang pagduda nga ikaw dunay pagbati ngadto sa laing tao. Imo man na, no? Mao nag-ingon sa in English, no? Whether you care or you don't, I can feel. Whether you love or you don't, I can feel. Mabati ni mo, mabati ni mo mga minahal namong mga kasama. So balik ta, no? So matuwa ang duha nila ka mga tarungan, katarungan usbon ako. Sa unang bahin, ang kangwin gachalian nga habig, no, nag-ingon nga ilang gisaligan kanang Avelino versus Cuenco nga kaso nga gidesisyonan sa Korte Suprema. Pikasabig, ilang gingon nga ang konstitusyon nagmando gyud sa 3C. Ang daghay mga ngilngig nga abogado sa mataghabig, bisanggali ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, nga nag-issue statement nga pabor niya atong kang Win Gatchalian, no? Kining wa man sa di man sa tanang abogado mga kasama, no? Nga ni pabor ni ana sa dilirator siguro sa IBP. Pandili sa tanang abogado mga kasama sa tibuok Pilipinas, no? So as an organization, mo to ang statement. Pero mayon tag individual nga mga abogado, daghang abogado kay bao kong daghansad ang wa ni Oyon. Itang di abogado ay gano'n lang ta sa pag-obserbar nun sang panghitabo. Kikaron, mana? Na yung mga law deans, law professors, ingon nga sakto kung nung katong kang Win Gatchalian. Pero atong hinunduman mga kasama, nga itong impeachment ni VP Inday Sara, no? Katong gibasura sa Supreme Court, tundo mo? Katong gibasura sa Supreme Court nga impeachment batok ni VP Inday Sara, no? Unanimous yun, gikusukusog yun. Daghang law deans, daghang law professors ato sa tibuok Pilipinas nga nagingon, no? Nga mauni, saktong impeachment batok ni VP Inday Sara. Pero ang Supreme Court miingon, dili kadto sakto. Usa kadto ka pagbababoy pagpanamastamas sa proseso. So dili ta makaingon niya, no? Pila pa ka organisasyon ang musulti mauna, no? Ang Korte Suprema gyud man atong huwaton unsay, no? Unsay kining unsay matawag nato nga

question, no? Para hego ng Biblia makasama, Biblia. Ang Biblia, usara. Apang ang interpretation, daghan kayo. Mao nang daghan kay relihiyon, haskang daghana, no? Nay dagkong relihiyon, nay denomination, nay pay ginagmay diha, na pay mga pangnegosyo la. Daghay mga kuan, daghay mga interpretasyon bisan mismo ang Biblia mga kasama. So natural na, ikaw gali ang iyang kabuutan, no? Buutan kay sa nimo nagtuo na kang yugma na kali. Gingan na kaniya o good night. Good night, no? Tingalig ni Kay lang to sa nimo nga. Ko ba aron ma ko ang imong kinabuhi? Dilingon nga higugmag yun, no? Kitang tao magsiginta. magsigi man sa interpret, no? Mao na gud tinuod sa kinabuhi mga kasama. Ingon na gyud ani. Duhana ang panghitabo ug ang interpretasyon. Kana na gyud. Ang panghitabo ug ang interpretasyon. Panghitabo, number one. Nahagbong ka sa pasulit. Ana? Exam, ana? Mani panghitabo. That's the fact. Di man ato na makuha kay mumunay. Kailang yung itag fact. Di na ma, no? No? Contra factum nundatur argumentum. Agaw na sa nunim impulmus a liquid adversus sed pro veritate. Wala kita'y mahimo sa pakigbadok sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. O muna'y fact ba? Di ni mo makuan, no? Di ni mo limod. Kanang fact, nani ako karon, no? Yung nga, ikaw ka kanang sa mga Alvin, di ka na AI? Ako ni oy, mamagali siya, ako pa iyang gimahal, ha? Okay, sumana mga kasama. Asa na tanto? Mawa, tapanag. Ayong tanaw-tanaw alos tibitiba, nindot kayo background sa atong pinanlanggang technician, no? Nindutan ako din, murag na amang kundiri sa BBC baka o CNN. Akong kauban diri si Jerome Yap, mga kasama, technician sa Picas, Picas Lawak. Okay? So muna mga kasama, no? Kana may atong giatangan nga eventually sa kung tan-aw na magimudagan nga ni ini sa Korte Suprema, no? In fact, nanagal imidagan dito, murag high school teacher ko, no? Nga ipa gusto niya nga ipa uphold ba nga balido nga kadtong ipadeklara nga balido kadtong gihimo sa Gatchalian group, no? Kay kini gu panghitabo sinado naka generate ni daghang mga kanang sub panghitabo ba, no? Oh, nay main panghitabo na nay sub. Tawa. No? Pag hearing sa flood control mga kasama, no? O di pa ko malimot atong saludo sa mga naning kamot yon kadtong mahitabo ang flood control. Kaya naghuwat bang yung mga Pilipino ito? Facebook Pilipinas naghuwat. Kaya nag ilang giingon niya. Kanang kang Gatchalian group gisuportahan ko no sa mga katawhan. Mao ba? Nganong kasagaran si inyong mga kauban diha nag no? Nag off ma ilang comment section sa ilang Facebook. Ilang gi-off kay gi-dabu-dabuhan sila sa mga katawhang Pilipinhon, no? Hasang sukuas mga tao nga nagpasidong na ang flood control investigation. Inyong gibag-o ang liderato sa Senado aron mabag-o na sad ang chairman sa Blue Ribbon Committee, no? Gusto ninyo pulihan

ni Senator Torfo nga gi-mention man siya sa hearing. Tausa siya sa mga Malita Boys. O daghay nag-off sa ilang comment section. Si Subiri, nag-off sa ilang comment section. Nga naman Subiri, has kang hambugang Subiri, no? Pag-walk out, yeah, let's go, no? Kanang kuang ba, kanang tao ba nga, why ka uaw? Kanang mapis sa grabuhon, kayo siya ang kasaypanan ba? May kuyaw nga tao na, no? Kitang tao, masayop ang kita, no? Pero kung mapasigarbuhon ta sa itong kasaypanan, no? Another level na sana. So anyway, nga na nag-off man sila sa comment section. Daghan diri sa Win Gatchalian Group, no? Kibaw sila nga ang mga Pilipino kontra sa ilang gihimo. Kay walang laing gusto sa mga Pilipino nga mahibawan unsa kining flood control controversy kinsay mga nagpaluyo, no? Gusto man ipagawas sa Gatchalian Group na kining flood control, no? Aron lang madiskaril ang impeachment ni VP Inday Sara. Kung sa'y pagdiskaril? Wala ang gihimo ni Senator Peter Alan Peter Cayetano. Pag-assume niya isip Senate President, iya lang i-convene ang Senado isip impeachment court, no? Nag-take off dayon. Wa siya'y gilangan-langan. Pero, nakapaniid siguro mo na kining flood control mo iguhat sa mga tao gyud, wa maguhat ang mga tao niya ng impeachment proceeding, naguhat sila. Kay, kanang inyong ipamasangil gud ni VP Inday Sara nga 125 million, nga iyan na monta ng na-account, pero di magin mo to, oh. Kaya ang tao di mo to, oh. Di gin mo to. Pero kining flood control controversy mga kasama, no? Ninaabot sa binilyon hangtod pa trilyon mga kasama, tanang kawat sa gobyerno, grabing kawat mga kasama. Oh, mo na'y gusto sa mga Pilipino. Now here came the group of Win Gatchalian, no? Launching a kudita, doing a kudita, no? Kudeta, no? Nasabi sa'yo na ito, kudita, no? Oh. Aron, ma-install ang bagong chairman sa Blue Ribbon Committee na makauulaw. Kaya gusto na pagkaroon ni Win Gatchalian, siya ay mahimong ang gusto ni Win Gatchalian nga siya ang mahimo nga presiding officer sa Senate impeachment. Yung outro sa siyang butal taloy mahimo kay di man siya bugado. Ako siya makahinungdong, no? Kinsa yung mga impeach presiding officer sa mga impeachment nga nangagi? Kinungdong mo? Oh? No less than the former Chief Justice Hilario Davide. Oh. Nga na presiding officer sad kung wa ko masayop, no? Si former senator or the late senator Nini Pimentel, usa ka banggiitan nga abogado. Nahimo sad nga presiding officer kung wa ko masayop, no? Whether you like him or not, pero manalaban sa siyang nanginig, no? Former senator, the late senator Juan Ponce Enrile. Nga naata karon Win Gatchalian. Naghikot lang agi mga kasama o negosyo rin may nantiguhan natin. Nanting bagyo ba? May bagyo. May ngon ng mga, with all due respect sa itong mga kaigsunang insika, kaya mga naghay insik buutan. Pero si Win Gatchalian, mo gining ang unang klasis tao, mo rin negosyo rin na huna ba? No? Oo. Oh. So, mayroong i-boycott ng inyong mga negosyo po, no? Anyway, kung bagyo, may nga din ang balit sa tindahan. Sick. Usman ako, with all due respect sa itong mga sick. Ingon ang radio sick nga, ang
Ah, lansang barato na siya. Ah, ikaw ang ato palit radyo. Na Wing Gatchalian Group, mga kasama. Oh. So, Moni, unsa may nahitabuan to? No? Buot pag yun, babagan ni John Vic Rimulya ang napu ang 18 ka mga ex-Marines, si Attorney Levy Baligod, si Senator Pia Cayetano, no, og si Senator Ruben Padilla. Pero, no, wakibaw kung iyang pagbabag ni Ruben, babag yun to, o gasal, ganahan lang yun siya nga matumba ngadto sa bukton ni Ruben Padilla. Gusto gud nilang gubton. Himuon gud ang tanan sa administrasyon aron magguba, mga kasama, ang imbestigasyon sa flood control. Mao man na. Mao man ay alpha and omega sa tanang panghitabo. Mao ay sinugdanan ug katapusan ni ining tanang panghitabo. Nya dili gusto nila, no? Nya mahitabo ang flood control investigation. Inglang laugaon aron mabutang ang duha ka mga, no? Ingon bitaw si Senator Tolfo, no? Ingon siya, sige, pag-hearing mo, kay, no? Isang Senate President pa mo, no? Kiliuhan to mo, no? Kiliuhan siya mata. Ingon pa si Ruben Padilla, sige, mamang ka, no? Lalaki sa lalaki. Isod ng laki masuko, no? Kaya ng laki, isog mga ng laki, no? Kano, bito magka, kano yung mga laki, musuro yung laki, kuyos yung laki, masuko isig ka laki, no? Pinariglahay sila, isog ni mga laki, no? So, ingon si Ruben Padilla, sige, no? Suwayi, no? Suwayi! Yan karo, nakanahonan na si Dolfo siya, kuyaw, no? Mura mag, no? Maapi kitaanin. So nagsuri siya. Kining laki mo god, no? Usay ang laki din ni maisog tungod sa mabadlungan ng babae. Usay sad kung panggaon sa sila og bayot, ha? Kay babae, busay lang panlaobot sa bayot. Propaganda sa tapalagsa. So, wala siya mga kasama. Mga kanay pang hitabo. Tungog kining tanan tungod sa flood control controversy. No? Dako kayo nga kawat, no? Sa panlulunan sa nasod. No? Dako kayong kawat sa panlulunan sa nasod. Napay Senator Peter, si Senator Vicente Soto yung siya. Kung nakadawat ko, kung ugaling nakadawat yun ko, ibutang talang nakadawat ko, kay nakadawat nung yun ko. Dito yung ira siya bitaw nga, kung ibutang talang, nga nakadawat ko, no? Unsa may isa anak ko, di man ko senador. Di man ko opisyal niya itong panahon na. Kuya, huwag pangatarungan, oy, no? No? Niya, si Senator Tolfo, saan ingon siya nganong, ako naman po. Kinsa man ng akong sala. So, patila. Pastilan sa ito mga senador karon mga kasama, no? Agyan. No? Nga ito sa the good one, ni Samut sa the bad one, no? Si JVR si ito, nagtuo tayo ng JVR si itong tarong tao, wagyan di ay, no? May lang sila pakungo ni Subiri mga kasama. Hoy, ablihin yung comment section. Asa naman yung inyong giingon ng maminaw mo sa katawahan, no? In nagbuhat bitang mog Facebook page, aron mo makadungog, makita ang komentos mga tao. Nakaroon hang, may pagkahang kay... may pagpagkahang yung tingali, no? Kay di maninyo maantos. Ang gitawag nato mga kasama nga komentos sa mga tao. Ah, kinsa man God, usman lang ko, kinsa man nga liderato ang inyong gisunod, no? Kinsa man ang inyong tawag nato inyong giila. Oh. Kang Senator Alan Peter Cayetano o kang Win Gatchalian
mga kasama. Klaro, mga grabe mo ang timing. Sobrang ka-klaro ba? No? Inaging gigubot. No? Nalungan na lang ninihuwata ang investigasyon. E ba mo, kung mamakak yod ang mga saksi ba? Makiba mga katawang Pilipino na? Kay mga Pilipino, kamawa sa Bonalize? No? Bisang gali mga driver sa tricycle, ngingig mga gali mga Bonalize, mga kasama, di na ito ma-underestimate. Oy. Oh. Kailan mo gitawag na ito nga, common human experience. Mga ba? Nga walang ginahang laglibro ba? Nga mga butang. Kanang sagad, nga kasinatian sa tao. Makahimod yung gag-conclusion. For example, duha ka tao, nisod og na kanang mabugnaong lugar alang sa lugar diin ang mga managuyab, paghagkabit, paghagdilikabit, musod. Oo. Para sa short time. So ba yung mga pangana ni, wala mo ko kaila, kaya mo ko familia sa mga lugar. Sa nga aning, no? IQ ba na? IQ? Oh, nanod. Nanod sila. Oh. Unsa Mike, unsa imong conclusion, ana, based on human, common human experience. Oh, nanod sila. Nang gawas. Mingon sila nga nag-business meeting na dito sa SOD. Muna isulti niya sa iyang bana o asawa nga, ah, nagkuan rami, oy, nag-istoryahe rami, no? Nga, unsa on pagsulbad ang suliran sa kalibutan.

lahas kang paitag maon. Ang kumaniyom experience sa tugan, nga pwede sila dito, naghimo, no? Ug butang, aron lipayon, o aron sila, magtagay sa dakong kalipay. Ana, mga kasama. So, kini mga Pilipino, kamusad ni. Humo-analisar. Unsay panghitabo. Nga naman manhuwata sa Gatchalian Wing. Nga naman nila huwata ang ngaong imbestigasyon. Arong ilang makita, nanusulti bagay sa tinood o dili. O. In all fairness po sa mga staff sa Senado, libog po sila. Kinsa ilang sundon. No? Libog kay kitang tanan. No? Marabaho man tayo. Nundon lang ko sa ako naman kasama dito sa Bye Bye City Leyte ba? Ako yung mga higala ng mga principal sa eskwelahan, principal sa high school, college, principal sa high school o sa elementary. Anong mga tingkat o gribon ba? Kaya na'y eskwelahan, na'y classroom mga gihimo, no? Libog sila, kinsay lang bitaron, no? Ang mayor ba o ang congressman? Ibuta na to, katong classroom, gikan sa congressman. Magsilos mo sa mayor, dili imbitaron. Kung di sa imbitaron ang mayor mangkasama, dali lang maabot sa City Hall nga to adito, nag-cut si congressman, wa ta imbitara. So, maimpirno ang kinabuhi niya itong principal mga kasama. Itawagon po ang district supervisor na otros ang napasood tungod po sa politika. Noon sa maniin yung principal. Wad ang trabaho in talo sahay. Ana ba, no? Maglibog ang tao. So, paniin ako, kinipong sa Senado, maupoy nahitabuan ng mga kwaling tao, no? Libog sila, no? No karon, gisunod nila siguro si Win Gatchalian niya naugugaling no masetol gyud ning ilang kontrobersiya pabor ni Alan Peter Cayetano musulod na po siya. Nakas kang kinabuhi mga kasama no usaka no may gingon no sa kanta nga no mga pangutanang lisod tubagon. So mana nganong ilang ang yung gustong babagan klaro adto no klaro adto nga gustong babagan nila ang investigasyon gusto nila nga kani si Tulfo no nga karon unsa na malay kredibilidad aning Tulfo kung siya yung chairman no. Unsa may lata pa sa nang lata, no? Unsa may iyang credibility kung siya na pod ang siya ang manguna anang investigasyon sa flood control. Nga iyang pangangi ko ang gi-mention man, no? Out of a sense of delicadeza, delicadeza mga kasama. Dili na unta siya mag-appeal. Pero kiningong atong Pilipinas, kano sa pagod ni makaila og delikadis. mga tao mabali-bali lang depende sa ilang interest ba, no? Kinigong para gano mga kakamping, no? Kana gano mga never against. Nay baba mo nga sang gi junk sa Sandigan Bayan, no? Gi basura sa Sandigan Bayan. Ang kaso batok sa mga Marcos, no? Oh. Human sa pila ka katuig, 30 katuig. Karon lang, no? Ubos mga kasama sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Unsay nahitabo sa mga atong kahigalaang pink kakusog kayo mo ingon og no to Marcos, Marcos kawatan. Karon, no? Matulpas katigwangan hilom pastirana. Mga kasama, bugnaw pastanikop.
Tapos sila yung mga statement niya, among gikasubo, kining nga panghitabo. Among gikundinar, kining nga panghitabo. Hustisya, alang sa sarapi, sa katawhan. Pero wala na, nag-usa naman. Nag-usa na kining kang Lenny Robredo, Risa Hontiveros, kinisa mga walho, nag-usa na. Nag-uba na ni Marcos. So nawa na katong, di na sila makasulti karon nga, no? Mangit-ngit nga katuigan sa martial law. Hilom na sila takom. Kuya, no? Kuya, ning tao kung ang iyang interest di ay. Kaya ang ilang naging gusto nga mawaragin ang mga Duterte. Unsay nakapahiusan nila, no? Ingon sila bitaw, sakto man tong kang Alan Peter Cayetano, isa, ingon si Senator Alan Peter Cayetano siya. Unsay ingon nga na, kuang ko, nya ako'y nagpikas-pikas, no? Ako'y nakapabungkag dili, oy! Ako'y nakapahiusa! Nga naman, ang mga komunista, ang mga walhon, si Risa ug si Lenny, eh kini Risa ug Lenny, sawa kay masayod, no? Sa kalihukan man gud. Nagitawag nga reaffirmist o rejectionist. Kana mga rejectionist, mana ni tuo ni, wala ni tuo ni Juma Sison. Pero magyapon ay ng doktrina kasagaran. Ang mga reaffirmist, katong ni tuo ni Juma Sison. Pero ubos gyapon nila silang tanan sa pagka walhon. No? O kanunayng, sagad kanunayng kritiko sa administrasyon. Kanunayng mingon, US, Marcos, regime, ibagsak, US Duterte, US, mga kasama, US Duterte, US Aquino, basta, matag administrasyon, US ibagsak. Kuwang na lang ang US Truya. Mauna, no? So, o kining administrasyon, nag-usa na. Asapod pingklawan, nag-usa. Sila nag-usa. Kisa ilang kontra, Duterte. No. Pero, saon taman, malas man sila. Nganong malas, kay bisan pag-bu-bu tanang resources sa administrasyon. Gikawat tanang kwarta sa gobyerno. Aron lang yun niya, si Sara Duterte, maduot ug madaot. Saon man nga ang iyang rating ni Sulbong na mahinaan.

Se on maanantaina sama. Malas sinä. Isä on nämä kahuat. Niin launch na siya, sayang. Presidential bid. Matod pa nila. Risa na! Muna ilang slogan ba? Kailangan lamang yun sa politika na kay slogan. No, pa yan ang Maruhas ako na ba? Ingon si Maruhas, uras na! Uras ng mapilde! Kobod, risa na! Iyasa na. Ayan man ang katungod. Naman tas demokrasya man kasama. Pinili ayaw man yung ato. No? Ang paraan ako, iyasa ang katungod. Napasya sa 2%, 3% karon, no? Or makagukod siya ni BP Sara, no? Maingon sa mga komedyante, pilay pad, di ba moy? Pilay pad sa onggoy, di ba moy? O kumingon ha nga si Sara may si Risa may unggoy ha. Kamura ba? Sensitibo ra ba kayo? No? Nili ay. Gapa sa si Risa. No? Kaya kining lahi-lahi magutaog ka ng panantaw, mga tao. Dito, watanya ng mga atake nga mga personal. No? Yung sila, Alvin Troya, Mestiza. Ha! Huwag ka ba eh. Dito, no? Sumana siya. Ilang gihi mo ang tanan. Aron lang gyud si BP Sara. Ma, kaan ba? Nga nag, ma-discarail ang iyang mga katuyuan. Tanawa dito si BP Sara sa Bye Bye City Liti kasama. No? Natumiging adaw, naghangkay taong. No? Wag ipahibaw ang iyang pag-abot ha. Wag ipahibaw kay nga naman. Katig ang mga local government officials muhimog mga lakang aron di siya makalusot. Bisa mamaana, warmly welcome siya, no? Ang among kongresista diha, nga si Congressman Carl Curry, ni pirma sa impeachment ni VP Inday Sara. Murago ang mani sugat, mao, imong gipa-impeach, imong sugat. Imong gipa-impeach, imong sugaton. So, anyway, ugma, no? Umabot ka mga adlaw, takibaw ning development diha sa Senado mga kasama. Bisan pa man sa nagkalahi nato ng mga opinion, paglantaw sa kinabuhi, padayon natong gamiton ang kamabulukon sa demokrasya. Na nag-ingon nga demokrasya is dead, o kamasayon. Abtang doon napakitay ba-ba nga makalitok, napakitay utok nga makahuna-huna. Kung sa mang habig ka, ilakip ang imong tingog sa mabulukong diskusyon. Kasi the only strength of democracy is the voice of the people. Ang tingog sa katawhan mga kasama. No? Nung kinahanglan, ang dusi, dili trisi. Pero kung himunin nung trisi, inyo sana. Ako nasab si kasamang Alvin Alquinotruya, sangan sa itong station manager, Attorney Phil Fernandez Banyok, ug sa kinatibukang persa sa DYHB Araman Cebu. Sa pikas lawak sa technical department. Makasama, no? Nabalik na atong technician diri makasama. Kompuni kasi hait ug lantip sa disyag mga obserbasyon sa politika mga kasama, no? Daghang mga tao nga yanong apan hait ug lantip ang ilang obserbasyon sa politika. Lakip ang konklusyon. Mga kasama atong technician si kasamang Jerome Yap. Ako na sab si kasamang Alvin Trujillo, salamat. May gabi ka natong tanan, mabuhi ang demokrasya.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Gadget lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?
11: So

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko.
4: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
2: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero wala'y new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Vision, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana, pero ang tinuod kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakit. Bacteria.
15: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo,
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumaka bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
21: Ilong Ranger?
22: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
21: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
22: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
21: Sipon agad?
22: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 14 with zinc agad.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
26: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag Ferrex B araw-araw!

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Malagang paalala, ang iBerry, hindi mo

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na yung zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jod! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humbaado mo ka direkta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, namudanag sa doom ng mananaw. Sama sa ayagan, alik-ikon ang managlahing katarungan. Hangtod ng mulutaw ang labing angayan. Ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kabatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang. Mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko. Mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kabatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
8: Maigsoon mayong gabi yata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa DYHP RMN Tatak Cebu, payagan sa kamatuoran. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse deutornum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ni pasukan. Ang atong Ginoong Isus mingon ang akong mga pulong mong kamaturan. Puyin ninyo, o kini makaluwas ka ninyo. Musa kita nagasanding, nagasaling, sa Ginoong amyan ni kalibutan nga nisulob o dagway sa tao, pero siya Espiritu o Diyos nga way sinugdan o way katapusan sama sa Amahan. Ang Amahan, nagpahimugso ni Isus, uban kang Yahweh sa way sinugdan o way katapusan. Dili ta makaingon nga Amahan una ni Isus, dili ta kaingon nga si Isus away sa Amahan, dungan sa way sinugdan. They are eternal. Eternal being has no beginning and no end. That is the meaning of the Catholic theology, the meaning of the word eternal. Uban na to si Brad Aling Bacalso, usas mga Catholic lay ministers nga kanunay mo tunga sa bukid. Sa Madumingo, ugdaghan kayong mga kaigsuna nato sa kabukiran nga di na makalusad laminas mga edaran, panangandoy sila nga makasimba sa adlong Domingo. Muna nga mga pari, mga obispo nag-authorize sa mga laymen nga nag-sod og mga training may tungod

0: pagsimba, pinagi sa awit nga espirituhanon, mga pagampo, ug pagbasa sa balaang pulong sa Dios nga mo ang tinuod gyud natong sakinan sa kinabuhi, ang pulong nga linamdagan. Ug ang pulong na himong unod, maong Eucharist, nga makalawat sa mga tao nga makaandam dito, human mo agig confession sa mga pare, ang mga Catholic lay minister magdaog Eucharist, ustia, or makapakalawat kanila. Manang magatuman sila silang Sunday obligations. Niya masaluyo na to si Brad Dins Bakulod, huwag ako mong ihatag nganto ni Brad Aling Bakalso.
1: Dagan salamat, Brad Dins. Mayang gabi kanimo, huwag mayang gabi usap sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa maabot ni atong Sibya sa Sasyon DYHP sa isuno doon sa dial sa atong mga radyo. Mayang gabi sa tanan na kanunay nagsunod sa atong programa.
2: Payagan sa kamaturan, nabiyan ni si Brad Willie Cabiluna, Sister Lady Cabiluna, di halinaw talisay City Cebu. Nya sa atong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong programa nga kanunay naminaw, si Brad Rocky Bacos, si Nilpa Bacos, si Kukoy Gunser o si Ninit Gunser. May gabi, labi na si Brad Nicole Cabunilas. May gabi, istanan, yan na atong nagtanaw karon kay live sa ta sa Facebook nato nga personal account Aureliano Aling Bakalso na si Brother Roger Umandag sa Agubiao Mandawi City usab ka lay minister diha sa Secret Heart Chaplaincy Agubiao Mandawi City. May gabi diha brother. Yeah, brother Sok, kita karong adlawa nagsaulog sa ginganlan o Corpus Christi kung ginganlan na siya o lawas o dugo ni Kristo. Nya, kining pagtulunan na gisaway kini sa atong mga kaigsuunan nga dili na, simbolo lang na ang inyong gihimo diha Santos nga Misa na abgoy mahimo din ha, nga mahimong lawas o dugo ni Kristo kanang gamay ninyong pan. So, unsa may explanation ni mo ani Brother Sok?
0: Nasa Lucas 3:21, nag-ingon ang Diyos, may dakong gahom sa pulong sa Diyos. There is a great power of the Word of God. May dakong gahom ang pulong sa Diyos. Muna nga, kung ang Ginoo ang langit ng Diyos, amahan nga si Yahweh, nakapatungha sa mabutangan na agikan sa wala. Muna nga nag-creation to make something out of nothing. Nga nakapatungha siya sa mga butang gikan sa wala, mutungha ang kahayag, mutungha ang kangit-ngit, mutungha ang kinabuhi, mutungha mga tanom, mga isda, mga langgam, o mitungha sa nga tao nga gisuruban niya sa lawas ug kalag o ang atong lawas gikasabog, ang atong kalag espiritu dili mamatay. Ang atong espiritu gikuha sa Dios gikan kaniya, the Spirit of God. Mao nga ang mga pung sa Ginoo kay dili man mapakyas sa mga pulong iya gisulti matuman man. Busa way maka sungag og makasupak niya nang maong kamaturan. There is always the power of the Word of God nga ang pung sa Ginoo gahum. Mao na nga ang pag-ingon ni Jesus sa katapusang panihapon, miko siya sa paan, o giya kiningi panalanginan, konsagrahan, o siya mingon, kinimaw kong lawas. O giyang gikonsagrahan o sa bagbino, kinimaw kong dugo. O mingon na siya, mukaon sa kong unod, minom sa kong dugo, adunay kinabuhing walay katapusan. Siya mupuyo ka na ako, ako mupuyo ka niya. O luwason ko sila, tagan ko sila, kinabuhing walay katapusan. So, mauna ang nalitok o gipamulong ni Jesus sa katapusang panihapon nga iyag yung gikonsagrahan ang pan o bino, iya na himong tinuod yun nga lawas o dugo ni Kristo. O kana, matod pa sa Hebreo 2:4 pong pani San Pablo nga everything said by God unsang mga butang nga masultis Ginoo, ubanan Ginoo.

0: niyan kamatuuran. O kanang kamatuuran nga gipasabot sa Hebreano 2:4 ang mga butang gipahayag sa Ginoo nga dili nato madawat, dili nato masabot iyang suportahan og mga milagro. Mura nga kun dunay sakramento nga daghang kay mga milagro ni tabo, mao man ang Eucharistia sa kadapit sa kalibutan nga dunay usa ka pare nga dugay na kay ito siyang matuog misa. Siya kani misa tinuod ba ning misa nga kini ma igumas konsagrasyon nga himuon sa pare, may mo ning tinuod nga lawas sa dugo ni Kristo. Nagduda siya sa daghang panahon. Lansiano, Italia. Niya, usap ka buntag nga nagkonsagra siya para sa misa, nisiga iyang mata kahit ang tinapay niyang igunitan na himo mang karne. Niya doon na pag ganit dugo. Niya ang pino na himong dugo. Muna nikurog siya tungkol sa daw nisupak siya mga pagduda ang dili kabaliparan nga kamatuuran nga ang misa kabubuton si Ginoo. Sa misa, maggamit si Ginoo ang iyang pulong nga maong gahom. Lucas 3:21, ang pulong sa Diyos na tingban sa gahom. Mura nga, ni sugod pagtuo tong pare, nga tinuod gini ay, nga kining misa makatagamtam ta sa butang nga dili tagani angay o dili takus nga ang Ginoo musuod nato. O kita sa musuod si Ginoo. Mao na ang dakong hitabo sa santos nga misa nga pangandaman sa nato. Sa 1 Corinto 11:27-29, daghang mga tao nga wala mo ila sa kalainan sa tinapay sa lamisa para sa pamahaw ug sa tinapay nga mampulong sa Ginoo ug nangalawat sila nga wa mangandam ug nangasakit hinoon. Mao na nga ron di ta masakit samtang kalawata mangandam sa ta. Usa na pa pangandam mga atong paghinulsol sa mga saha, niya mahimo na tang tako sa pagkalawat sa marang lawas sa Ginoo. So muna, dungaling ang dakong misteryo sa mga mata sa mga tao nga kuwang o pagtuo. Kining butanga, kinahanglan o banan nato sa sagot nga pagtuo kay Ginoo di mamakak. Nasa Proverbio 8:7-8, mingon ang Diyos naman ng akong nga pulong tinuod. Akong gisulti way bakak. Sa 1 Pedro 2:22, niingon si San Pedro, walay bakak nga miguwa sa baba ni Kristo, pulos tinuod. Musa Panginoon ni Jesus, kinimo akong lawas, tinuod na, kinimo akong dugo, tinuod na. Huwag ka na alang sa atong kayuhan, kay kini ang milagro nga musod ang Ginoo sa atong kalag o makapalipay sa atong kalag. Kung tawagong tas Ginoo, niya nakakalawata, umans pagpangandam, siguro yun, nga pasundong tas Ginoo sa langit. Irin siya nga walay katapusan, gibili ni Kristo diyan sa simbahan, nga dunay pare, dunay konsagrasyon, dunay sakramento sa Eucharistia. Okay, balik tani Brad Aling.
1: Daghang salamat Brother Sok sa dili pa ato ning i-recognition ang nagtanaw ron sa atong Facebook na si Brad Jun Porka, may gabi diya Brad Jun, na si Lito Lasula, diya akauban atong lay minister diya sa Sindiyo si Paris Tabunok. Si Brad Nelson Largo, si Brad Doming Dinyiga, may gabi kanatong tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa. Nya pasalamatan din ato daan atong station manager Attorney Rupil Fernandez Banyok nga mihatag usa ka oras pagsangyaw nini atong pagtuong Katoliko ug as kauban usab sa diha studio si Brother Jerome Yap. May gabi tanan. Nya sa kanunay nagsunod sa atong programa Diyas kandulawan si Bilyo Bacalso nagtanaw ron, nagminaw sa radyo kusog kayo og si Jake Bacalso. May gabi sa tanan nga kanunay mong nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamaturan. Nya Brother Sok, doon na pagin sila isyo, may tungod niya ng Santos nga Misa, muingon din sila nga granting without admitting nga nahimo ng lawas og dugo ni Kristo. Pero ang pangutana din ha, inigkalawat ninyo, ingon din sila, inigkalawat ninyo, musod sa tiyan, ugon niya itsas daplin. Pagkaluoy sa Dios inyo lang itsa dito si Tiktang. So, ingon na ang ilang isyo, Brother Sok, nga nahimo mong katong lawas o dugo ni Kristo, niya atong gikalawat, paguman giitsa na to ngadto siptiktang ug luoy kuno kayo ang Dios ug mao kuno atong pagtulunan nga dili masabot.
0: Dili masabot, labi nagdili gyud mo tuo ang sakramento mao nang external sign committed I mean rather done by Christ ang usa ka sakramento usa ka timaan nga makita nga naa diha grasya sa atong Ginoo. So kung mawa na ang iyang external sign, mahunong sa iyang pagkasakramento sa mapanilitan sa pagkalawat na to na sa itong baang Eucharistia, ya, tinuod man na nga siya, si Kristo Diyos ang taong matuon mo puyo na to, ya, mahilis na itong Eucharistia ang nabilin mo ang presence ni Kristo so sa itong kalak. Pero sa pagkasakramento, na tunaw naman. So dili na ang iyang pagka sakramento mo'y nagpapilin, kundili ang presence ni Kristo, nga ang pan o bino na imong tinuon nga lawas ng dugo ni Kristo. So, muna nga, ang sakramento, ang timaan nga makita, external signs, nga higtukod ni Kristo, nga maghatag na itong grasya. So, kung matunaw na ng Eucharistia sa ato bang tubig sa atuntian, nihunong na ang iyang pagkasakramento. Ang nabilin, mong nagtukod sakramento. Nga mo si Kristo mingon, ako, sa diya mo kalawat mo sa kong unod, minom sa kong ako, musulod ka ninyo, o kamusan musulod ka na ako. So kung mahilis na itong ustia, nawa na iyang pagkasakramento, ang nagsaad, mo'y mabilin. Hindi na mubiya ka na ito, hangtod, nga dili na ito sa hinginlan. Saan na ito panghingilin sa Ginoong nagpuyo ka na ito? Kanang pagbuhat o salang mortal. Dakong sala, pagpatay bag tao, pagpanglugos ba, pagpanapaw, paghimog maulagon nga buhat, batok sa kaputli o muna mga salang mortal nga gisikara na itong Ginoo kaya itong gipulihan gipuli ang yawa pinagi sa mga ingnon na ito buhat nga dautan mo yun ay paagi nga ginginlan na ito ang Ginoo pero di ginamubiya nga itong Ginoo hangto dili na ito ginginlan nagpantihela siya andam siya higayon nga makasangpita o ginulsulta mo balik siya kay muna ang iyang prinsipyo nga puyan kita niya. Huwag ka nang pagpuyo niya, unungan ta niya ang tuns kamatayon. Huwag ito'y kamatay na to, siya mo escort na to, padung singarihan sa langit. So matahum kayo ang sakramento nga gituko ni Kristo ka na to, sama sa Eucharistia, sama sa pagkalawat, o sama sa pagkumpisal. Dako ka ng sakramento kayo, alang ka na to, nga gustong maluwas. Okay, nungaling.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya, niya man si Brad Carlo Bardinas nga nagtanaw sa atong programa Payagan sa Kamaturan. May gabi niya, Brad Carlo Bardinas. Niya, Brother Sok, na yung mga pangutana nga gipadala na ko sa atong kaubang lay minister, gabi gininiya gisulti na ko ang pangutana, may tungod niya po niya sa Santos na Misa. Naaman ko na yung simsix nga nagtipon, ang iyang pangutana, nabanos Biblia na nga ang same-sex marriage, away same-sex nga nagpuyo lang kayo, umari same-sex marriage sa ato, makakalawat ba na? Ug naaba sa Biblia? Paliho ko no, Brother Sok.
0: Ano sa Biblia na sa 1 Corinthians 6:8-10, nga ningon na Ginoo nga, ang usa ka lalaki, muipon si sika lalaki, sa kababae, muipon si sa kababae sa tuyo sa paghimo sa mga lawas nung pagbati o kalipay, sala ng mortal. Kay ang maong katuyuan si Ginoo nga ang lalaki, magminyo, so sa kababae nga sama sa lalaki, wabroy ka, way kabilingkan, kunya, magandam sila, makasal, niya, kasal yun sa pare, so sagrado na kaira, ay ilang pagpuyo nga kinasal na spare. Kunya, ang ilang mga buhat nga lawas nun, panalanginan na si Ginoo. O mo na hinungdan nga doon ay mga anak ng matubuon nila, rumahimong mga buhutan nga Kristiyanos. So, mo na ang katuyuan si Ginoo. Dili kay magpuyo ang lalaki, isika lalaki, niya magbuhat o mga lawas nung pagpahimuos nga supak sa kabuhuton si Ginoo. Period. Kinalang masayod, anak. 1 Corinthians 6:8-9 nga ang lalaki magpuyo niya magbuhat og mga buluhaton nga sama sa minyo laki babae o ang babae sa magigipon sa sika babae magbuhat ang mga lawas nung buhat nga dili sumala sa gihanais Ginoo nga maong kaminyoon preceded with kasal sa pari. So sala na di sila makakalawat sa mga lawas Ginoo kung naghimo sila niya na ilang buhaton magbuwag yun sila kayo dili na sakramento dili na maong plano sa Ginoo sa lalaki. Ang lalaki nga tunay na lalaki magminyog sa kababae, tunay nga babae, o babae sa minyog sa lalaki, nga para sa kaminyoon nga pasiunhan sa kasal sa pare. Kasal, nga ministro diha ang kasalman. Pero ang success Ginoo, maong pare, muna ang kasal sa Iglesia Katolika.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana sa atong amigo, kaya nga lay minister diha sa St. Joseph Parish Tabunok, si Brad Dudong di Farini niya iya gining ipadanga pangutana. Ato sang great usab si Brad Carlo Badinas di San Roque Talisa yung mga ibibrad niya sa atong mga kaiksunan nga naminaw si Silviano Lemido di Kandulawan Talisa City Cebu, si Ernesto Cabaluna may nga bii niya ni Ani Bacalso nga kanunay sa naminaw sa atong programa ang payagan sa kamaturan labi na si Joseph Bacalso. Nya Brother Sok, mahitungod ka po sa pangutana, ningon sila pagsulti nga ang kanang mu-perform sa Santos nga Misa o sa kapari, ang legitimate pari, unya naa siya sa kining okasyon sa pagkasala committed sa mortal sin. Unsam ni siya kanang valid ba ni ang iyang misa nga gi-perform ug unsa may imong ika-explain ni any Brother Sok?
0: Ang tubag na sa panudlo simbahan nga usa ka pare magpabilin nga siyang pare ang iyang ordinasyon na agina siyang lawas ug kalag nga siya usa ka pare. Pero simbako ma usukamon siya sa salang mortal. Niya magmisa siya ang maong pare naka sa o pasipala sa balaan nga sakramento. Pero balido ang iyang misa. So, pagmisa niya, valid man, ang Eucharistia, tinuod nga lawas sa Ginoo, makalawat sa mga tao, o wa maunsa ang iyang pagkapare. Kaya iyang pagkapare, gikan man ni Kristo na naghatag niya na. Busa ang iyang pagkatao, mahimong makalapas o makasa, so siya may tulubagon nga sala sang mortal, pagpasipala ka sagradong butang ng mong santos nga misa, pero dili invalido ang misa niya. So katong mga tao, pila nakagatos mga lawat, tinuod yun, nga lawas sa atong Ginoo, ang ilang nakadawat, ilang nakalawat. Nama sa nasan Juan 11, nga si Kipas, nga usaka pare niya siya naka dawat sa katungdanan sa pagkapare og nagkahimo siya kasalanan og ingon dito nga nagpabilin ang iyang katungdanan o pagkapare bisan siya dunay sala nga paglapas sa sugo sa Ginoo. Mao sa nang pare kinahanglan human sa pagmisa niya mudali-dali gyud siya himo sa iyang acto de contrition pag inulsol og labing dool dunay parukya nga dunay kura paroko, makakumbisyal siya di adiha, arama, wagtang. Ang mayon tato before the mass, nga magkumbisyal siya daan. Pero kung ugaling sa kapikis panahon pa, umisagin siya, bisan na siya silang mortal, baliko na to, nga ang iyang misa, balido. Ang pagkalawat sa mga tao, tinuon nga lawas sa atong Ginoo. Pero siya mismo kapare, nakayatak sa birakong kasagrado sa buluhaton sa misa mo sa doon na siya ay obligasyon sa pagkumpisal sa dili pagmisa. O kung dili, human sa misa, nakasaulog yun sa misa, na siya isang mortal. Pusat, ang iyang konsensya na kagdanya, go to a priest and confess to him. Naroon nga, mapasaylo sa gadayo. So, balik ko na to, ang pagkapare niya, wa-mawa sa sala niya personal. Magpabili na, because that priesthood comes from Christ. indodo panhem sa among pare nga dili na mawagtagan niya bisan hangtod sa kamatayon. So muna, dungaling, gawa sa mga guwis pumingon na, pare, maganyan, na ka naman kayo kakalapasan, tangtangan na kasi mong otoridad sa mga pare. Muna ka na tawa na, pare, lagyapon, pero rin sa kamisa, kay likwaan na siya sa iyang authority from the bishop. The bishop has always the authority. Nga mo na siya mong ordin sa mga pare, siya siya mong kuha niya na, aron nga, dili mo laygay ang pagyatak sa balaang sakramento sa Eucharistia.
1: Nagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana sa dili pa ato sa ning i-acknowledge kadaghan na nagtanaw sa itong Facebook Live, Brother Sok, na si Brother Carlos Cabanero niya sa Tabunok, Talisay City, Cebu, kauban na itong lay minister niya katikista sa ni si Carlos Cabanero. May gabida, Brad. O si Brad Arman Fernandez niya sa Magaway, Talisay City, Cebu. May gabi sa natong tanan niya nga sige mo sunod sa atong programa payagan sa kamatuoran. Nya doon na pa'y laing pangutan na may tungod lagi sa pare, Brother Sok. Kay kini ko nung ginganlan na itong silibas sa isa usak pare nga dili magminyo, nakasupa ko nun ino gisunod na tugikan sa pagano. Kay ug atong sundon ang apostolis ko nun si San Pedro, doon na may ugangan. So, sa ito pa, minyo day ang pari kaniya to. So, explain ko na, Brother Sok, sa story, nining sa kapari, nga nung di magminyo, o usab, gipasabot nila, nga, si San Pedro, o sa minyo, kay doon na may ugangan. So, paliho ko na ko, Brother Sok.
0: Ang nasuot sa Biblia, gikan yun ni Kristo, nga kanang silibase, kanang kahimtang sa pagkadili magminyo, nasuwat sa Biblia na sa San Mateo 8:19 nga versikulo 12 morning mabasa nato nga gingon nga ang dunay mga lalaki ug babae nga didto pagani sa taguangkan sa iyang inahan gipili ko nang daan nga siya dili magminyo. So mo nang vocation bokasyo nga ang Ginoo gyud mismo mo inagtawag mo'y mubatubalani, ikataw na bata, maabot na sa age of reason, nga naana ang magdahon nga pagbati, nga gusto siyang magmungha, magmandri, o gusto siyang magpare, o gusto siyang ma-hermano o brother, religious brother. So, gikan gina sa itong Ginoo, nga matod pa niya, nga diha, na, diha pa sila satiyan sa ilang inahan, gipili na nakungdaan. Muna nga sa buhat sa mga apostolis, nag-ingon nga, doon ay mga lalaki o babae ba nga wala magminyo kay gusto silang muhalan silang lawas o kalag sa buluhaton si Ginoo, pagtabang si Ginoo, sa kaluwasan sa kalag. So magpuyo sila nga dili minyo. Ang babae dili mangitag bana, ang laki nga pare di sa mangitag asawa, tungod kay sila nipili sa labing hataas nga buluhaton. Buluhaton sa pagpangluwas. O muna yung ingon sa Ginoo di sa Biblia, nga kantong nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Nagtuman sa akong mga sugo. Og mo sangyaw siya pagtabang sa kaluwasan. Kanang tawhana nga naghimo niya na, ako yung pagkaluwason. Muna manindot kayong saan po sa Ginoo, niya itong mihimog sakripisyo alang sa dili pagminyo. Dili sabton nga, dili sakripisyo ang kaminyoon. Ang Ginoo siya nagtukod sa kaminyoon. Nga ang lalaki mo biya siyang amahan o ginahan, o muipon siyang asawa. O silang duhan, usana, ang iusa sa Diyos, dili pagkabulagon sa tao. So, panalanginan sa Ginoo ang kaminyoon. Ang kasalo sa kadakong sakramento, nga Ginoo ay nagbuot. Mayingon nga, ang Ginoo na higugma sa Santa Iglesia, sama sa bandang ang higugma siyang asawa. Ako usab na higugma sa akong iglesia, nga akong gitugod, o akong pagalosun, nga akong iglesia, na sa Balang Kasulatan, Kapitulo 5, Versikulo 23, Efeso. So, balik ko na ito, nga mo na ingan lang o vocation, the call of God, from Him, this calling, coming from Him. And He chooses, pili sa Diyag, kinsaman, ang itawag niya ang pagkamahimong pare, o mahimo bang mungha, o mahimo bang mandri, nasuwat na sa Biblia. Dili tagalalis na. Muna dungaling ato yung katubag mahitungon sa San Pedro, minyo man to San Pedro, pero namatay na ang iyang asawa. Kuha na to siya kanang biudo ba? Niya gitawag siya sa Ginoo, niya lagad siya sa Ginoo, so, ato pagkani si Jesus sa balay ni ugangan ni San Pedro. Pasabot nga, ugangan si Pedro, minyo, yun. Pero, na ni una maghalin sila yung kinabuhi ng asawa. Ang iyan tibok nga ng kinabuhi isip biyudo, kihala niya si Ginoo. O gipili sa diyang mahimong pangulo sa iglesia na nasbala ang kasulatan. Yan, ingon ni Ginoo, ikaw, Simon, pagangandan ko iyo, kipas. Ang kipas na kahulugan o dakong bato o kasagaran sa mga buluhaton, sa mga katawhan sa Diyos, ang dakong bato himo nilang patukuranan sa ilang kahugpungan. So, muna San Pedro, na minyo ganyan to, pero nihalinag unang iasawa, di modo, nakatag siya siyang kinabuhi. Lawas o ka lang, natos Ginoo, pero minyo siya ganyan to.
1: Nagan salamat, Brother Soksay, mong patinaw sa pangutana. Pero doon ay gipadaan niya ako nga pangutana, Brother Sok. Gikan ni Brad Ading Liamido, usa ka ministerya sa Santo Tomas de Villanueva, El Pardo, Cebu City. Matod pa niya, ipaliho kuno ko ani pa-explain ni Brother Sok. Kining usak siya kamulong niya ng City Palabras, Brother Sok. Kasagaran ko na siya iyang mahandol nga pung ika-pito. So, lipog siya kay muingon mo kuno nga patay na ang Diyos, patay na ang Diyos. Yan, nag-una-una siya unsa may buot pasabot ni ini. Literal ba ni siya or unsa ni siya sambingay lang ba? Matod pa niya. So, for satisfaction ni Kuan, Brad Ading atong pa-explain ni Brother Sok.
0: Kanang pung patay na ang Diyos dungaling. Kung tanaw na to ang kahimtang ni Kristo, patay na ang Diyos. Botso na kana, na ay namatay din ni Kristo sa iyang pagkatao. Kay San Pedro na, 1 Pedro 3:18, nga si Kristo namatay, diya sa iyang tawhanon nga kinaiya, apan nagpabilin nga buhi siya sa Espiritu. Muna kay naglangkob na ang atong Ginoong Hesus sa iyang pagka-Diyos o sa iyang pagkatao. O gipaybaw ta na sa Catechism of the Council of Trent, page 22. Nga doon ay duha kakahimtang ni Jesus. Nay kahimtang niya nga dili mamatay, o nay kahimtang niya ang mamatay. Sa page 56, sa Council of Trent gapon, nagingon, we can say in the strict sense of the word that God died. Pero naisumpay that very death and suffering of Christ are incidental to His human nature only. Kanampung only. Kung magpadayag ta nga ang Kristo na matay, isunod ang kahulugan nga ang iyang kasakit o kamatayon na matay diya siyang tawhanon nga kinaiya lamang. So kanang lamang muna ay nagpugat o katungdanan nga kananim Panginoon nato nga si Kristo namatay, gitudluan ta nga ang mamatay diya kaniya sumala sa Council of Trent Catechism, pahina 22. Doon ay duha kakahimtang si Kristo na ay kahimtang niyang mamatay, nasa ay kahimtang niya nga dili mamatay. Na ay kahimtang niya nga mamatay, na ay kahimtang niyang dili mamatay. Unsa man ang kahimtang dili mamatay, diyan ni Kristo, ang iyan pagka-Diyos. San Pedro, pahibawag yun. Di pahibawag yun San Pedro nga si Kristo namatay siyang lawas. Namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi siya sa Espiritu. Yan ang mag-ito yung mabasa nga ang Kristo dili mamatay, litra por litra, nasa Isaias na Visayas, naghisgot sa bata, nga mao si Jesus. Alang ka nato sa kabata gihatag. Ang kagamhanan igatungtong siyang abaga. Pagangalan siya kay bulungan. Pagangalan siya gamhan ng Diyos o pagganlan siya amahan nga walay kamatayon, amahan nga walay katapusan. Kinsa man gitawag amahan nga walay katapusan? Si Kristo. Kaysa mato pa, Diyos, dakong Diyos, o siya, amahan nga dili mamatay. O giliko na sa San Juan 12:13. San Juan 13:34. Ngayon, kaming mga magbalantay, kaming mga batid sa balaod, mingon, nasayod kami nga ang Kristo magpabiling buhi, dili mamatay. Litra por litra na. Ang Kristo magpabiling nga buhi, dili mamatay. Nyalaing litra por litra, naa sa Hebrewanon 7:24. Nga mingon San Pablo, si Kristo nagpabiling buhi kay iyang pagkapari, walay katapusan. O, nagyod. Litra por litra. Nagpabiling buhi. O yan, naasad sa Roma 9:5, nga si Kristo siyang pagkatao, nagikan sa mga patriarka. Pinagpadayon siya siyang pagka-Diyos nga walay katapusan. So, mauna, ang uno, ang sulat ni San Pablo sa Hebrewanon, Kapitulo 1, versikulo 8, ang Diyos na mulong, ang Amahan na mulong, doon ako'y ipamulong, dili nga doon sa mga anghel, kining akong ipamulong, alang sa akong anak, nga mo si Jesus. Og mingon ang Amahan, ikaw Jesus, Diyos ka, ay mong trono, walay katapusan. Wala si Kristo, ipailang yun nga Diyos. Kunya na ay Diyos mamatay, dili man, dili na, dili, dili na tinuon nga Diyos, Diyos, Diyos na nasa Roma, Kapitulo 1, versikulo 3. Ilang ang kahimtang sa pagka-Diyos nga dili mamatay, ilang giguyod sa ubos sa kahimtang nga mamatay, nga kanang pagka-Diyos, bisag asa nimo na guyura, magpabili na nga buhi o dili mamatay. Ang mamatay niya, ang iyari yung pagkatao. Musa ka nang ingon nato nga naa sa Biblia, katunggi pahinumdom ni imong amigo doling sa City Palabras, nga namatay ang Diyos. Patay na ang Diyos. Sudo nga, midungilo na siya siyang, oo, namatay na ang Diyos. Ang buti sa buta na, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Pero wa maguna magbuwag ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Nana sa Kolosas 2:9. The divinity of Christ dwells in him bodily. Masabot-sabot, ang pagka-Diyos ni Kristo nagpuyo siyang lawas. So kung madunot o mga masakit ang iyang lawas, dili mamatay ang iyang pagka-Diyos. Labi na sa Hinoon nga, ang iyang lawas, bisag namatay, pero huwag siya madunot kay buhi man siya kanunay. So, muna ang atong hinumduman na sa San Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu. Kaalam 1:12. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Yeah, si Kristo niangkon mo siya nga Diyos. Niangkon sa siya nga siya Espiritu. Asa mabasa na sa Pinadayag 26. Yeah, size nga to sa city. Akong Alpha Omega, matupad ni Kristo. Akong Alpha Omega. O katong mga buutan nga nakapasar sa mga pagsulay, gantihan ako sa tubig sa kinabuhi. O kanang tawhana mahimong akong anak. O ako, ang walay sinugdan o walay katapusan, ako, si Jesus, iya nga Diyos. Yang yun, Gus Kristo, litra por litra nga siya, Diyos. Yang Diyos, di bagay na mamatay. Nagay Diyos, mamatay, Diyos, Diyos, na, nanas Biblia. Naasa, Job 34. Job 34:14. O siya pong, kuno galing mamatay ang Diyos, kuno galing mamatay ang Diyos, kitang tanan mamatay. Mamatay ang mga langgam, mamatay ang mga isda, mamatay ang mga hayop, o kitang tanan mga tao mga matay. Kung ugaling ang Diyos mamatay. Subjunctive mode na siya. If I were God, subjunctive mode, nga sa ito pa, na i-condition nga, dili may tabo nga, if I were a woman, hindi mo na may tabo, kay laki mo ko. Pero I said in subjunctive mode, if I were a woman. So, kanang ingon nga ang Diyos namatay, punting gina siyang pagkatao. O giklaro gina sa Catechism the Council of Trent, page 22, ni Kristo doon ay kahimtang duha, na ay kahimtang niyang mamatay, na ay kahimtang dili mamatay. Tanaw ra ang gisulti at doon pantugang teologo, na hangtod karon mo, pati ilay makalupig, Santo Tomas de Aquino. We believe that Christ died on the cross, and He died as man, because His being God cannot die. Purting biguna na sultiha, eh, Santo Tomas de Aquino, mituo kita nga si Kristo gilansang sa cross. Mituo kita. nga namatay iyang pagkatao. Apan buhi kanunay iyang espiritu ang iyang pagka-Diyos. Mora nga, di na ito lalison na inaalas Biblia. Dagang kay Dixon Biblia ka, ang pagka-Diyos ni Kristo dili mamatay. Ang namatay diyan ay ang iyang pagkatao. Iyon na yan, samang pagtubos ni Kristo, ang iyarang lawas o dugo mo'y namatay. Niya mamatay ang Diyos. Wala matubos. Sa'yo pa na magkasulti ha. Nan sa teologiya pa na, non acceptabilis. Latin man na. Language sa teologiya. Dili madawat. Kayong pagpakamatay ni Kristo siya ang pagkatao, siya namatay siya ang pagkatao. Pati yun pag-ani mong Diyos, muna non-acceptabilis. Non-acceptabilis sa Latin pa. Non-acceptable. Because Jesus is God. He has no beginning and no end. And He is no subject to die as God. Pero as man, matay siya. So muna, duling, ang kanang imong amigo nga, si Tag-City Parablas, Palabras. Namatay na ang Diyos. Ambon sa butang iyang pagkatao. Dili mismo iyang pagka-Diyos. Asa mabasa, Catechism of Council of Trent, page 22. Diha ni Kristo doon ay duha ka kahimtang. Kahimtang nga mamatay o kahimtang nga di mamatay. Kanang di mamatay mo na iyang pagka-Diyos. Sa iyang pagkatao, mamatay na. So muna doon ling, naagis Biblia na sa San Juan 3:34, kami nga magbalantay sa balaod, evalus balaod, nga ang Kristo magpabiling buhi. Oh. Ya, ato na tungason gyud tagak nang pulong nga iya man sa Ginoo. Di man ta kausab ana. Asam basa. Psalm 89:24. Niyo na Ginoo ang akong pulong dili mausab. Bisan ako nga nagpamulong niya na dili na ko usbon. So, di na usbon ingon klaro gyud nga ang Ginoong Hesus ni tug-an nga siya Dios. Ang amahan ni tug-an kining pulunga akong giandam atun pa sa Diyos Amahan, dili ko ni isultis mga anghel, nganto ni Jesus, nga akong anak, ikaw Jesus, Diyos ka, ang imong trono walay katapusan. Tiyaw wala nga mahan, nagtugan ka, ang iyang anak, Diyos. Ngayon sa may kinies pagka Diyos, Espiritu, dili mamatay. Juan 4:24, ang Diyos, Espiritu. Kaalam 1:12, ang Espiritu sa Diyos, dili mamatay. Yan si Kristo Diyos, ang Amahan Diyos, di na mamatay ang iyang pagka Espiritu. Balik tani brad aling bakal so.
1: Dagan salamat brother Sok niya sa maogya pong atong amigo gyud nga si nangutana daghan siya gipadala nga pangutana. Ang iyang gisulti na sad nga lain. Kanang gi nakakita siya og dalis lagi kay matud pa niya. Matud pa niya ang gisupak nga ningon ang iyang gikasulti nga wa may langit, wa'y impirno, wa'y kuan nga lugar. Wa'y impirno, wa'y langit, wa'y purgatorio nga lugar. Kay usa kuno na ka estados, kung pananglit kuno malipayon ka sa to pa na wa ka sa kasakit, mauna kuno na estados na sa langit, langit na imong ipuyan. Kung naa ka nagsakripisyo niya, kuan ka, marestado sa purgatorio o sa impyerno. Mauna ilang gilalisan nga kana kunong langit o ang purgatorio o impyerno usa lang nakasta estados kanang nakasa state ba nga imong kahimtang silbi. Mauna imong ingon sa pa-explain ni Brother Sok. Palihog kuno Brother Sok.
0: Ang both gusawat ka na dungaling nga heaven or hell is only a state, it's no place. But sa buta nga ang langit, kahimtar na sa mga masakiton ta, grabe kayo niya, milagruhan ta na, nagkalitog ayo atong sakit, ang kahimtang sakalipay, naa na to, naa sa suod. Muna nga, ang ilang pasabot nga, ang langit, kahimtang sakalipay ang may sama. Ang impirno mo sa kakahimtang ang may sama ang kasakit, pero wa'y lugar ang impirno. Wa'y isa'y lugar ang langit. Kahimtang rin na. Nya, muna, ang yan na natong the strength of logic nga duhaman hukong sa tao sa Hebreo 9:27. Humans kamatayon hukman ang tao. Ang iyang kalag hukman dayon. Kung siya buutan, ang iyang kalag tuas langit. kung siya makasasalag dako o makahinol sa lamatay, impyerno. Kung gamay-gamay rin sa purgatorio, silutanan. So, muna, nagunaw na sila kakana, usalang ka kahimtang. Pero pag-abot sa second coming of Christ, na nasa 1 Thessalonica 4, kuyog niya ang daghang mga anghel. O kuyog niya ang daghang mga espiritu gikas langit. Dili mga anghel isgutan. Doon ay mga anghel, kuyog niya. Doon na say soul spirits. O niya, nag-ingon nga, unahaw niya pagbanhaw ang diha ng amatay diha ni Kristo. Niya siya rin nagbanhaw na ang mga tao, doon ay nailawas. O nailawas. O ang ilang espiritu misulob sa bagong lawas. Lawas na kalang. Ang mga maimpirno sad, ang ilang kalag, doon ay pagkabanhaw ang ilang lawas, lawas na kalag. Niya sa mga ibutang. Dili na may tamo ng ibutang las kahimtang kaya na may lawas. So doon ay langit nga dapit o kahimtang sad. Doon na sa impirno nga dapit. Kay naman, gisigutan man, nga ang kalayo sa impirno. Gitagana sa dagkong makasasala na sa pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 10. So, mausan ang nakita ni San Juan. Nagampo siya. Namalandong siya. Nabli ang kalimang apatik. Og nakita niya. Nabli ang langit. Pagkadaghan sa makalag na tuas langit. Hilabi ang lipaya. Ya sila nga mga kalag na tuas langit. Hilabi ang lipaya. Nga uban sila sa Diyos. Naghimaya kanunay sa Diyos. O kining mao mga kalag na nakita ni San Juan, nag-ampo usan sa Diyos para kanatong mga buhi. Ya usaw man niya pagsulti niya, nagpulos na ito espiritu. Pulos na di makita. So doon nag-i-dapit. Doon ay dapit nga langit, doon ay dapit nga impirno. Tungod sa kinganlan of the principle and the meaning of resurrection. Kanang resurrection, namatay na, nabuna ang atong lawas, nabuna, pero hatagan tagbagong lawas. Lawas nga way kamatayon, lawas nga di masakit, lawas di matiguang, lawas nga di na makasa, lawas nga hangtod sa hangtod. Magpuyo ta sa gingharian sa Diyos. Nabay gingharian nga pulos di makita. Ya, nga nung ningon masan Isaiah 65 nga dito sa langit wa na itiguang. Dito sa langit nagpuyo sila. So, sa kakahimtang ya, sila nagmanipayo. So, doon naging dapit nga langit. Ama namo nakas mga langit. Mamatamingon na ama namo narakas kahimtang sa langit. So, Pater Noster quis in celis, sanctificator nomen tuum, adveniat regnum tuum. Naamagin na sa atong kredo, nagatuo kita, so sa ka-Diyos nga magagahong, magbubuhat sa langit o sa yuta. So, nagigibuhat niyang langit, nasa gibuhat niyang yuta. So, muna nga, tinooda nga, makadungog tas uban nga mga theologian mingon, happiness is on the state. Nga kanang kalipay sa langit, kahimtang na way dapit. So, way dapit, wa kay makita nga dapit. Wa kay makita nga langit. How beautiful heaven is, as we say. Sa ano pag-iun na ito, nga nindot ng langit, huwag makitag langit. Kaya we are, kanang kahimtang God, state ba, kahimtang. Kada huwag kag, bugat kayong sako nga siminto, niya, nakaingong kamay na ikaw glawas. So, nalipay ka ang imong kahimtang nga nakadaog kag bugat. Kahimtang rana. Gibati rana nimo. And that is not really true nga. Ang langit o sarang kakahimtang. Doon nag-i-dapit nga makita na ito ang Diyos. Kaya naman sa 1 Juan 3:2. Huwag pa kita maunsag, huwag pa kita mahibawag mga unsa kita. Pero kung mamatay na kita, kung nagpuyo ta sa buutan nga kinabuhi mamatay ta, makita na ito ang Diyos. O ang Diyos ganing espiritu, makita na ito. O makita na ito ang tanan na itong nga minahal sa kinabuhi. Makaila sa ta. 1 Corinto 3:12. Dukay kayong namatay itong lulo. Itong lulo namatay, 21 edad. Niya pagkamatay, nako palitan, edad kong sinta, tigulang na, niya kakong lulo, batanon. No, dito sa langit, wala na itiguang, pulos na makailatag sa tagsa. Kung doon ay lawas nga din na madunot, lawas nga din na makasa, lawas nga din na mamatay, lawas nga forever, alive in eternity. Kana in eternity, why sinugdan way katapusan? That is it.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa dili pa, ato sa ning recognition si Brad Dennis Abarkis, si Piatusay ko ni Dennis Abarkis, ma Dennis Makulod. Tini amgo sa atong tapad si Brad Dennis Bacolod. Niya si Brad Jaime Demirito. Nagtanaw sa atong Facebook. May gabi ka na atong tanan. Diya sa kandulawan nga nagtanaw mo sa atong Facebook Live. Junjun Amansia. Tanaw sa si Junjun Amansia. Uguban pa na itong mga kaigsunan. Diya sa nagtanaw sa atong Facebook Live. Og naminaw usab sa radyo nga ni ata manukad gayud sa studio sa DYHP. May gabi ka natong tanan. Nya karon brother so luna na sad to iyang follow up good nga question. Daghan mong ni siya mga kuan sad nga mga argumento na ningon kuno tong iyang mga kauban nga ang kana kunong ug butsubayon kuno kay natay pagtulon ang purgatorio. Bisag asa pa kuno na basaha sa Biblia gikan sa Genesis hantod sa Revelation di ta makakitag pulong purgatorio ug kining purgatorio ngingon kuno sa uban nagbaby ay nga pangwartala na aspari kay lagi ang pamisa sa mga patay pamisa sa mga kalag daghan man mabot nga kwarta labi na sa adlaw minatay ug adlaw sa mga santos. Paliho ko no, Brother Sok, ka ng explanation ni mo sa mahitungod sa purgatorio. Naabagid ka na ang purgatorio. Matod pa niya.
0: If there is no purgatory, there must be no God. Muna yung principle. O gwa gani purgatorio, why Diyos? Nga naman, the nature of God, the true nature of God is justice. Nana sa Salmo City 11. Ang Diyos mo sa kahingpit nga matarong nga maghuhukom. Mo na Diyos. Huwag doon ay Diyos nga magkahiwi ang iyang hukom dili na tinuod nga Diyos. Iyan ang taong masalaypon o iyan ang yawa. But God is justice. God is love. God is merciful. Nga Ginoo tinuray maluluyon, may gugma ka nato, pero kanang justisya ang Ginoo. What is the meaning of justice? Look into our dictionary. Justice is a virtue which gives to everyone what is to everyone. Ang hustisya mo na yung paghatag na ito unsang asangay ng dawana. Mo na yung hustisya. Ang hustisya mo na yung pagtagad o paghatag na ito ng dawana unsay angay kaniya. Mo na ang Ginoo. Hingpit ug matarong ang maghukom. Unsa may illustration na ng matarong ang maghukom. Nasa Lucas. Lucas 12:48. Gipasangil gyud sa Diyos, inundam kasulti, gikan gyud sa Diyos. Ug ang Diyos mahukom. Ug kadtong dagkong makasasala, silutan og dako. Ug kadtong gamay rang makasasala, gamay rag sala, gamay rag sa dagsilot. Now, how could it be if there is no God? If there is no God, there is no justice sala. Ipuno nila, gagmay sa, nangawat lang tao nagpaan, ya, yabdas kamatayon, gamay rang sa, yutambog sa impyerno. Na yun ba tao nagkadugo ng lawas, nagdagas hunting knife, nagdagas sa mga polis, nagkapatay ang unong katao. Yaming na yung Ginoo, ikaw nga nagkapatay ang unong katao, adto ka sa impyerno. Ikaw daw, gutom ka ikan, nangawat kagpan, usa ka buok, imong ikaon, impyerno sa ka. What kind of God is this? He is not true God. Kung ay Diyos nga ipunong nagkagmaysang nakungsa, naanas Biblia, dili na bakakon, Biblia. San Lucas 12:48. Ang dagkog sa dako sa silot gikan sa Dios. O gikan sa Dios kadtong gamay rag sa gamay rag silot. That is justice. Kuana ang justice. We do not have it through God. Kay do na ba day Dios nga tinuod nga ang dautan nga dako kay sa gamay rag sa ipuno na nato dili oy. Ang amahan gani nga kita siya nga naga gibot ang iyang tanom. Ya, mahal na ba kayo itong tanong ba? Dako-dako sang lagpag sampot. Ya, pagsaka niya ang manghod itong mata, na nagliok-lihok, na huwag taon ang gamay nga platito, na buak, hagilatusan niya gamay. Kay gamay na ba katidad? Katong gibot ang tanong, labihan ng mahala itong tanong ba? Dako-dako sa silot. Maunang Diyos, what is justice to give what is due to everyone? Now, wag tanga ang purgatorio. God is no justice. We do not have the true God without justice. So, usa sa mga characteristics, Ginoo, nga siya, justisya. Ya usaw ni mo pagusti siya nga hanggang may sa tambog sa simpirno. So na as Biblia. Sa 1 Juan 5:16. Iklaro yun sa Juan. Kun makakita kasi mong iksuon nga nakasara gamay, iyan po na. Iyan po siya, luason po siya. Pero kanang dagko kay sa labihan kanang kong sa, ayun na nag-iampro. Ginoore mag-igo na usaw niya pag danin na Juan. Kun makakita kasi mong iksuon nakasara gamay, iyan po na. Kay pagaluason pa sa Diyos. Una mo lagi. Gamay sa. Kaya sa dos makabiyo do, dose, 42-43, ningon man. Kamong mga buhi, maayog, bulahan ang inyong gibuhat. Pag-ampo alang sa nangamatay, aron katong nangamatay, mabayra na ilang sala. O si, napag-ipasabot sa purgatorio. Na kung kamong nga nag-ampo, mayo inyong gibuhat, mayo. Kamong mga buhi nga nag-ampo, nag-ampo mo para sa mga nangamatay. Aron ang nangamatay, mabadbaran silang sala. Mawag na ang purgatorio. Ngagmay na itong mga sa, mabadbaran na si Ginoo. Pinagi sa itong mga buhat nga mayo ni kalibutan o mga pag-ampo ba sa kalag sa purgatorio. Naagi na. San Juan 3:15. Nga noon ingon mas San Pablo, kung mapukan makausa ang sa katao, huwag siya pa yan, kumuagi kayo, pero maluwas pa siya. Oh, dili na impirno. Kaya matod ba sa Biblia? Mateo 5:31-32, ang silot sa impirno walay katapusan. Niya ka na nahimong, napukan ang tawana. O niya, huwag siya kayo, pero maluwas pa. O dili na. Dili na, di na langit. Kaya ang langit, dili kayo. Di sa na impirno. Kaya kastigo sa impirno forever man. Ya, kanto. Buwagi kayo, pero maluwas pa. Muna, linisanan. Nana sa Hebrewanon 1:3. Jesus, Latin ya, Jesus facens purgaciones picatorum. Kung nagbantay ka na ang word yang purgaciones. Sa ito pa, dito ang Ginoo. Ang both gifts sa batang katong usaka prisuhan nga nagpriso espiritu, ang prisuhan sa espiritu dito si Jesus nga mo ito nga linisanan ug balhinon na sa langit. So dunay dapit nga niagi silang silot pero balhinon sa langit. Muna ang purgatorio gikan sa mubo nga pag bayad silang sa dadon si Ginoo. Muna yung Jesus facens purgaciones picatorum. So ito miyanto siya sa usa ka linisanan aron pagbalhin nila. So, muna, ang tao nga dili mo tuog purgatorio, wala siya kay baon si Diyos. Masiguro na to, kung di kayo siya mo tuog purgatorio, kanang inyong iyang Diyos nga gituhuan, dili na tinuog nga Diyos, Diyos na. Because the true God is justice. And above all, He is love. Above all, He is merciful. Pero, naagid siya justisya. Ngayon, dakugsa, matod pa sa Lucas 12:48, so, dako sa silot. Gamay sa, gamay ra sa silot. Tili ipunon. May tao nagkadugo, nagdapag hunting knife, gipusasan sa polis, nakapatay unom ka tao. Niya, may tao nangawat o paande sa merkado tungod kay gigutom, isakpas barangay tanod, gidakop. So, ngunyan na. Nga parehareg silot, nga doon sa impyerno ng duha ka dagkong, ang usa duha ka, ang usa, dako kayong makasago sa gamay ra, giipon na sa impyerno. Nabay ginuong mo niya na, magkayong na, mga awat mas uong nga bugado, sa nang ginuwa, hindi mo ni kamao. Ang gamay sa, ang dako sa, parihas naman, wa may lain, lang itong impyerno naman ka. Why purgatorio? Dunay purgatorio. Jesus facens purgaciones picatorum. Yagi siya sa kadagpit ni sanan, aron pagbalhin at itong mga tua dito, itong nabilanggo sa espirituhanong bilangguan. O, Dugaling.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya. Atong tanan, ato ni recognition si Brad Anthony Canillas nga nagtanaw sad ni, nagtanaw si Brad Anthony Canillas. May gabi diha, Brad, sa kanunay kang nagsunod sa programa ni Brother Sok diri sa Payagan sa Kamatuoran. Nya, Brother Sok, nga nanamlay 3 or 4 minutos na nabilin sa giyatag sa DYHP na to, Brother Sok. Imon lang pasalamat ug unya gamayng mensahe alang sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, Brother Sok.
0: Salamat ha, Dungaling, salamat ha nga kuyog yuka kanunay ni asa si Dennis Bacolod. Ug pasalamat ha sa atong pinagka kay higala si Atty. Rafael Fernandez Panyo nga kanunay gipaminaw tungod sa mga lain-lain mga isyu sa panahon. salamata ni Dong Rufel Fernandez Banyok niya sa atong engineer nung alin
2: si Jerome Yap.
0: Yes, Dong Jerome Yap o sa tanan nga niya sa DYHP RMN. Yes, atong pasalamat
2: Brad Dennis Bakulot siya ang paghigmata.
0: Kaya atong pasalamat usab sa mga kaigsunan na to nga ni Bulik sa atong mga pagampo. Atong pasalamat ni Brad Adam Ampir nga kanunay yung kauban sa atong programa niya si Crispin Tangpos, si Sil Emily Albano, Julius Lawas San Fernando, si Sir Lindo Jeffrey Calusa o ang ato sa pasalamat ni Sister Fee o Glito Barino nga naagyod si Sister Fee nakaantugyo sa Batikano nakatagbo ni Santo Papa yes Leo the 14th nga puting lipaya sa Santo Papa kay nakaibaw siya sa background kung siya sakripisyo ni Sister Fee siya mo'y pangulo sa tanang kapunungan sa mga laiko all Lemens organizations siya mo'y pag-o Sister Fee salamat kay itan Sister Fee Marino yang kapika si Brad Lito o sa tanan nga duyog ka na to o sa talisay lipay kay mga talisay nun na kay bago mo lang na hatagan sila mga kaigayunan sa pagtabang nga doon na dito'y mga kaigsunan na to nga huay kapuyan huay kahigdaan o gitabangan sa doon ay mga organisasyon sa nasyonal, international nga ang labaw sa tanan ang kaluoy ni Mayor Samsam nga hitagan yun sila o luna nga makabalik sa ilang kipuyan din lang itong kidili sa gobyerno kundi lang itong mga dapit nga makahimo sila pagpahiluna bisa gamay-gamay ng lugar pero na sila'y magamit na nga isugod sa pagtukod o balay nagpasalamat sila tungod kay karong umabot nga ting sira sa klase maglipay na yun ang mga ginikanan nga maghilak kay ilang mga graduado nga mga anak doon ay na-diploma naghilak ang mga inahan tungod kay skalipay nga wa sila'y gasto gawa sa plite o baon sa mga bata libre no tuition fee ang national ang antong eskulahan sa Talisay City yung hospital libre tambal way bayan ang doktor wa sa bayan. So kung naway kapalit o sa girisitas doktor na i-action agad ni Mayor Samsam salapin na gandam kanunay pagpalit sa tambal ng girisitas doktor para matambalan yun ang mga bata o masakiton na mapauli na marang-arang ilang panglawas o bumayog yun kini ang servisyo giyatag ni Mayor Samsam siya kapika si Rabul Ria Golias o sa mga councilors Vice Mayor nga mo si Dong Choy Asnal sa mga councilors sila Siksik Kabigas Dale Kunsyal niya si Lito
2: Bakaltos
0: Lito Bakaltos o si
2: Opilia Ilanan
0: Inda Ilanan yes o si Kwandong Attorney Rick,
2: Rocky
0: Bass o si
2: Attorney Dan Bilieber
0: o si Kwan
2: si Danny Caballero
0: ang atong konsyal nga si Dong
2: John Van Ristauro
0: yes si Lister Daan Dong
2: Lister Daan
0: o si Golias III kini sila ang mga maunungon kayo nga magtabang ni Mayor Samsam nagkakaing salamat salamat sa atong engineer Dong Aling yan niya po si Dong Dennis Bakulod nga karong tataon mupuli na nato nagkakaing salamat ang Diyos magapanalangin nato uban ni Brad Aling Bakalso ang Ginoo magpadayon sa pagkuyog ka nato sa buluhaton pagsangyaw sa kaluwasan. Amen.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Lahining doon natin ikaw ba nga executive da?
1: Baba?
0: Kaya brand din nata?
1: Oh, sige. Puli pa gordo din niya.
2: Pwede, may customer ay.
0: Nahini na gud ta. Sa'yo pa bitaw? Past 10, past gabi eh.
1: Dudes, kipa ba? Kita ka na do, kanon doon ka babae nga misood ba?
0: Uy,
1: talaw na usah.
0: Kaya ko alam.
1: Tinood ka? Wabag ka na sila kao ba no? Auto ka. Pajuwi na to dali.
0: Trish, diyan na lang na mo.
2: Uy, Arvin, dali. Len, oh. Mag-join the table nila.

0: kan ako.
1: Tricia?
0: Abi, kung nakalimot ka na.
1: Ang mga parehas ni mo, dili daling kalimtan. Kibaw ka, nagsige mong gani ko kuno-una ni mo. Salamat kayo nga, mitawag ka ha.
0: Tinood ka?
1: Tinood lagi. Di ko makamang makako eh. Nagsulti ko sa tinood. So, magkita ta, Trish? Kibaw ka, gimingaw biya ko ni mo.
0: Char!
1: Lagi. Ganahan kayo ko na imong expression eh. So, available ka karong gabi eh?
0: Basta ikaw, always available yun ko.

0: Nagbata pa malagi ka?
1: Nagkuwat ko ni mo panihapon.
2: Siya!
1: Anniversary rin nato.
0: Ay, tuo no, limot ko da.
3: Still lang.
0: Huwag mo ka magpahinom-dum na ko. Ah, sorry ha?
1: Okay lang.
0: Ah, doon naman ko business meeting ko.
1: Nakasabot ko.
3: Sagli lang. Ipauhin na nato ang atong celebration.
1: Basta ha? Promise?
0: Promise lagi.

0: Trish, nabuwagi ko nimo. Nadutlan ako. Dili ko gusto mawapakan ako. Abi nimo. Tanawa. Ako nang ipalit kining maong units kondo. Para ni nimo.
1: Ha?
0: Oh. Niyang yawi. Diyan na nimo. Ikaw nang gunit ini.
1: Dili ka ni may bawaan sa imong asawa?
0: Ay, kahadlo kay.
1: Basig, iskandalohon niya ang akong kinabuhi.
0: Ipasalig na ko ni mo. Kadili na ko itugot. Ngayon na yung buhato ni mo.
1: Basta ha?
0: Jeez, makabuwang ka.

0: Jason, mag-istorya ragod ta.
1: Unsa na?
0: Pasaylo alang ko. Pero ang tinuod, nagduda na ko ini imong pagsigig. Uli og kadlawon. Magibuhat kami lago, dili pa?
1: Nonso ka?
0: Jason, ayaw kalimot nga imo kong asawa. Ug ang asawa, mo'y magkamatikod kung dunay kausaban nga mahitabo sa iyang bana.
1: Kalahin pa niyong sinultihan. Nagduda ka na ko?
0: O kinsa may dili magduda?
1: Ah, hilom na!
0: Asa man ka?
1: Mula ka ako. Di ko ka na mo istan na ni. Samok!

0: Di na bagyod mausap ang imong nahuda.
1: Sorry. Mauna na yung desisyon. Mubiyan ako din eh.
0: Aron, adto ka na mo tipon sa imong kabit.
1: Okay. Wala yung kapuslanan ang mamimod ba ko ni mo. Oh! Tinood. Tinood na doon na gulang yung babae.
0: Jason!
1: Mas malipahin ko ba niya? Kaya dihan ni mo.
0: Jason, diin man ko napita ma sa'yo. Dain mo makugiingon ini.
1: Oh, usok ang taman. Pasailuan lang ko.
0: Anong kinahanglan pa ba nga mo abuto giingon ini ang tanan?
1: Na, di na tabagdag ang istorya pa. Humana ko paghipos. Adun ako.
0: Jason, kadiyot lang.
1: O, saman.
0: Bisan pa sa tanan. Ikaw gihapon ang tugyanan kung mo duma sa ato negosyo. Ang pinggilay mi. Aba.

0: Så. Problem er sådan. Kalapan ba semua ni? Sige ka na sa isulbada na. Siguro ah, na magkabawi ang kumpanya sa nawala to ha. Sige Ferds. Hatagi lang niya ako sa feedback. Bye. Di ko alkansin ako eh. Unsa man ka nang pagbawi ni?
1: Love? Ano nagkusmod ka man?
0: Bago lang itawag ng usaka kay agenda mo, si Ferdy. Ibalitaan ko nga alkansin sa bang kumpanya. Dako kayo.
1: Ay, ayaw na pag-unahon na, Ana. Mas stress ka lang.
0: Tud, nga lang iapas mo ka na ko din sa office.
1: Di na ko kapaabot nga muli, kasbay. Arong ipaabot na ako nimo ang good news.
0: Good news? What's up na?
1: Nakuha na nako ang atong visa o ang ticket. So, nagpasabot ni nga, mahinayo na yung tagbakasyon sa Hong Kong.
0: Kwan, karoon yung tagbakasyon? Biyaan na nako ang problema sa kumpanya?
1: Kinahanglan pang mo relax.
0: Oh, sige, sige. Mamag ka. Tawag ko mo na. Mengandam ta para sa atong kanila.

0: Oh, kumusta naman dito sa office?
1: Nakadawat taog suwat gikan sa bangko.
0: Nabasa rin nimo?
1: Gitagaan tayo lang 30 days aron masettle ang atong obligasyon dito nila.
0: 30 days? Asa man ta magkuha kwarta na? Kada ko na pa yung kantidara. Kate, tabagay yung luksul ba din, Ibi?
1: Maglisod na dyan tagbangon, ani, sir.
0: Ano na hitabo mo ni? Chris, asa man ka? Nga nung naghipos mo kasi mo sinina?
2: Wa na kay kwarta. Pordoy na ka. Pubiya na ko ni mo.
0: Upsa! Abi kay publi naman ko. Muna ibuhato ni mo na ko.
2: Unsa man di ay? Di ko gustong mag-antos sa kalisod. Doon ako'y nakailang nga foreigner sa internet. Magninyo na mi.
0: Trisha! Trisha, ay gani ko biyay. Maluhi ka. Trisha, ang akong lugan. Maglisod ko ginawa. Tabang, Trisha. Tabang.
2: Bahala ka diha. Ayaw kong inartista eh.
0: Trisha.

0: Jason.
1: Ruby.
0: Kumusta ka na?
1: Ria. Idutra. Gagabaan ako.
0: Ayaw pagsuti, anak.
1: Mau na ni ang bukti sa tanan na akong pituhatan. Naku kagusa rin mo. Pasalo ako.
0: Kuha ka din ba kasahan ako? Ato pa ngayon pa sa ilo sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Nagpaabot na siya ng muduol kaniya.
1: Tapangin ko. Gusto na ko mag-usap sa akong kinabuhi. Makapasailo ba ka na ako?
0: Bisan pagwa ka mga ayaw pasailo. Ipasailo ito na ka, Jason. Gikan din sa ospital. Daroon takagbalik sa bahay. Upauli ka sa atong bahay, Jason.

0: Mayong gabi, mga kaigsuunan sa kanginan. Ano yan ang sabkita ni atong programa, Paghigmata. Dalit kaninyo sa Voices of Love Cebu, ang gipanguluan ni Tatay Dudong Limchua, o ni ato ang paborito ginamang estasyon, DYHP, Tatak RMN, sa dial sa inyong, sa isunulos, sa dial sa inyong mga radyo, nga gidumala ni Brother Attorney Rufil Banyok. Ubalik kita ni atong sa kauras nga programa. Og ako pa inumdum na ninyo ang atong mga numero nga pag-tiksan, pagkatawagan sa ato ang Globe or TM, ang numero 0917-182-0515, 0917-182-0515. Og sa ato ang Smart or Talk and Text, ang numero 0963-034-6098. Okay. Unya, itong i-regards si, excuse me, si Sister Bining. Sa 6-2 ang Bining meat shop, kanang ang nainigusyo nga karnihan, diya sa og chorizo, diya sa carbon, no? O diri sa Banawa, ayong tindahan sa chorizo. O sa Highway Kanduman, Mandawi. O palihog ato sa ngayampo, apil sa itong pagampo si Sister Bining kay doon na siya ay cancer, no? Si stage 2 na ang iyang cancer. No, niya, gikimo na siya. Nakistoryahay me, ako siyang giingnan nga. Ato uglaing suway, pagsuway uglaing doktor kay usay kanang mga naay mga doktor nga ingnon lang dahil nga kimo para bisan dili nga dili pa ang ngayon ipakimo kay tungod kay nagi may aron na maka-avail sa kuan sa mga tagiya o manufacturing sa mga sa, tambal sa kimo nga aron makaadtog abroad kay mao na tabo atong akong amiga ipakimo siya niya stage 1 unya niya gingnan gid siya nga kadabuan kaniya kadabuan niya day buwan nga wa siya makimo kay nilarga og Europe kay ngano man nagtour ang sponsor ang tagiya sa tambal nga gigamit pag kimo niya nya pagadto ni gayeng doktor gingnan siya nga dili makaangay kimo kay stage 1 pa man ang imong cancer no so ako sang gingnan na so ay kini niya gi kuan ako niya gi so ayon ingnan ako siya sulay ni si Dr. Alan Librando no doktor ni siya niya din kanin na siya sa medicine, no? Sa MAMS, Mateo Itzasnar Medical College, no? A medical school na siya, kanya, kaubanin ako, usa sa elder ni siya, si Dr. Alan Ribando sa Oasis. So ay dito, kay, masig, doon na siya ma-advise mo nga mas makatabang. Unya muna, no? Si, unya, regards na ako si Sister Ima Tayad, no? O si Brother Max Tayad, no? Wasan na si Brother Max, magulang daw nagka mild stroke, pero may arang-arang naman noon ron. Nya, takot ako sa maintenance sa tambal, no? O, mugret sa kog happy anniversary sa Charismatic Renewal, no? Catholic Charismatic Renewal diya sa Laray, sa Our Lady of Consolation Parish sa Inayawan, no? So, happy anniversary, 42nd anniversary, no? Tugay-dugay na ilang charismatic na sila si June Lubas, Sister Alma, sila si Efren Lubas, o si Archie, o napatay kaila na, napatay lain, kinsya, si Mars, no? Mars Suso, o si Jojo, nga, nainigusyo nga o litsyon niya sa Inayawan, lami kayong litsyon mga igsuon. Mayamong gikaon ganyan ang litsyon ni Mars. No? So, regards kung kumusta mo niya, o happy anniversary, o nami bisita, na sila bisita ganyan, gawas na mo, doon na siya bisita nga gikan sa Argao. So, regards ko niya sa taga Argao, Charismatic Renewal sa Argao, no? Sila si Edwin, si Ria, o si Brad Imon. No, kumusta mo diya? Okay. So, atong basahon, una tapadayon atong basahon atong santos nga bangilyo, kay niang atong suki dere mga iksyon kauban, si Brad, si si Brother Adam Amper. Brad?
1: Okay, Brother Dennis, atong basahon ang ebanghelyo karon. Ang pagbasa sa ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Amo kaon ini nga pan dili gayud matay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ining tawhana? Paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Nangutana sila. Ug si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton ug kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo, may kinabuhing way katapusan ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo, magpabilin din kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon. Maiksoon, mao kini ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Magdaigon ikaw.
0: Daigon ikaw, Kristo. Okay, Brother Adam. Mayong pagsaulog, no? Malipayong pista atong isaulog karong Domingo, ang Corpus Christi, o lawas o dugo na Jesus, no? Now, usakinik sa maingon na to, pinaka-importante nga doktrina o sa simbahan nga
1: mose
0: pinaka controversial.
1: Yes.
0: sa tong ebanghelyo nga gibasa. No, nakakreate gid og kwan gid.
1: Chaos
0: niya wa, pero makita nato ang baro na ang seryoso gid ang Ginoo ni kay wa gud sa maingon ko kung laen pa to maingon na sige usbon ako akong teaching para di lang ta maglalis di lang ta mag-away kay usay ana man mo itabo mo kuang kita kanang mo i-twist pa na to ba ilikoy na to gamay para walay masakitan no mo na isay problema na to pero sa kang bahit tungod sa lawas ug dugo ni Kristo nga pagtulunan wa gid no. O dawat sila, okay. O di sila dawat.
1: Ilan
0: po na? Di gini ay pugos. Di gini siya mulikoy. Sige, Brother Adam?
1: Mauna, Brother Dennis, no? Kining isaulog sa tibuok kalibutan sa Katoliko, no? Ang simbahan, mga kaigsuunan, karong adlawa. Human God, according to the church, Sunday after the...
0: Balik na tawag.
1: Kung ano? After the...
0: minutes,
1: last week's okay. Kuan nato kinini ang fiesta. Unsa man tong last week nga fiesta ba dinis nitong
0: kuan Holy Trinity?
1: Holy Trinity after the Holy Trinity Sunday, mao na po na ang
0: atong sa nga karon.
1: Ang Corpus Christi.
0: Corpus Christi. Okay. Pero na. Before sa Holy Trinity is Pentecost.
1: After that mao ang
0: Holy Trinity
1: then after that karon atong isaulog ba dinis kay
0: Corpus Christi. Hay
1: tabo ni tumagong mga 13th century, no? Ngadtong 1264 particularly, no, at that year nga usa ka pare Brother Dennis,
0: no,
1: nga parehangan sa among kining kuan spiritual director sa CFD Cebu, Reverend Father Peter Onya, kwanto siya dito na sa Amerikano na sa Brother Dennis, kwan siya, no, foreigner siya niya, nagduduwa siya niyatong mga kuan pa mga 13th century Brother Dennis. Kalabot gyud na ni Kristiya nga tinuol bagyud ka, no? Mura sa aning atong gibalingil gibasa Brother Dennis nga mga tao nagkuan sila, no? Dili mo tuo. So nagaguliyang sila. So may tinuol ini. Apan sa dihang mo na huna-huna nining mong pari Brother Dennis daduwa siya sa Eucharistic miracle kanang gitawag na to og transubstantiation sa simbahan. na kalit lang, na sa dihang uban kaniya ang panaw. Mura dinig during sa kung liba dinis, kani mura dinig siya kanang ano, na daghan siya mga kauban. Lagpan, nagpaduong sila dito sa Roma. Along the way, nagsaulog siya og santos ng Eucharistia. Unsang hitabuha, Brother Dinis, ni kalit man lang og kahimo ang katulang ang pan, nahimo man og kwan, nahimo man og unod sa atong Ginoong Kristo.
0: Mm.
1: Unya, nagwilwig pa gid ang kining kwan, kini ang dugo sa Ginoo, nagagas-agas pa diya sa korporal.
0: Oh.
1: Muna nga kining kwan ay anang panahon na Brother Dinis, ang Santo Papa maman si Pope Urban IV. Oh. So, muna nga pagka 2064, na hitabo na pagka 1263, no? Pagka 1264, giproclaim ni Pope Urban IV, kining maong pagsaulog sa Corpus Christi. Gumikan atong kuana, Brother Dinis.
0: Hmm.
1: Gumikan ato ang milagruha, no? Kay dili raman kanturang milagruha nga kalabot sa kining Eucharistia, Brother Dinis, kay ato mga 7th century, ano Dominic, dito sa katong Italy, no?
0: Oo.
1: Nga aduna man toy milagro ato gihapon sa Eucharistia. Nga din nahimo gihapon ang lawas, ang kining pan og bino, nga nahimo yung lawas og dugo sa atong Ginoong Jesucristo. In fact, Brother Dini, na preserve gina until now.
0: Mao nang Lanciano.
1: Lanciano, Italy.
0: Mm.
1: O, katong sa first nga miracle anang Eucharistia. So, daghan kayong mga milagro, Brother Dinis, aning Eucharistia, nga dili gyud ma-explain sa mga science, dili ma-explain sa mga scientist kalabot gyud ini. So muna nga this is really according to the church a miracle. Muna nga katong Corpus Christi gi proclaim sa Santo Papa Pope Urban IV, no, atong 1264 gumikan nining maong transubstantiation of the bread and wine into the body and blood of our Lord Jesus Christ. Muna, Brother Dinis, sukat ato. Hangtod karon, Brother Dinis. Hangtod nga naapa, no? Naapa ang kalibutan, Brother Dinis.
0: Oo.
1: Mala, sa ulogon nga sa atong simbahan. A Sunday after the Holy Trinity. Ang Holy Trinity after the katong Pentecost Sunday. Sunod-sunod na, Brother Dinis, no?
0: Mm-hmm.
1: So, muna atong kasulogan, hindi kita malimot, Brother Dinis, tungod kay matod pa sa atong simbahan, the Holy Eucharist is the source and the summit of the life of the Church. So, buti pa sa buti na, Brother Dinis. The source and the summit.
0: Summit, kinauyukan.
1: Ayun
0: na ito.
1: The life of the Church. Source because it contains the spiritual, kuan yun, no? Kining matawag na ito, Brother Dinis, nga yahang wealth yun, no?
0: Oo.
1: Sa simbahan kanang unsanay tawag anang wealth kanang
0: bandi
1: bandi kabundansya mo nang madawat natong abundansya sa grasya, overwhelming abundance of the grace coming from the Lord. So mo nang source of the life of the Church. Unya summit tungod kay tanan natong mga gimuhaton diha sa simbahan, Brother Dinis, ato ang mga kining gitawag natong sacrament and prayers, kanang preaching and teaching, pastoral and kining mga charitable works na to.
0: Mm.
1: Ultimately, paghimuon man ang santos nga Eucharistia, kay that is part and parcel of the life of the Church. So muna nga gitawag sa simbahan og the Holy Eucharist is the source and the summit of the life of the Church. Muna kita, Brother Dinis, part being part of the Church, naagid ta, kinahanglan kita mo ambit gyud ini, labi na ni ng santos ng Eucharistia panahon sa adlong Domingo karon mga igsoon, no? Ang paglabay nako karon sa Capitol Parish, Brother Dinis, among manang parokya,
0: oh.
1: Naghimo ang santos nga misa. Kitang tanan mga igsoon, no? Nga mga Katoliko, we have to participate in the Holy Eucharist every Sunday. Wow, kung kaloy antas Ginoo, Brother Dinis, nga di na to pag-asipyaton unless nga di ta capable, no? Natay sakit or nagatimantag mga masakiton, exempted ta niya, Brother Dinis.
0: Oo.
1: Pero kinahanglan during the Mass, if we have no mortal sin, nga, magtingay, sa na to, venial sin lang, so we can receive the Holy Eucharist. Kay part and parcel according to the gospel nga atong gibasa karon, ang mukaon kanako makabatog kinabuhing way katapusan.
0: Oo. Praise the Lord. Karon kay Boca Brad, ang according to kwan ba sa records ba nga after the 20th century perting dagana sa Eucharistic miracles.
1: Mm.
0: No. Gani usani sa gigamit na ko nga panagang may tungod aning mga grupo nga nagpalakaw nga ang misa nga sakto ang Latin ragyod.
1: Mm.
0: So ang misa nga dili Latin dili na mao sayop na.
1: Mm.
0: Yeah, ako gitubag ang resulta ani akong gitubag on air dinhi sa radyo akong gingnan nga gatuo ko nga niuyon ang Ginoo sa misa nga
1: Novus Ordo.
0: Lain nga lingguwahe kay ngano mang kana mga Eucharistic miracles sa panahon man nga ang misa sa ordinary nga dialect.
1: Mm.
0: Pananglitan.
1: Mm.
0: Sa Korea. Nadyo.
1: Si katong babay.
0: Ha?
1: Katong babay, Sister Kwan.
0: Oo. Oh, nga.
1: Si Sister Kim. Kim.
0: Sister oh. Kung sa may, gani, motoy na kapabalik ni Father Urbos sa pagservisyo kaya sa simbahan.
1: Kaya mo ito siya kwan, no?
0: Wala, nanlood mo ito siya. Kaya ang istorya niya na, Brad, si Father Urbos, giingnan siya nga, siya mahimong head sa SVD sa Korea.
1: Oh, SVD mo ito siya.
0: Oh, SVD na siya. Nga ni Pauli, before niya gidawat ang katungdanan, ni uli siya sa Pilipinas.
1: Hmm.
0: Karon pagbalik niya dito sa Korea, naa na may lain.
1: Hmm.
0: So, siya ingna.
1: Nangload siya.
0: Nangload siya. Balik siya sa Pilipinas. Nga, natupong panahon na, dire na siya sa Pilipinas, wa na siya mo-active sa pagkakaliokan nga sa pagkapare.
1: Mission. No?
0: Nya, si John Kitley, usa ka iladong sa entertainment, si John Kitley, nangimo man na si John Kitley o mga dokumentary kang Mama Mary.
1: Mm-hmm.
0: Gani ka ni si John Kitley is converted ni. Pagka Katoliko, kay Protestante man siya.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang si Mama Mary, dagang kay nahimo ng mga milagros yung kinabuhi. So, panaad nga, magimo sa documentation, may tungod sa mga operation si Mama Mary. Kunya, nabawaan niya ng kaning operation si Mama Mary dito sa Korea. Niya nangita siya o kinse makauban niya nga muserving interpreter.
1: Mm.
0: Yes. So iyang giduol nakaingon niya si Father Urbos. Father Urbos suito sa pinulungan ng Koreano.
1: Mm.
0: Kay dugay man siya dito sa Korea.
1: Mm.
0: So iyang giangyo si Father Urbos nga magkuyog sila sa Korea kay mao iyang interpreter.
1: Mm.
0: Di ni sugot si Father Urbos ni kuyog. Kunya mo na nito nga pagmisa no? Kay bumisa mga gihapon si Father Urbos.
1: Yeah.
0: Pagmisa pagkuman sa kalawat nang limpyo sa di ba limpyuhan man ang kali sa mga anak limpyuhan niya.
1: Mm.
0: Giduol siya sa usa sa kauban nila, no? Giingnan siya nga, Father, dali ragun sa, Father, kuyugi, kanang atuon sa nato si Kwan si Father Rose, si Kim.
1: Sister Kim.
0: O, Sister Kim, atuon na ito po niya. Giato niya si Sister Kim, kay, nga naman siya, kay na, i-confirm naman, Father, tanawa sa, kay, ang tanas, Father Urbos, nga naman, naon sa mga, ay, tanawa lang dito, Father, pagkat, ag-anto dito na si Sister Kim, ngayon, giduol, wa po man gisira ni Sister Kim ang iyang ba nga nang gikalawat niya kang ang kinugang di ang gikalawat niya kang Father Urbos nahimo man ang ustyas nahimo man unod niya nagtuto ang dugo. Plus bigaan ni Father Urbos ug nihilak siya balik sa dito sa altar unya ang natubang sa Blessed Sacrament ug nangayo sa pasaylo. Nga ay sigpasaylon siya, Lord, sorry, Lord, niya, nga, bubalik sa servisyo sa Ginoo, mag-full time siya, double time siya sa iyang pagpang-nervisyo sa Ginoo. Nakakita siya, na-experience siya sa, sila si Junkit, na-experience siya sila sa host nga na himong unod o dugo.
1: What to gipa, kuhan ba, Brother Dennis, what to gipa lahos, kuhan, gipreserve to, or?
0: Ambot mo gi-preserve, gi-preserve kay gi-preserve. Kay wa naman lang wa man sa tunlon ni Kim. Mo gani iyan tang tunlon. Ya, nagtuo man dugo yung nga niya. Gi-kuwit ang yung kit niya. Ya siyempre wa sa resulta di gisinyas lang. Yang gi-connect pa diro rubosog no na marto nga ugun sa epekto sad perti nga gigamit pagay sa Espiritu Santo Father John Father sana si pil nga na to niya
1: Orbos
0: o Orbos Father Orbos ang first name niya kay ang iksyon na Jerry ba na siya
1: Father Jerry Orbos
0: okay ang iya iksyon si Oscar Orbos kuha na to sekretary to ni panahon ni Corey
1: kuha ng politician to
0: o cabinet secretary to panahon ni Corey so ingo na nga milagro. Unya pinaka pero napay mga lain tay sa Belgium kuno brad sa Austria pero daghan, ang pinaka latest ang naitabo sa Buenos Aires. Si Pope Leo aso Pope Francis arsobispo pa siya sa Argentina. Sa Buenos Aires. Oh katong host nga nahulog. Host nga nahulog unya di ba na kuno no di ba na kalawato no kanang hipuson namang sugi hipos sa layman butang niya gsudlan na niya gi butang na sa plane sa luyo sa may sakristi pagkuwag balik dito bro tagtanaw bro ka lang ang host na nahimo mang
1: unod
0: niya na idugo so gireport na nila kang Pope Francis no arsobiso pa siya itong panahon na niya ang gibuhat nila nagkuha sila part niya ito, gipadala nila sa New York, gipa-examin. Blood ang blood type, type AB.
1: Type AB. So, constant yun, no? Ang...
0: Oh, pareha sa Lansiano.
1: Lansiano.
0: Oh, type AB niya. Ang unod, blood, pagtanaw sa doktor, ang unod nga duol sa kasing-kasing sa tao.
1: Yes.
0: No? Grabe kayo, naging significance. Anong sa kasing-kasing man. Anong di man unod gikan sila palapa.
1: Kasing-kasing yun kayo. Diha ang gugma.
0: Oo.
1: Sa ginoalan ka na to.
0: Unya, wa sila magsaba sa doktor na nag-examen, sa scientist.
1: Kukun sa to.
0: Ugun, di yun to kuhaa.
1: Yes, correct.
0: Unya, unod pag yun nga buhi.
1: Buhing unod.
0: Gikan sa buhi nga tao.
1: Correct.
0: Dili nga patay nga tao. Sa buhi nga tao. Nya ningon din ginvite nila nga dak gusto ka mo tan-aw di na mo ni kuha so, sige ug ang doktor ni kuyog gikan sa New York ni kuyog dito sa Buenos Aires pagkakita sa doktor sa sitwasyon ang doktor na converted atheist man to ang doktor
1: mo na tinuod nga mga milagro bad na conversion gyud
0: unya unsa na tabo ang na tabo sa doktor hangtod karon wa na siya gihimong lain kun dili nagsangyaw. Nagsangyaw gipakit nga konsa gisangyaw na ang Eucharistic miracle sa Buenos Aires.
1: Yes.
0: Perting pagkatandog.
1: So, mo na pinakalatest Brother Dennis.
0: Oh, mo na pinakalatest.
1: Ngayon sa year to.
0: Kanon sa man to mga 1990s mga na?
1: 1990s.
0: Oo. Mga na alang mga tuiga. So, muna yung pinakalite sa mga. So,
1: kay Katuya Julia Kim. Julia dito.
0: Julia Kim.
1: Kung ito, mga 1980s tingal to?
0: Mga 80s to.
1: 80s to siya. 1990s si Kining Kanan.
0: Kanan siya.
1: Buenos Aires.
0: Muna karoon nga, mga igsoon, kinibitong gutumunta. Di man mahimog, di ta, gutumunta mo kaon dito ta.
1: Kaon.
0: Ganon gutumun man ta? Ha? Pasabot niya na, ang lawas na to, nagmando, nga kinangla na pakanon nimo ang lawas. No? Pakanon nimo ang lawas. Sugmao nang mukaon ta. No? So, ang atong kalag, kinaamay, musugutag sa dili, ang tao na yung kalag. No? So, kung
1: di man mahimo ang tao buhay kag Brother Dennis.
0: Malagi niya ang kalag sa tao usapot ka kinabuhi.
1: Correct.
0: Sama nga ang lawas usa ka kinabuhi ang kalag na asay kinabuhi. So kung naay kinabuhi sa to pa dili lang ang lawas na ginanglan og pagkaon.
1: Yeah.
0: Asa pun ang kalag?
1: Yes.
0: Mao na nga batunan mo na nga kita, kining lawas, ni kanang ustyas, kanang kalawat, kinang lang gikita mo kalawat. Kung ikaw mo simba mangigsuon, ikaw mo simba, dili pwede nga di ka mo kalawat. Kay mura lang nag, nangumbira ka nga di mo kaon, o nang insulto na sa nagpakumbira. So, di ba ka mansulto ang Ginoon ni anang nisimba ka nga ako makalawat? Ginoon, di sad pwede mo kalawat ka o naglunang ka sa sala. Kinanglan o sa labi nagmortal sin, kinanglan o sa nga ato ng ikumpisal, una tamo simba. Now, ang pare, kung dako-dako imong sala, muhatag ginagpanahon nga ikaw makakumpisal. Pero, pag sayo pod, kung ang oras alas 8 ang misa, buntag, kinanglan, 7:45, ato na ka. No? Ingno ni mo ang pare, dire, pwede ba makumpisal? Musugot ko ng pare. Kaya apil na sa ilang tungdanan, ang pagpakumpisal. Ayaw sa kung ato ka alas 8, alas 8, pasado alas 8 na ka mo ato, kuhito ni mo ang pare, ang magpakumpisal sa ka, dili mo na pwede pod. Ayaw king na, dili lang usap mo misa ang pare, kaya magpakumpisal ni mo. Pero kung ang imo, kung so kinala mo sa'yo, jug ka. Musayo jug ka. Unya kung ang ikaw, kung ay mo sala, dili kayo mortal, di kayo dagko nga sala, di kayo grabe nga sala. Inigsugod sa misa, nang umpisa laman ta ni ana.
1: No? Na may absolusyon diha.
0: Oh, kana din inigam, mabitan, mag-ampo kita, nag-umpisa lang ako, si Diyos kong makagam, sa kanyang may suon. So, nang umpisa lang ka, ana. Pero, palihog lang sad, ako lang sa dangyo, mga suking tigpaminaw, igampo ni mo sa nagakumpisal ako, himuha kini nga pagampo, dili pangadji. Unsa may kalainan, Brother Adam, sa pangadji o pagampo, nakik paamit, Brother Adam.
1: Ang padayon, Brother Dennis.
0: Si aning Monsignor Bingay, mingon siya, ang kalainan sa pangadji o pagampo, mao nga ang pangadji, mao nga, paminawa ko Ginoo. Mao na ang pangadji. Ang pagampo, maminaw ko Ginoo. Unya, naapay lain. Ang pagadji, Lord, you surrender to me. Ang pagampo, Lord, I surrender to you. Sa to pa, iampo ni mo ang pag, nagkukumpisal akong sa kinasingkasing Jod. No, dili nga mura lang kag parot nga naglitok sa pag sa nagakumpisal ako. Nga na bahina, no. Nindot kayo ang resulta sa atong kalawat. No. Nya sa una sa Old Testament gitawag man kini katong pani lang ikaon, gitawag tong mana.
1: Mana.
0: Oo. Nya nindot sa ning pulong mo kung pulong mana, ni gumana imong kalawat unsa may tabo? Mana.
1: Mana.
0: So, mana. So, mana nga, mangigsuon, kung mahimo sad, no? Mukalawat ka, o musimba ka, di lang adlong Domingo taon. So, ay, kuno niyo kaon, kausa lang sa usa ka semana. No? Mana, kung labing maimo, di lang kay adlaw tang Domingo mo simba, no? Kung naa lagi kay oras o gahinig oras sa ubang mga adlaw nga ikaw makasimba. Dinhi sa Cebu, practice dinhi sa Cebu, mga tao dinhi sa Cebu musimba og Miyerkules ato sa Redemptorist kay Nubina sa inang kanunay panabang og adlaw Bernes ato sa Santo Niño kay sa Santo Niño pod, no? So dinhi sa Cebu ang mga taga mga Cebuano kasagaran mo simba katulo sa usa ka semana. No. So siguro mo sa na natong buhaton, no. Dias probinsya kung duol-duol ra mog simbahan inyo ginang sakripisyuhan. Nya, usa ra ba katawanan ra ba kay sa dun sa Surubi, Brad Adam sa Surubi gi Surubi na kasagaran sa nagpuyo sa duol sin simbahan di inon mo simba.
1: Salig na lang.
0: Nasalig na lang. No? Mana ayaw kumpiyansa mga igsuon. Mm. No? Unya katong mga masakiton pidirag kuan kanang pidirag maminaw sa radyo, tanong sa TV, sa misa.
1: Mm.
0: Unya, muhangyo mo at muhangyo mo sa simbahan o sa liminister nga mo ato ang liminister sa inyong balay para mo pakalawat ninyo.
1: Mm.
0: Unya, kaya balo ba mo matagig inikalawat ni mo? Ingon ni Kwanbad, si Fulton Sin magatokin sa tuningon nga, kaya ba o baka nga idawat ni mo sa lawas ug dugo ni Kristo usa ka ka living tabernacle?
1: Hmm.
0: Okay. Naagod ni mo ang lawas. Imagine, living tabernacle ka. Unsa man ang living tabernacle, naadig butang blessed sacrament. Niya, hilom kay tao, niya mo, malandong ta kumusod sa mga adoration chapel. No? So, mausad ang kita sa nindot ang tambag ni Monsignor Bingay na nagubang ko nun ito kalawat, mabalik ka sa imong lingkuranan o lingkod, ayaw lang pagluhod. Kaya nga nung mga lingkod bang ka, kaya malandong ka, ayaw pagampo, ayaw pagkutob-kutob sa imong baba, imong i-feel, imong batsagun ang lawas o dugo na Jesus nga naa sa imong baba. O nga nung di lang sa kamuluhod, kaya kung magluhod ka, di sa't kaya ka ka-concentrate, labi na nga yung muagi.
1: Hmm.
0: You know? Na yung muagi, tumba pa na yung tiil. Unya, di sa't ta, umana itong kalawat mga igsuon, di na kinahanglan, manguros ka. Kay daga na kaya na itabo din sa Santo Niño, na pag kalawat niya, nanguros, sus, natapik bitaw na brad ang kanang usjas. Mutangan ng susay sa minister ba? Na igo sa iyong pagpangurus ng natagak. Ng natagak. Manang di na kinanglan pa manguros kay naanan ni mo, si Jesus mismo naanan ni mo. Nga di na kamuyukbo dito sa altar. Asa may mas labaw, ang altar o ang lawas ni Kristo. Si Kristo na na mismo, naanan ni mo. So, mabalik lang kasi muling kuranan, mulingkod ka, o mamalandong ka. Imong i-feel, imong batsagon ang presensya ni Jesus. Doon ako'y naila na obserbahan ro, bata-bata pa ko sa una, hapit kada akong naong hapit na alang permigi stambay sa Santo Rosario. Bata-bata pa ko, doon ako'y nakita niya bro nga kada daw siya musimba, bayot. Bayot na kayo siya. Magsinina siya binibay, pero sa sige nagsimba bro, nagkadugab, wa na siya musulog sinina sa babay. Laki na, nagkadugay, wa na ang make-up, hangtod nagkadugay, lalaki na gadya, hasta ang ilinukan na sa iyang sinultihan. So, imagine ka.
1: Na-transformation.
0: Na-transformation sa iyang magsigigda, dawat sa lawas ni Kristo. No? Mana nga, mga ison, ikaw masakiton? Sobra pa stambal ng lawas ni Kristo. No? Pero kinang nagyudapod, og hugot nga pagtuo. No. Kay bisag unsa nga pagkaon, di ka motuo nga makaayo na nimo, di gid ka maayo. Di gid ka katabang. No. Mo sada ang lawas ni Kristo. Kinanglan sa gid og pagtuo. Naman ay gitawag bro sa in English kanang placebo, no? Kanang placebo effect ba? Nga, kanang giing na lang siya nga. O mabita sa mga tambal nga. O tumara na yung tambal, makaayo ni sa imong sakit, makaayo niya. Katong tambala, harinar ito. Experimentuhan, gina. Si harina, harinar ito. Pero, mao may magtuo sa pasinte nga makaayo sa iyang sakit. O, nagtuo siya. Unaayo siya.
1: Tungkol siya pagtuo.
0: Tungkol siya pagtuo. No? Tungkol siya pagtuo nga maayo sa itong tambala. No? So, labaw pa ang lawas og dugo ni Jesus. No? Nga tinuod yun na. No na nga, Og di ka mo tuo, makaayo na ni mo. Oh, good.
1: Oh, tinod ka na, Brother Dennis, kay si, sa pulong ni San Pablo, matupan niya sa unang Korinto 11:27, ang mukaon sa pan o sa bino, nga dili takos, nakasa siya batok yun sa lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo. Sa ito pa, kanagi yung pulong transubstantiation, nagingon sa simbahan, Brother Dennis, magyoy kamatuuran sibo sa Ebanghelyo nga itong ibasa karon nga matod pa sa itong Ginoong Kristo, ako mao ang pan, nagikan sa langit, umukaon ka na ako, makabaton gid og kinabuhi. So, ang promise, anak, Brother Dennis, nga makabaton kinabuhi, kining gitawag na ito og salvation.
0: Oo.
1: Dapat kita, ang angay, ang Katolik ko, may magsigig wali niya na. Pero ang nagwali noon na nga kaluwasan, na luwas na sila, pinagi lang sa pagtuo sa itong Ginoong Kristo, mauna ang mga lang.
0: Mauna.
1: Laing tinuhan. Pero ito, ang tinood nga gipromisa niya na maong iyang simbahan, no? Nga na diha ang santos nga misa. Nga diin, kita nga nikaon sa lawas o dugo sa itong Ginoong Kristo, anagyod ang kinabuhi nga katapusan, basi yun sa itong Ebanghelyo nga gibasa karon.
0: Brad, unsa may kasulti niya mo ang mga laing tinuan, maingon sila nga, unsa man mo kanibal, kay mukaon mo muglawas, muino mo mugdugo. So inyo din ang, inyo din ang, murag ka ng umoy kalainin sa mga kanibals.
1: Mauna yun na, Brother Dennis, ha, katong, panahon sa New Testament, no? Ang mga tao, nagkamito sila, nagilalis mo sila. Sa ano, kung sa ano pagkaon mo, mukit-kit mo mo. Sa pagto, mga kanibal mo. So, wag yun sila kasabot, no? Pero, muna nga, wag yun nag-iusab sa Ginoo ang iyang explanation. Nga siya mo ang pan, gikan sa langit. Ang mukaon ka na ako, mukaon sa kong unod. Uminom sa kong dugo, magkabato kinabuhi. Nang laya sila, nang hawa ang mga tao, Brother Dennis. Kaya wag yun sila kasabot niya na. Iya pag nagiging ng mga apostolis niya, kamo, mga,
0: Mato, usasana kapatandog na ko na bro, kay humanto sila gipakaon o panuwisda. Nya, nagwali ang

0: tanan ang tuod ang nabilin apostolis na lang. Mm. Pero wag i-compromise sa Ginoo, oy. Oy, Dios mo na ko kay aron di mangawa ang mga tao. Usay ana man daya bayata.
1: Eh, oh, mao na, mao po na sa, karon sa mga Protestante.
0: Oh,
1: mga unsaon mo mga kanibal mo kay mukaon mo? No na nga.
0: Karon, bro. Ang another thing sa mga Protestante nga kana kuno simbolo ra na.
1: No, it is not a symbol.
0: Di na tinuod.
1: Mao na ila, isa ila na, pero wa na diha sa Biblia. Ila na giingon nga simbolo. Pero klaro na giingon sa Ginoo, this is my body.
0: Kay,
1: this is my blood. Wa sa ingon nga, this means my body. This means my blood. No.
0: Bito, no? Kinaa may mga grupos, mga Protestante, bro. Naa sila na. Pero ang ilang gigamit, fita.
1: Simbolo man ila ha.
0: Panda, ordinary panda, yun, okay, juice.
1: Crackers.
0: Oh, crackers.
1: Oh, niya, coke da yun.
0: Oh.
1: That is the symbol of their kwan. Pero it is not for us, the Catholic, because it is really and substantially present, the body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ.
0: Pero di nanay mga Protestante ro nga nanay sila uschas.
1: Oh, pero dili gyapon na maka valid sa ilahang kwan tungod kay wala man diha sa in accordance in the line of the church kay ang gracia, Brother Dinis, diha ramagin magsugod sa atong Ginoos Kristo. And they're out of the church. So, anso ang pagkasugod sa gracia nga outside of the church man?
0: Correct.
1: Nga diha ramagsugod sa tinuol nga simbahan gitukod sa atong Ginoos Kristo. Otherwise, di na lang siya magtukod o simbahan kay pwede rin dahil sa kinsara.
0: Naitindahan din nga sa Protestante na maligyan sila mga libro ng Protestante, mga gamit ng Protestante.
1: Mm.
0: Og namaligya sa sila usyas.
1: Og mao man ilahang kon Brother Dennis, mao man ilahang mura og trademark. Kanang Biblia daan ang atom na Biblia pero ila nang gikuan sa to gisundog sa to gikapi nila gilangkat nila ang pito ka libro nya ilang ipaila nga sila mo ay matuod tungod kay naa sa Biblia ang ilang mga pagtulunan.
0: Malagi na.
1: Ilangan sa ilang simbahan naa sa Biblia. Born again na ang Jehovah kanini ang kuan ay sana ganing witness Jehovah's witness na ang iglesia ni Kristo
0: iglesia
1: etcetera no bisag kinsa lay makabasa diha sa Biblia Brother Dennis ila lang ang kunon nga sila na katungo kinaa sa balaang kasulatan
0: mao gyud
1: man hinungdan niya botog 50,000 kapin kana kalingdain nga mga sekta o denominasyon kana gumikan sa pagbasa-basa o sa Biblia without even trying to accept the church founded by our Lord Jesus Christ. Nga matod pa ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15, kining mga simbahana sa atong Ginoos Kristo mao ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Uningon si Kristo diha sa Lucas 10:16 ang naminaw kaninyo, namati kaninyo sa simbahan. Iyang simbahan, namati na nako, ug nang namati nako, namati sa simbahan. Pero katungwa naminaw kaninyo, wa sa kana maminaw kanako ug sa akong amahan. That is the effect. Mao na nga una ang simbahan natutuhuan oi kay uwahi na Biblia ba dinis kita mo ay nagkuan ang simbahan Katoliko mo ay nakaingon nga dunay Biblia
0: dunay sa kapare bro di lang nako i-convention ang ngalan sa iyang wali ingon siya nigawa sa seminaryo primero ug gisudlan niya tanang reliyon katapusan ng Muslim siya. Pero pagkadugay ni balik kay Ponce sa Katoliko, ang katarungan kay Uy Eucharistia sa laing lugar, sa laing grupo. Sa Katoliko ra ang naay Eucharistia. Muna mga iksuon, pangayo mo lamdag sa Espiritu Santo nga makabaton mo pagigugma, netong wa pa may gugma, makabaton mo pagigugma sa Eucharistia. No? Kinanglan jud. Kay lahi ragyod og magsigita og kalawat. No. Kay mao gina na tabo nako kana ikatabang sa kung pag paglakaw isip Kristiyanos isip Katoliko ang santos nga kalawat. Okay. Bro. Taas-taas mo na lapas na gamay. ato na lang tapuson sa pagampo. Sa ngalan sa man sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Langitong Amahan, himo ang Ginoo nga may gugma kami, ubos mulaom ang mong pagigugma sa imong santos nga Eucharist.

0: Thea. Og tagay kami grasya nga di lang kami musimba sa adlaw nga Domingo kundili la opunan namo sa uban pang mga adlaw nga among pagsimba aron sa ingon kanunay kami makadawat sa Eukaristiya og ang kining Eukaristiya makatag sa manginahanglan sa among kalag og sa lawas pod. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang inoong Diyos ka na kanimo, bulan ikaw sa mabayang atanan, ang bulan na sa bunga sa tiyan mga
1: Santa Jesus. Maria, inahan ka sa Diyos, iyan po kami makasala, karong sa oras sa may kamatay. Amen.
0: Himaya sa mansana kong sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karong sa gihapon sa mga katuigan nga way katapusan. Amen.
0: Panalangin ni kami iguneo sa ngalan sa mahal sa anak kong sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Sa ngalan ni Tatay Dudong Limchua o ni Brother Attorney Rufil Banyuk, ako si Brother Dennis Bakulod, ug uban ako si Brother Adam Ampere, manamilit kaninyo, ug hangtod na pod sa sunod Domingo sa samang takna ug sa samang istasyon. Daghang kaayong salamat. God bless you all.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Number one. Rashboy Nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Rashboy Nationwide.
6: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
7: Lumbi pudding san miglay tro. Share share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
8: Carl, palihog gani sa litron.
9: Carl, palihog pud ng bupis, please.
7: Oh, nganong di man maabot na ako ng San Miguelite Ro? Oy, i-share pud ba?
10: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguelite Ro. Kananay o katawanan. San Miguelite Ro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
9: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miguelite Ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
14: Wala si Mom!
15: Don't worry, Dad's got this.
16: Wow, fries with dip!
17: Egg sandwich! And mac salad!
18: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya?
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Pasikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
2: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C plus 40 with zinc agad.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
17: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
18: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexy!
10: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubat!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Puhata na!
3: Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
4: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka gout, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
8: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Oh, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka gout, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
8: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
14: Carl!
15: Palihog gani sa litron!
16: Carl! Palihog po ng bupis, please!
13: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
17: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
13: Ihatagan ni Carl ang bill.
15: Carl? Asa man si Carl?
17: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
18: Kada

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, eh. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka ma?
7: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa siya, Plaza Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
15: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
17: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
16: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawa sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
4: Ora sa mga kasama. Alas 4:33 na.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. 23 mil ka mga tinunaan sa mga publikong schools o mga public schools. Bumalik na sa mga tunghaan sugod karong adlaw.
6: Samtang kapin sa 50,000 ka mga pulis o mga force multipliers, batay sa seguridad, palibot sa mga eskwalahan karong adlaw pagbalik na sa klase.
4: Di ba ni 26 million kasamangken ang mabalik ng mga tinunan sa public schools karong adlaw?
6: 26 million.
4: Million. Ah, million is siya. Dili ni 26 million.
6: Ah, milliones na siya.
4: Milliones.
6: Increase pa nag 0.4, 26.4.
4: Aha.
6: Bisan ko na og nag-klase na, napay mo apasog and draw.
4: Aha. So, 26 milliones ka mga tinunan ang mabalik sa eskwilahan karong adlaw. Samtang sa mga balitang lokal, publiko ng mga tungaan sa Rekbay Sugbo para gabarawat o late enrollees bisan kung formal nang bubukas ang klase karong adlaw.
6: Kapitolyo nag-develop ang online booking platform para matagal ang proteksyon ng mga turista gikan sa mga scammers.
4: Mga balita gawa sa nasod, Poplio anang karon sa Espanya alang sa usa ka semana nining pagsuroy.
6: Negosyo supply sa itlog diri sa nasod nang hinobra na.
4: Marato ba kaha, no? Hinobra man kaha. Pero mahal man gyapon, ako nakita na ba presyo diha sa kamerkaduhan.
5: Headlines karon.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Masairan.
1: Ang ayani mo madugay.
0: Unang sa radyo.
1: Unang sa balita.
2: Unang radyo. Unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
2: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo. Unang balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide. Nationwide.
2: TYHP, unang radyo, unang balita.
5: Gising na, bango na,
2: sa unang radyo, unang balita.
0: Adlaw na may gala nga Lunes. It's out na may gala sa buwan sa Hunyo, tuig 2025. Sa nga sa kanilang bukang paro sa TYHP, aramin sa buka may mga tigbalita.
1: Kinagin yung Radio Man na Galinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arnold Basamante. Antot na may gala sa Lasay, Santak na sa Buntag. Magatod ka rin sa mga lampas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ka, lamay ka na sa atong kapapanagumanin, atong katulumanon, unang radyo, unang balita, Monday edition, unang adlaw sa klase, kanang adlawa, may gala, sa mga publikong tungaan, diri sa surat sa sugbo, Tibog Pilipinas ni ha, matod pa may gala, 26 million, kamang tinunaan, ang gitakda nga mutungha, o muadto sa eskwilahan, kanang adlawa, posibleng musaka pa kini, ngadto sa 26.4 million ka mga estudyante lukop nasod sa mga public schools. Public schools na ni ha, ang ihap. May labot may gala mga private schools. Muna nga, bangon. Katong ka mga ginang sa panibay. Galing orasa may gala ng mata na. Mukawa na mga bata, aron nga makaligo. Katirabang bugnawa, mga higalas palibot, kunikan sa pagbunok sa uwan, ganina. Lagi bata may eskwela ron may ligo. Ang kumaring excited may gala may eskwela ng uban na kanang hadlok. Kini mga bata nga gagmay may gala mo ni ang kasagaran nga maproblema sa mga ginikanan. Labi na kininga kinder, grade 1. Kamu eskwela may gala mang hilak ni. Manang karon pa lang ilanahang pahimangnoan ng ilang mga bata na ang eskwelahan ma-excite ka rin to. Nakay ma akitan nga bagong friends, bagong crush. Mama na, high school o elementary. Excited mo suod sa klase. Kay makakita og bagong friends. Labi na tong mga eskwelahan nga dagko kayo. Kami sa una may gala sa high school. Ang among eskwelahan pitidako aman dihas Davao. Ng Davao City National High School karon, Davao City High School pa na sa una. Inigato ni mo may gala sa first year. Ang imong classmate, di na ni mo mag-classmate in second year. Tungod sa kadaghan ninyo sa... Daghan ba? Mga... Pina na ka-section? Mga 20 ka-section? 30 ka-section ba na? Ang matag... first year sa kanila. Inlain ang section. Daghan kayo. Muna, inig ka second year ni mo na. Inpo ni mong mga classmate. Third year lahing na po. Inig ka fourth year lahing na po ni mong classmate. So, ma-excite ka mga igalang muskwila kay sunod year, sunod ng tuig. Lain na po din mong classmate. Lain na po din mong crush. Ang imong crush sa first year, din mo ma-crush inig ka fourth year o second year. Inana na mga igala sa mga dagko ng mga tunghaan. Labi na dire. Amot lang kining Abiliana. Dako, masaning Abiliana. Abiliana baka, okay, dili. Kasi man to yung mga Abiliana dire. Inana ba ang mga kwan, ang setup? Ini ka second year ni mo lahi na po ni mong classmate. Wala, i-rumble-rumble mo. Aron nga, dili ba magsawa ba ang estudyante? Kanso man ako mga classmate para pareho raman naging kag first year. Pero nandiyo ko yung classmate, naging kag first year, 114 na classmate kin me. Kung nga malasan na akong kalakiha. Kano nag-classmate man naging kag first year, 114? Limang ka usa sa usa ka room, 60 mi kamo. Pite naghana na mo. Public school, ana man lang ikalang public school. Ah, pansakay-pansak na basta kay masul sa usa ka section. Anto dabot og fourth year may gala 40 na lang ni. Kaya ba, wala na mga, wala na mo tong

0: Wala na mo tayo wasong skwela. Pang college lahi na gano'n. Kada subject, lahi-lahi ng classmate. Hoy, may buntag. Bangon ah. Kay Ting Skwela na ha. Ato na nga namo na itong baon. Pero buntag, kung sa'yo kinahanglan nga baon. Labi na sa mga nanay ron nga. Naglibog mga higala kay first day sa class. Kinahanglan na bungga ng baon ha. Kinahanglan ipabaon Chicken Joy. Chicken Joy, you know. Kanami itong manok nga giprito. Kaway kuan, karara. Ang uban itlog og hotdog. Ang uban chorizo. Ang uban buwan dugi ta. Ako sa una may gala elementary, high school elementary ana. Nagbaon nagbuwan may gala og gana-gana ng isda nga kuan. Pata, kailan mong pata nga isda? Piniritong pata. Ang gagma, gana. Ang gagmay nga mga bata, labi na tong nga mga grade 1 pa, upanan sa mga ginikanan nga to sa eskwelahan, gawa sa mama, perting hilak. Karang mga panahon na may gala din kakumpiyansahan, kinahanglan upanan ginato nga itong mga bata sa unang adlaw sa klase. Hantod nga kuha na sila, maanad na nga wa na ginikanan nga muuban, asala sila na lang, mga to sa eskwelahan. Tudloan ang gin nga magpadaplin kung mubaktas kay ang sakinan peligros bangga, peligros disgrasya. Ano tabi ka na sa itong answer to win promo? Ano tabi ka na sa itong answer to win promo? Kanamutang ka mga kasama sa itong headline kaganina. Pila ka milyon ka mga estudyante ang gibanabana nga mutungha karong adlaw sa mga public schools. Pila ka milyon maigala ang gibanabana nga mutungha nga mga estudyante sa nagkadiyang nga mga public schools sa karong adlaw matud pa sa Department of Education. Pila banabana nila. Malag din na mga kwan, kwang yun, masakto sa numero. Basta kay Mona. Pila ka milyon? Hala, tubag. Alang sa itong answer to win promo, karabutaga mga kasama. Hantod ta sa alas sa 5 ang inyong pagtubag, ha? Kaya itong irafo ng inyong mga tubag, karong, sakto nga tubag. Karong nga buntaga mga kasama, 200 pesos! Napakawa na si Dudong, okay. 15 hagok, oh. Kanya, struggle na makinipagpaligo ng mga bata karamuntang kay 15 tugnawas, may galas, tubig. Kaya nag-uwan, pastilan. At sa check, may galas kasamang Jesse Samampong. Sa rita, may galas mga presyo sa mga nagunang palaliton sa kamerkaduhan. Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Yes! Good morning kasamang Ahmed, o good morning kasamang Gen! O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon DYHP Arimin Cebu. Good morning! O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga lamas lang atong ihatag rin sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, usa gatos ang kilo. Bumbay puwa, si tinta ngadto sa 85 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Pitsay, 90 ang kilo. Repulyo, 50 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buok. Bumbay puti, 120 ang kilo. Patatas, usa gatos ang kilo. Carrots, usa gatos ang kilo. Silispada, 90 ang kilo. Silikulikot, 400 ang kilo. Siliaksal, 120 ang kilo. Tamatis, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Pipino, si Tintang Kilo kasama mo sa Marky Tribot. Ako ang inyong radyoman, GC Sumampong DYHP Tatak Arenan.
3: Imong balita, giyatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, patok sa mga nagdamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo po.
0: Dagan sa mga samang Jesse Samampong, gika megala sa Carbon Public Market, inirmati megala ang presyo sa tuga mga labas. Orang makaya pang gamay ang labas karong mga panahon ang presyo, no? Compare sa nang lapay nga mga adlaw may galang mahal-mahal ang presyo sa lamas sa atong nga kamerkaduhan. Atong oras may gala, alas 4:47 na. Karatataw na ito'y check may gala sa kasamang Jean Gallardo. Labi na sa preparasyon sa pagbukas sa klase ang karong adlaw. Dari sa syudad sa Sugbog, ibutyag to ni Police Colonel George Ilanan nga andam na ang atong nga kapalisan sa paghatag sa seguridad. Sa gawas sa tunghaan, kaya ang susunod may gala naman sila ay mga naghimo nga security preparation ang tunghaan. So ang mga police may gala nara sa gawas sa vicinity mga higala, diligid sa sud sa campus. Ang ila diya sa police ang pagpatunhay sa Kahose Galinaw sa gawas, ang dagan sa trapiko, nga police visibility. Doon ay problema may gala mga sudyante. Mahimong nga maduulan may gala mga polis. Kaya nagbutang sila may gala mga police assistance desk. Labi na diha may gala sa Cebu Central School, Cebu City Central School. Labi may gala sa Abilyana National High School. Kaya mga nagko ng mga tunghaan des Guthong. Asa pa ng mga nagko ng mga tunghaan may gala diri sa syudad sa Sugbo nga gipatutukan ron sa tunga kapulisan. Samtang sa Tibok Central Visayas, ubay-ubay sa may gala kapinsa o sa kalibo sa mga polis may gala ang ipakatap o 2,000. Ito ang gingon ni Police Brigadier General Arnold Aban, ang hepe sa Police Regional Office 7. Aro pagsiguro mga gala ng hapsay, luwas ang mga estudyante o ang mga ginikanan nga muhatod sa mga bata sa mga tunghaan dari sa Central Visayas. Yalikayan ng mga kwan ha, kala mga chat may gala ng makapaalarma. Kung naamoy mamatikdan na may galang kuhan, kanang kanudahan, i-report na yun sa polis na may polis na may gala dool sa eskwilahan. Ay, mag-post-post. Bata, gikidnap. Ayaw yung nana. Nakapaalarma na. Itugaan na yun sa polis kung naay mga inana ng mga kanudahan may galang lihok diha sa vicinity sa eskwilahan. Usa sa mga gitanaw ron may gala kining mga night high school sa mga public schools kay usa ni sila may gala nga patutukan sa PNP kay siyempre manggawas ni sila may gala alas 9 na sa gabi onya kanang gabi naamang udya manggawas sa mga kriminal may gala nga mangitag binta ang estudyante mo ilahang biktimahon kanan nanggawas na ni sila ron may gala kay wala gina. Kahan man saan magigala ang kuwan ko? Sigamit. Karawad lawa, may gala saan? Murag na-excite na po ng tanan, no? Kay balik na po may gala ang sessions kung sa Senado. O niya, karawad lawa saan matod pa ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing labot sa flood control scandal. O niya, unsaan na niron? Kay nagbahad na ba ito may gala si Senator Ben Delo Erwin Tulfo. Wala na yung session karon. Awa di ay. Ah, kay na adjour na. Adjour na. So, karong adlaw unta. Mao'y Senate Blue Ribbon Committee. Ah, karong adlaw lagi ang hearing. Senate Blue Ribbon Committee hearing. Oh, murabag gani atras naman to ang 18 Marines kasamang Ken. Di na sila mutambong kay mao lagi na. Murag di nila i-recognize megala ang komitiba. Gaghuptan ni Erwin Tulfo. Ang ilang i-recognize megala ang komitiba. Gaghuptan ni Pia Cayetano. Kay duha man ni sila ron ang naghupot megala sa Blue Ribbon Committee. Si Pia o si Erwin. Ecstasy. Duha pod megala ang kuan Senate President for Tempore. Pero usa ra megala ka Senate President kay ni ngon sa to si kuan megala usa ra oy. Pero ang Malacañang ngon nga si Gwin Gatchalian gud ang president sa Senate karon. Libog usahay tani ba? Libog mga igala ang tao. At ang check megala sa kasama ang Jane Galliardo. Gikan megala sa gawas pag preparasyon sa pagbukas sa klase karong adlaw sa mga publikong nga mga tuhaan kasama Jane Deron Jane.
4: Good morning kasama Arnold kasama Kenya adlaw nga mabugnaong adlaw Lunes kasama Arnold dal maragilian maning abris klase kasama Arnold.
0: Ana gid ko na ana na halos ako mabantayan basta ting klase mo uwan yun.
4: Labanis mga estudyante ka sa mga Arnold. Kaya basag
0: ang problemahan ni Manggo na nagkaligo karong buntag, alas 5, nagkaligo naman ni sila. Kaya alas 6, magsugod naman klase.
4: Yes, kanagi ka sa mga Arnold. Yan, uban na ni, tingugtas na po doon sa ginigayan ka sa mga Arnold. Kaya mga estudyante, yun, gahe kay pukaon ka sa mga Arnold, labi na gana, anad na yun. Ilang bakasyon ba, na anad na yun sila, nga dugay mo mata, nakaroon na timbalik na si klase kaya sa mga Arnold, kinanglan man gid masayo og mata.
0: Correct.
4: Kaya klase, sayo man kaayo ang klase. Samot na karoon na gilingian gid og uwan-uwan. Murag baka pasakit at tuhod sa atong mga estudyante kaya sa mga Arnold.
0: Mura, mura.
4: So, gayo ang pagbundak gid sa uwan. Nabantayan ako, murag la stress naman to sa kadlaon kaya sa mga Arnold.
0: Mga alas dos imidya. Nana.
4: Dosi pag gid. Nakamata ko kasi mga Arnold, la stress. Murag grabe pag gigapon kayo pagbundak sa uwan na bigyan ako di mo to ang may gani karong mga oras na ka sa mga Arnold na takaron din sa mga Stereo Street pero maduaw sa ta sa ato ang mga eskwelahan karong sa tao nila binagyog mag-open na karong mga oras na ka sa mga Arnold na sayo pa man kayo so dili pa ta makasod sa mga tunghaan dinis dakbayan sa Sugbo pero mga taglan ta
0: ang mga dagko ng mga eskwelahan dere kining Guadalupe dako ng eskwelahan kining Lahog Lahog Elementary og National High School unya Abiliana og sa Cebu City Central School na parang gutong ang Pasil usa na sa mga dagko nga mga eskwelahan din he na parang Zapatera muna kini sila ang mga dagko nga mga eskwelahan.
4: Ako po na susiyon ka sa mga Arnold, labi na gid karon na unang adlaw gyud sa pagbalik sa eskwela. So ako ang susihon na ang sitwasyon po ka sa mga Arnold sa ato ang mga tunghaan niya magbuha po sa
0: mga ding labangon na yun, ako ding labangon elementary school o high school. Kaya yes, usara na sila ka, usara na sila ka campus.
4: Yes, ang labangon po ka sa mga Arnold. So ato susihon, tayo ko naturo na to ang mga eskwelahan para makahatag ko tag-update. But karong mga oras ka sa mga Arnold na gani, kaya wala tayo na sinati nga pagbisan pag panaligsik, din sa ato ang nahimutangan, nga makita po na ito sa atong kalangitan ka sa mga Arnold, mag na nahilak na dahil tanan sa atong kalangitan, kaya mag hawa na kayo, hayag na ang ato ang kalangitan, karong mga oras ka sa mga Arnold, mag ikausa o bu-bu ang uwan sa gabi. So ato ang kadalanan karon po sa mga Arnold, kaya kuan ka ng danlog kayo. So makita na ito nga doon naging mga nagkipunog ng mga tubig din sa atong kilid. Maski sa atong karsada ka sa mga Arnold, mauna nga termigin na ito ay pahimanglo sa atong mga motorista. Labi na sa atong motorista ka sa mga Arnold. Nga mag-amping gyud ya kanunay. Labi na karon nga itong busy sa kadalanan. Kaya balik na sa trabaho, balik na sa eskwela di ay niya. Napoy trabaho ka sa mga Arnold.
0: Correct.
4: Masinati, nagin na ito ang mas bugat nga trapiko. So galing inani kaya mas mindot gid pod nga makasayo og gikan ka sa mga Arnold para pod makalikay or maka or dili ma late tong asa man gani ron moadto labi na gid sa mga estudyante nato ka sa mga Arnold pero noon karon mga oras ang rating nata na gid ron sa atong mga estudyante gawa sa atong mga ginikanan nga mangandam gyud sa ilang baon sa pamao ka sa mga Arnold merga to ang mga estudyante ron murag na to nga do na excited do na po yung nagsikuko parang ka sa mga ano, tungod sa kabugnaw po sa panahon. So mauna, no, ato ang tagalog pagtagad ka sa mga ano, ang ato ang mga tunghaan.
0: Kunya, ang uban na ni ka sa mga Jane, kumplito ng ilahang mga gamit sa eskwela, notebook, papel, ballpen, lapis, ang uban, uniform, kumplito na, ang uban, wapasan.
4: Maghot gid ang mga merkado siguro gahap sa mga Arnold kay mga last minute na nga makapalit og mga requirements.
0: Correct.
4: Pero kasagaran kasi mga Arnold ang mga ginikanan makapalit kung doon na sila mga estudyante kaning elementary gyud.
0: Elementary,
4: Dagang kay ginahanglanon ka sa mga Arnold kay ang high school, doon naman siguro yung mga kinahanglanon po dya. Pipila na lang ka notebook, eh pwede naman sila maka-cellphone ron ka sa mga Arnold. So pwede naman sila maka-picture, pwede na po sila nga makagamit yun sila ang cellphone. So,
0: sa kuan? Sa kanang giswat sa blackboard?
4: Mga high school. Pipila ka mga high school ron, pero dili hinoon gitanan ka sa mga Arnold. Pero kasadaran din ka ron, ang elementary yun ang way grabe dagan kahit mga notebook. Kaya dagan man po kaayos ng mga subjects. So kaning mga college ka sa mga Arnold, murag mapili, maihap na lang po. Ang kining dadol nila ang notebook, umahimo, usa na lang, gani ka ng binder, gani ka sa mga Arnold, murag usa na lang kabuok. Pero mo na no, tagana itong pagtagad ka sa mga Arnold, ito ang mga tunghaan na karong mahayag-hayag na
0: so po. Na, sa na po. Sa kuan pa ka, estudyante pa ka, unsa may nakapa-excite ni mo sa pagbuka sa klase kasamang Jay?
4: Saan lang ka sa mga Arnold, ma-excite ko kayo. Makita na ko akong
0: crush. So, pareha. Tag, ako, muskwila ko sa una. Kanang unang klase, kanang ting klase na. Ang akong yung inspirasyon ng muskwila ko, makita na ko akong crush. Hindi na ba ka-istorya? Hindi na ba ka-ingon?
4: Nagdasig ka sa mga Arnold kay kay pinakabuan ng niagi kay nagbakasyon.
0: Huwag mo kayo so, magkita.
4: Kayo, finally, maabot din ang adlaw nga mag-pasplat-siplat na po kasi mong
0: lagi na inaano ano, pasiplat-siplat, nga mag-abot din yung mga mata, mag-abot. Pareha din mo, nakakrush mo sa matag usa. Di lang kakaingon, kay high school pa man ka, kanaman, di makaingon ba?
4: Bakit, napakaingon ka sa mga ano, sa kutob lang ta, sa pagtanaw niya.
0: Tanaw. Yeah, makagunit kas kamot mo na, heaven na.
4: Galing masakpa ni mo nga watan aw siya ni mo murag ang kakilig di mo ang kilig mo murag sa mga ano kay ka nagaling na address sa high school
0: diha yun ang elementary wala pa man ang ayaw ka ng ang gingaw nagi sa elementary ang imo raging likayan sa elementary ka na maka itats ka sa imong panty o sa imong shorts sa imong brief
4: Bagi na ka sa mga Arnold, kaya dili malimtan, mas malimtan pa, nga tapuan ka sa mga kasi, pero baka isas ka.
0: ikaw may sumsuman sa libak.
4: Mga kaniyan to, dyan dili sa high school, sugod-sugod na ka sa mga Arnold, magpagwapan na gamay.
0: Nanamibuot.
4: Mabulbos na,
0: mga liptin pa, mga Arnold. Nanay ko, pilok pita, pilok ka?
4: Extension,
0: eyelashes.
4: Mga Arnold, no? Pero mauna, ang ato ang kuhan sa ato ang mga estudyante karon na good luck sa ilahang
0: good luck. Pagsugod. Good luck sa mga ginikanan sa baon.
4: Magugtas din ang mga ginikanan. Gawa sa dugay pakawan ang uba nilang mga anak. Din higit na daugon sa pagpabaon. Itaon ka sa mga...
0: Pila man ang baon ka sa karo. Mahal naman pliti, oh.
4: Mahal
0: 100
4: siguro.
0: Tag 200 na, 200?
4: Oo, mahal na yun. Di na mo dawat ron ang itong mga estudyante Jess kasa mga...
0: Ah, wala na na ron.
4: Wala na. Sa una, magbaon ta, 5 Jess. Nga karon, di na ka sa mga Arnold. Di na madaog yata.
0: Di na.
4: Pinakagamay siguro ron sa elementary. Marag marasin quinta ka sa mga Arnold.
0: Uy, ang plate. Ang plate ron, mahal kayo.
4: Mahal na. Daugod pa sa plate. Labi na good sa mga palalitong yun. Mga snacks sa eskalaan ka sa mga Arnold. Medyo nagmahal naman po. Diba na, no? Good luck sa estudyante. Ilabi na good sa ato ang mga ginikanyan ka sa mga Arnold.
0: Ang tricycle ko sa Mandawit, tag 20 na, no? Ang plate. Ang sa amo agad, ang kanang motor, dolar kayo na padunggaan ha, skwilahan, tag 30.
4: Makalport pa ka sa mga Arnold. So, sa isinta, sumahal ka ayaw mo sa mga Arnold. Bawa na, no? Atong iampo po lang ato ang mga ginikanan.
0: Hindi makakareklamo na nila, kaya di man na sila regulated.
4: Una na buhat ka sa mga Arnold, kundi mo, buwan na kaya po, bangita ka lang yung paagig yun ang ato ang mga ginikanan. So, mauna, gawa kaning atong mga estudyante na makita po doon tayo nila, no, ang pagpaningkamot sa ginikanan, mabawi sila din sa pagpaningkamot po sila ang pag-eskwela ka sa mga Arnold. So, mga tagtagdug ang update ka sa mga Arnold sa mga panghitabo sa atong palibota. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP. The top or the man?
0: Nagasalamat ka sa mga Jane Galliardo. Gika Megala sa Gawas, Pagunagway, Megala sa Kilapusurang Bahin sa Sunod sa Sugbo. O pagpangandam sa mga Girikanan, Megala sa Pagbuka sa Klase. Karong Adlawa. Kamusta man ang inyuhang pagpangandam? Ah, nakaligo na mga bata, nakapamahaw na. Napapamahawa na niya. Aron nga dili ma-late. O niya, di maluya, inagabot sa eskwilahan ha. O niya, hunghungi na mga bata niya. Alang magkaon sa basta ilang ka makaihi itong purol ha. Ayaw lang. Anong oras, Megala? Alas 5.30 na. Alita, Megala, sa itong Answer to Win promo. Congratulations sa itong winner, Karabotaga. Congratulations sa itong winner nga si Jocelyn Ledesma. Jocelyn Ledesma, sakto yan tumag, 26 million. Ang kamagabata, ang mga eskwela, Karabotaga, sa tanan nga mga publikong tunghaan, Tibok Nasod, Tibok Pilipinas, Jocelyn Ledesma. Naka-follow siya Megala sa DYHP, Aramis Cebu. Niya naka-share sa itong program, Unang Radyo ng Balita. Sakto ang iyang tumang, 26 million. O niya, Ma'am Jocelyn Ledesma, parihog lang ko chat sa Facebook page sa DYHP. Alang sa pag-hatag sa imuhang cellphone number. Aron niya i-send ang ato ang premyo sa GCash 200 pesos. Pwede lang ni. Ha? Bounce bata. Kamod niya, ganamina, pakuskipay niya mga radyo, basig matag-adlaw, ha? O patutok lang mo sa DYHP Aramid Cebu kay unya alas 5 hantod alas 6 na napuntay lain pangutana mga kasama alang sa unang sa Answer to Win na promo na to. May nalang may gala bound sa bata. O plitis sa itong mga sudyante pengon nga to sa eskwilahan. O kanaadlaw, tutok mo may gala gikan sa alas 4.30 hantod na sa programa na kasama Attorney Rupil, hantod sa programa na kasamang Aida o kasamang Binzi Tanghian, mga hatag tabi ka lang tag 200 pesos alang sa mga makatubag sa atong Answer to Win na promo. May na lang ni, bound sa mga bata. Standby sa mga balita, may gala. Paman lamang sa pipilang ka mga bulawanong pahinomdom at ang oras. Alas 5.05 na.
5: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Danet, karulasan,
8: Edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Lugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
1: Original Koi Herbal Capsule. This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sadya nga naghintin ko ato. Ano naman ko yun mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit drawan eh, gani ay. Satya nga nagmintin ko, ana ay, patin na iya.
11: Pwede lang, mamakas, bilay mo idan.
10: So, anak ko, no, binta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
1: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
18: Said Health Report.
19: Health Report.
20: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko gusto, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Sukad pa sa una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
7: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jun og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lain yung kong paminaw, akuntian, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga kong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, sus karon na lami na kaya akong paminaw nga akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wasa kay baw nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo gyud kayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami gyud kayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha paginom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
19: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Karoon sa detalina sa mga balita sa balitang nasyonal. Nitala ang Department of Education og dili mominos 26 ka milyon nga enrollees arang sa school year 2026-2027. O nga nagpaabot kini og dugang estudyante nga ma-enroll bisan kung bubukas na ang klase karong adlaw sa mga public schools. Matod ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ilang gipaabot, nababot pa og 26.4 ka milyon ka mga kabataan ang ma-enroll karon nga school year. Nagtuo si Andaya nga doon ay pipila ka mga tanunaan ibinang ang senior high school students nga ito na mo enroll sa pagsugod sa klase. Tungod kay ang uban na nagtrabaho sa summer o kaha nang uli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya. So binili sa magbuka sa klase ang DepEd. Nilusad-usabog nationwide school readiness tracking system aron pag-identify sa infrastructure, sanitation, technology o learning material gaps sa mga public schools subo sa Project Handa platform. Aron maaksyonan dayon kini sa ahensya.
22: Samtang kapin
1: 55,000 ka mga police personnel o mga force multipliers ang i-deploy karong adlaw para magbantay sa kahusay o kalinaw at ulnas pagbukas sa klase sa mga public schools ubos sa oblan na balik eskwala. Ang mga ginaghanon naglangkob sa 28,571 ka mga PNP personnel, 4,079 ka mga personnel gikan sa uban pa ka mga units o 22,677 ka mga force multipliers. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melincio Artatis Jr. Tuyo nini nga masiguro ang safety alas sa mga tinunaan, mga ginikanan o mga magtutudlo sa nilaing na mga tungaan din sa nasud. Dugang nini dunay 9,319 ka mga police assistance desks ang ibutang sa mga eskwalahan o mga clustered schools tibuk nasud para maduulan kung dunay magkinahanglan o assistance atol sa pagbukas sa klase sa mga public schools karong adlaw.
20: Bugtong ang Senate Black nga gipangunuhan ni Senator Sherwin Gatchalian ang gila sa Maracanang ipahayag kini ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro subay sa pipila ka mga semana na nga kasungian sa Senado. Attorney Castro nga kanunay kung dunay himuon nga koordinasyon o gakaha mag-request og special session direkta lang nga mo-coordinate sa presidente tungod kay ang ilang grupo o gila sa Maracanang. Gitumog ni Castro nga ang liderato ni Gatchalian mao ang giila diri lang sa Maracanang kung dili nakip na usam sa ubos by balauranan.
1: Samtang gimitar ni Senador Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian alas sa ka-meeting para masulbad kung kinsa gyud ang tinuod nga Senate President. Mato ni Cayetano dunay siya matanyag og nahuna-unaan nga solusyon tungod kay lisod sulbaron kun ang tanang tulo ka mga libro nga iyang gihuptan pulos nag-ingon nga ang 13 gyud ka mga senador may mopili sa usa ka Senate President. Ang gipasabot ni Cayetano mo ang libro sa Philippine Constitution Rules of the Senate ingon man ang Biblia diha sa iyang lamesa. Apan si Gatchalian si bahin ni post pinaagi sa X nga klaro ang bala o nung importanteng paminaon ang mga tao na dunay igong kasayuran kalabot sa maong issue.
20: Alas 5:20 na. Nangayagpasaylo si Senador Erwin Tulfo tungod sa nabuhian nini nga agresibong pahayag batok sa iyang mga kaatubang o kaabanang senador. Ang ipasabot ni Tulfo mo ang iyang pagbahan sa grupo ng ipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayon kining ipanakop, kwilihuan o birahon padung sa gawas sa session hall kung subling mo pahingan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Yan ko ni Tulfo nga ang iyang mga pahayag wala nagpakita o maayong tarasa o sa kasenador. Nangayos sa magpasailo si Tulfo sa katawang Pilipino tungod sa kasungian sa Senado at doon na padaplin ng mga balaod noon alang unta sa katawahan. Gan, kabawa mo na. Karoon pa mo nakarealize na. Kapuro na lang mo pamulitika na Senado. Nangaisab pasailo. Okay, narawagan usab si Tulfo sa iga mga kaubanang senador na tapuso na ang ilang pagkabuak-buak ug mubalik na sila sa pagtutok sa ilang trabaho.
1: Tapos sa balita gikan sa kauluhan, his sister ni Senator Francis C. Escudero nga walay kalabutan ng Malacañang sa iyang surpresa nga pagtunga sa Senado kanitong Miyerkules aron makakuha quorum ang 12 ka mga senador. Sa samang higayon gi paghimakak ni Escudero nga dunay personal nga mga interes sama sa isyu sa flood control ug pabor kalabot sa kwarta. Hinungdan ni gusto kini sa Senado ni atong Hunyo 3. Gyapon ni Escudero nga nasakitan siya nga nagtan-aw nga nag-adjourn ang session sa Senado nga dunay mga protesta ug kaha mga nag-boycott. Dugang ni Escudero nga walay kalabutan sa iyang mga kaso ang himo nga desisyon tungod kay ang tanan niya nga mga kaso pulos giatubang niyang nag-inusara din sa liba ka mga reklamo nga iyahang giatubang. Duha ni ini ang pending pa samtang tulo ang nabasura na.
21: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Kinatong kapapanagoban, gipananta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kami mohatag may kalagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Aron nga rita dali ka masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon matasala ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Labi na karon may kalang ating eskwela na, ating balik sa eskwela. Kinala na itong mga kabataan na ligon, lagsik. Unya lapid, lakip na po ng atong mga nanay o ang atong mga tatay. Aron nga makasugakod sa lamig na paggasto sa mga anak. Pagpangitag kwarta. Kinala nang la... Di masakit ang atong mga membro sa pamilya. Kinatong kinang napaimno ninyo ang original Koy herbal capsule ang inyong mga bata o ang inyong mga tatay. Aron nga muragsik muligo ng atong kalawasan. Ang original Koy herbal capsule bumatok ninigala sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy o ang pagbabag sa inyong mga tay. Ang original Koy herbal capsule aprobado ninigala sa Food and Drug Administration o niya mapanigun po sa atong immune system. Arong adita dali ng masakit. Gumikan sa mga vitamins nila nini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Mapalit mega lang original koi herbal capsule sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Dark Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysano Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormok, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa rin may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Cherish Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bang presyon si Budigoy Kabadunay, hypertension, basa na si may sugar, basa may diabetes kan, yora ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mo arterial wall, sumapalapot si mundugo o sa karason, nga na magka-hypertension ka mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaw si mong kidney o daghan pa mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Musa nagpabuta, kapag grabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kun mo po ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog, makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pagklinika, di alternativo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized, nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa Maydiha, Poselem Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
20: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapaligo na to ang atong immune system. Kay kutas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinig maayo, makapaduce kinig mga paragang, mupatag kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ng pag-inom 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para protected ang atong panlawas. Unya, pwede po din nyo ha nga mapalit ng Life Extension Vitamin D3 sa lain-lain ng mga butika apilo sa dinas sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic, muhatag sa og libre o quality consultation kada adlaw. Alang nito gusto nga magpakonsulta. At alang ninyo ang mga Life Extension Clinic sa lain-lain ng mga location. Sa Cebu City, naanin may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebudok ng Cebu Gospel Church. Dinas sa Konsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic. Karamay mutang sa May ADM Building. Sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee na Baguete City. Naanin may mutang sa May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic ang 4161655 o ang 0917-318-1161. Samta sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag naman ng super fiber, kay makatabang kayo ni kontra sa constipation. O yan, sir, king ang damo ng super fiber, kay powder man ni siya, sa sulod sa saka sachet, imulan ni siyang ibutang sa saka baso ng tubig niya. Pwede kang mag-take sa super fiber kung ari sa buntag before ka mamahaw, kung ari sa gabi, kanang before food ka nga matulog. Para mas nindot pag ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, idungan ang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosan din na sa Life Extension Clinic.
20: Hoy, lami mga pikarong buntag, before tamang lakaw, panong ato sa eskwilahan, ha? Mga nanay, mga tatay, mga pisa ta, ang atong gamiton nga kape, ang AXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, ang ganda ni powerful antioxidants. o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makapreduce kinig blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ay sa kinig native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix at 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita!
20: Ay! Darabay ka lang, paldo-paldo na saan, paldo-paldo! Kani pa mo manto sa eskwilahan karong buntag ka alas 5:29 na ra ba ato sang tuwagon kining laing pangutana sa atong answer to win promo. Kinsa matong senador nga nangayo og sorry? Ah, kinsa tong senador nga nangayo og pasaylo? Nangayog dispensa kay nakalawat og pahayag nga ihang kwilyuhan, iyang ipadakop, iyang berahon padong sa gawa sa session hall kung subling mapahigan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ang black ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinsa to nga senador ang nangayog pasaylo nga nakaluwat og pahayag nga mga kasama nga usa ka agresibong pahayag batok sa iya nga mga kauban ng senador kay matod pa niya sa una niyang pahayag nga iya kining ipadakop, kwelihan og birahon padong sa gawa sa session hall kung subling mapahigan og Senate Blue Ribbon Committee hearing ang black mga higala ni Pia Cayetano og ni Alan Peter Cayetano. Ala, tumag, samtang nangapin mo niya, ha? Samtang nangapin mo, may gala sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, ha? Tumaganin nga itong pangutana. Atong oras, alas 5:30 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
29: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
29: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
31: The original Koi Herbal Capsule.
32: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, sa Gasikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabi. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
31: The Original Koi Herbal Capsule.
30: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
0: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, umanong sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Zed Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kada nga nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kung yung batin. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kung ibatin. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bisita.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric. Akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe!

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay!
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa palibat.

0: ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito, kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayun din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Tinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ora sa mga kasama na 5:44 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papadagon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usabog maayo ang atong mga cells, maka-produce kinig padagang, maka-patay sa viruses sa dipakini musulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw nga duhang ato na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 na tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinics. Sa Cebu City, naninimutang sa Sweeney Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Consolacion, nani sa ADM Building sa Barangay Kansaga, sa Consolacion at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Household Tough Building sa Top Street. Sa barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
4: Samtang atong sugato ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian o healthy kayong kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kino may pinakaunang kape, nga doon ay sagol ka vitamin D3. Maunang magkakape na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kinisagol nga Rishi Mushroom Extract, nga doon ay mag-powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagito ang kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagigirig mangosteen, nga fruit extract, makabato kinis sa oxidative stress, so kinidilig ang pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna sa isbuntag, mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing ng mga butika. Piloso din na sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
4: Nay wanted person sa kaso ng murder na dakpan kinis kapulisan. Kasama mo sa balita, Radiman Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, alas 6:40 ni gabi diha sa Barangay Basak sa Nicolas ning Dakbayan Sugbo. Naspatid sa atong warrant section personnel kining nagtago-tago na og iisip na siya nga wanted person sa atong kapulisan. Ang gidakop nga akusado mao si Rosmar Manzanero alias Mar, 25 anyos, litaw nga taga diha ra sa lugar. Kasong murder ang atubang yun, niining maong nga akusado, ang warrant of arrest na kuha nila sa korte, pinirmahan ni maghukom Dante Corminal o buhay itugot nga piyansa alang sa iyang kagawasan tungod kay murder man. Kasama mo sa Mambaling Police at inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatat RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, nagparayan sa service caravan nini alang sa mga mag-uuma sa kabukiran o sa mga bukirang barangay sa Sudan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolon.
3: DYHP, Tatak RMN. Report.
6: Nagpalayon ang service caravan sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo alang sa mga mag-uuma sa bukirang mga barangay sa syudad. Kini, pinag-iusap sa City Agriculture Department nga regular nga nagmonitor sa kahimtang ini. Matuloy City Agriculturist Julito Baclayon nga way hunong ilang himong paghatag sa batakang mga servisyo ngadto sa mga mag-uuma. Kini gawa sa mitigation measures kaliwa sa El Nino Southern Oscillation kung ENSO neutral condition nga nati usab sa Dakbayan.
7: Nagbuhat o gobod mitigating measure good actually. Padayon na to ang pag-rehistro sa mga mag-uuma. Ikaduha ang pag-insured sa PCIC ang ilang mga tanong, ilang mga ayupan, paghatag po ng assistance para nila.
6: Si City Agriculturist Julito Baclayon, sa nasairan, ang City Agriculture Department nakarehistro na kapin sa 13,000 ka mga mag-uuma gikan sa 28 kabukirang mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak.
3: Radyo mo nationwide.
4: Mga senior citizens ng PWD sa mainland barangay sa Lapu-Lapu City na kanawa itong mid-year cash assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa Laasoy nga Dakbayan. Kasama mo sa balita na diman Raymart Pugol.
3: DYHP Tatak RMN Report.
8: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakadawat sa ilang mid-year cash assistance ang mga senior citizen o persons with disabilities kon PWDs sa mga mainland barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Sabado. Ang maong pag-apod-apod gipanguluhan sa local government unit kon LGU sa naasing syudad. Dulan ta 16,000 ka mga senior citizen ang nakadawat og tag 4,000 nga cash assistance samtang kapin sa 9,000 sub ka PWDs ang nahatagan og tag 3,000 pesos nga ayuda. Kini nga inisyatiba subay sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa nahisgotang Dakbayan nga maabagan ang mga upunganon nga nalakip sa vulnerable sectors alang sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan. Kasama mo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta
9: basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket, ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa
3: Bukid. Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa usa ka milyon katao ang napuno sa daan dool sa usa sa mga main square sa Madrid, Spain, na arumusaksi umutambong sa outdoor mass ni Pope Leo atos pagbisita ni ini sa maong nasod. Ang maong ginaganoon sa mga tao ikonsidera na ang labing dako nga event sa Santo Papa alang sa usa ka semana niyang pagsuroy-suroy sa Espanya. Diin matod sa Santo Papa sa maong nasod, mibarog ang Ginoo uban ang mga kabus sa Katilingban. At sa iyang sermon, giauhang ni Pope Leo ang katawhan nga puy-an ang ilang katulong pagtuo pinaagi sa pagtabang sa uman. Subay sa pagselebrar sa Corpus Christi kagahapon, mihimo kini og procession sa Plaza de Cibeles samtang ikuptan ang monstrans. Sa yunini, may auhag na usab ang Santo Papa sa mga lider lukob kalibutan nga hunungon na ang bisan unsang dibisyon o maminaw sa panawagan og hilak sa tibuok kalibutan nga nagtinguha og kalinaw. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Ato mga balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil. Kanyan to, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide.
2: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
14: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
15: Karon, minus na.
14: So, wala na ngayon?
15: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
14: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
15: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa triad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon magiga kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
16: Welcome to our reunion.
17: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
18: Tungod na sa Super Fiber.
17: Unsa?
18: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 5:56.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Mga kasama, digin mapugngan nga mutaas ang atong nga edad. Mailan na nato nga edad na ta kay nanatay masinati ka lang sakit sa lawas nga kadyadto sa batanon pata wala nato kini mamatsyagi. O sakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay may galang atong blood pressure o ang atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na pod may galang nga mga lutahan. O niya mapiktuhan ra bagyod, may galang atong buluhaton sa balay, kay na naman tayo ipamati sa lawas, dili sama kariyad itong sa batanon pata. Dagano na nato may galang taas nga hagdanan. Ugang bukid nga walay kapoy. Muna makinhanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay maguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod ug pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton na matag adlaw. Ingon ana nagyud na, siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may ginahambin nga balatian sa basa diabetes o high cholesterol. Muna nga gamit ko o naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko vanular, kay doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 ug B12. Nga makatawang proteksyon, may dugang B2 ug B4 para tabang mo inindot sa kasing-kasing ug kolesterol, ubanan sa maing diet ug ehersisyo. Para palayan ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa vanular, 23 pesos matang tableta, SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Samtang dugang pambalita, publiko nga matungaan sa nakbay sa Subo, padayon na nawat o mudawat o mga late enrollees. Bisan kung formal na bubukas ang klase ni ini karong adlawa. Kasama mo sa balita na di man ilibo lono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
19: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Capsule. Para yung manawat og late enrollees ang publiko mga tuhaan sa Kabayan Sugbo bisan kung formal lang bubukas ang klase karong adlaw. Kini tungod kay gigong nabatasan na sa ubang gidikanan nga dili i-enroll ang ilang mga anak hangtod kay mosugod sa klase sa mga tinunaan. Nagtuo hinoon sa City School Division Superintendent Nimfa Bongo nga gamay na lang ang wa pa ma-enroll nga kabataan sa Dakbayan. Apan gyawhag ni Bongo ang mga guardian og gidikanan niini nga kini pa-enroll na aron dili mabian sa ilang leksyon.
20: Magpa-enroll na gyud sila sa ilang respective nga mga schools ng ilang mga anak.
19: Si Dr. Nimfa Bongo, maabot sa 130,000 ka mga tinunaan sa Dakbayan ang paabot sa Cebu City Schools Division na masugod na pagtungha sa klase karong adlaw. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pakini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
10: Kini nga balita, hatod ka sa Set Marketing, ang tiga mautiga para po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaybaw sa Philippine Egg Board Association kon PEBA nga ang nasud na kasi natin oversupply sa itlog. Mato ni PEBA Chairman Gregorio San Diego, ang nanubra nga supply sa itlog, may resulta kini sa ubos nga demand upon overproduction, sang daghang hog o poultry raisers ang gipili nga mo shift ngadto sa egg production tungod sa ilang kalkansi na nga miresulta gikan sa meat importation. Dugang ni San Diego nga pabiling malaumon ang mga egg producers nga makabawi ning pag-abli na sa klase ug laing school year diin mahimong musakang demand ingon man musaka usab ang presyo sa mga palaliton. Kasama mo sa negosyo ngayon gani Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RN. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong Tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide.
2: Samtang Cebu City Transportation Office kung CCTO ni pasalig paghatag o gadinalian ng pagtungaan sa mga reklamo ng barawat nini. Kasama mo sa balita ni Manili Bolonos.
0: CYHP Tatak RMN Report.
19: Ipasalig sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang paghatag o dinali ang pagtagad sa mga reklamo ng barawat nini. Partikular na patok sa bandungo mga driver, ingon man sa mga traffic enforcer. Lakip na nini ang mga reklamo, may kalabutan sa pagpatunhay sa dagang trapiko sa takbayan. Giklaro hinun sa labaw sa CCTO ng sila kalarse na sila nagtutok o sabi nini hapan ilang hatagan o prioridad ang barawat nilang reklamo.
21: Nagsige man ta og suroy, unya muak man ta sa unsay atong mga nakita. Pero kung adunay mga reklamo, auto agyon ang taga ang dinali ang pagtagad.
19: Si Raquel Arce, una nang ipasalig sa CCTO nga dili mamili og dakpon kung makahimog traffic violation, pagkita sa kamugna og obstruction sa kadalanan sa dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyo Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo nationwide.
2: Kanunay ka bang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang nga kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pack ka mga o 16 pack kini ka mga powerful ingredients mangkong makatumar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili imlimtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. At sa check mega lang ato nga mga kabaran gikan sa gawas. Ila na pod nga paldo-paldo. Apat sa lipa mga igalan ate winner karong buntag sa dayo ato sa nang i-check mega lang ato nga winner karong buntag sa lipa sa kasamaan Julius. Congratulations sa atong winner karabutaga. Sakto yan tumag. Si Senator Erwin Tolfo the Bender Senator. Senator Erwin Tolfo ang yan tumag. Congratulations kang Danny Tampos. Congratulations si Sir. Sakto yung tumag. O niya, naka-follow sa kasi ni HP Aramin Sibog. Naka-share sa unang radyo, unang balita. Congratulations, Danny Tampos. Sir Danny, panihog lang chat sa atong Facebook page alang nasa dugang detalye o sa imong cellphone number. 200 pesos sa to, ha? Paldo-paldo para pang pound sa mga bata. Alas at na may gala sa laing paldo. Makanawat may gala ang paharipay kasi naman HP, bugas o chorizo kasama ang Julius Malini. Good morning, Julius!
5: Good morning, kasama nga, no? Good morning, kamasin! Good morning, Subo! O, lahat sa kalusa, barangay ka ng kusog kay magtuslog buwa.
2: Nasil.
5: Namaskuroy, tag-hundred, tag-tuslog na taron.
2: Ah, kaysa mo na eh.
5: Wag na mga ano, dahil sa sakpan rin ako, managtayon dito.
2: Managtayon yan! Nais bato lang inihalagi, bato! Nais bato!
5: Inahin na buntag, sa pakala na to.
7: Alejandra Rabina.
5: Ito, sir.
22: June Rabina.
2: June Rabina. Ah, mura kag si bato, sir.
5: Sabi na ko, bato, nagtago-tago man to, naramday dere.
2: Pela edad ni mo, ma'am.
7: Ay, kayo, kayo ka, sir.
2: Pela edad ni mo, ma'am.
7: Pana.
2: Pela edad ni mo?
5: Pela edad ni mo.
7: 61.
2: 61 si sir, si sir.
22: 63.
2: 63, already. 63. Ah, retired na, retire.
5: Retire.
2: Asa naman yung panginabuhi, sir?
5: Asa naman yung panginabuhi ni mo? Tukar-tukar kaya po, banda man ko.
2: Ah, banda, deka? Asa man ka mag-tukar-tukar? Kaya mga pista-pista?
22: Dili, na namin mag-tukar sa kuhan, sir, sa Adnama.
2: Ah, Adnama. Namo, sa kanang gabi eh.
22: Kada gabi.
2: Ah, unsa man imong gana? Unsa man ka? Unsa man ka, baho o drama?
22: Guitarist.
2: Ah, guitarist, lead guitar ka. Lead guitar.
22: Yes, yes.
2: Ah, okay. Ayo di ay.
22: Kagadanggit ma dati ka ng mga lead guitarist sa mga nota.
2: Oh, may de kay kamo git, may de kay kamo.
7: Ayo daghan kayong makuan. Madagit.
2: May kini mo gitik ni si sir di ay. Pila ka mo kinyong anak?
7: Kuane ka ng upat.
2: Upat. Pila edad na ni mga bata?
7: Kuana na ang akong kamagwangan kay 42.
2: 42. Ang imong kamanghuran?
7: Ang kamanghuran kay kuan 20 pa ni kapin.
2: 20 pa na eskwela ni?
7: Wala, minyo na.
2: Ha, minyo na. Saan? Alam mo yung mga apo di ay?
7: Naa.
2: Walo ka mo mga apo. Oo. Pero may mong minog di ba HP?
7: Oh. Sige.
2: Dana dawata mo ginagmay ng pahalipay. Congratulations. Yeah. Bugasog chorizo.
7: Okay, okay.
2: Number one.

0: Direktur Betty Bakter. Eh, salam kasama ka Julius Valilla ba kamarin kaya sa Research Department. Congratulations sa itong winner ka na buntaga. Kamu sa diha, pakusigay niya mga radyo, basi kamo ang palaran ka makinaog ka. Pakarabat og palipay, gikandri sa diba HP, Arimen, Cebu. Kaya ito ko papanagoban, may galing palanta sa naman itong herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, supplemento, kamuatok sa tanan ng mga baratian. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Hot mail hangi ka, dunay, daghantog si Simulawas, mundili ka regular, nga magbagawa si mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ni mong tiyan, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang ibong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sa imong napagkaluya sa imong Simulawas. Busa, huwag tanan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ang maayong nga panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Oy, barabat tayo oras, may gala sa nga na lang sa ganito mukhang paro sa Sariwa HP. Aramin sa buka may ang inyong mga tigbalita.
1: Kinagini Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa Mirad Zaman, Arlo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hang turuga sa samang taknaw, sa samang sibianan. At ang inyong galas ka sa mga turnero Phil Fernandez Banyo. Kamasunod ka rin tayo sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal lang matanan. Day gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahid.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
10: ACS.
11: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako believe.
17: Yeah!

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaoba na to si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress karon fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo, guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm Fabcon, pangung kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sambay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu, size 16.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
15: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
13: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
14: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
13: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Noo kini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Tony Rufil Fernandez Bayo,
9: Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, aniya ang inyong anchorman.
11: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Inilagi po niyo po sa kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalumahigala nga Lunes o gapit sa utso na. Buwan sa Hunyo tuig 2026.
10: Straight to the point.
11: Sa gihapon, hatagang tagpagtagan ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Nagunas to may sgutanan karong nga buntaga makigsunan. Duha ka mga subuanon nga pulos graduate sa University of San Jose Recoletos. Nasod sa top 10 sa May 2026 Certified Public Accountants Licensure Examination. So congratulations sa itong mga estudyante no sa University of San Jose Recoletos nga nasod sa top 10. Ang duha mao sila si Blas Miguel Villacampa Iscaro na top 4 ug si Juan Alia Mukoy Karilim Diliman nga naa sa top 10. Congratulations sa mahigala sa University of San Jose Recoletos. Nining pinaagi mahigala sa ilang pagtudlo, no? O gamilandig kining duha mahigala ngadto sa top 10.
10: Straight to the point.
11: Mga subuanon, mga sukit ni Pupinaw. Sa laing bahin sa mga balita, samtang gibanabana nga 26 ka milyon kakabataan lukop nasod ang mubalik sa eskwelahan sa pagsugod na sa klase karong adlawa.
10: Straight to the point.
11: Ato sa nintagag pagtagad mahigala mga public schools, sugod na balik ang klase. Apan ang mga classroom sa so pagitan maanda mga sukit di Paminaw.
10: Straight to the point.
11: Doon na pa yung mga labi sa sugbo mahigala nga naigo sa linog. Daghan pa mahigala mga classrooms nga wapag yun. Pating paita pa mahigala mga bata ngadto pa magklase mga kagilaan sa ilaw mas manggahan aning kalakiha.
10: Straight to the point.
11: Kadalig pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Ang Central Visayas region na ay 1.6 million ka mga kabataan ang na-enroll karon nga school year o halos usama nga gidaghanon sa niagi nga school year.
10: Straight to the point.
11: Dinhi sa Sugbo gatusan ka mga pulis ang gideploy sa Cebu City Police Office sayo karong buntag aron mohatag og seguridad atol sa pagbukas na sa klase sa mga public schools karong adlaw.
10: Straight to the point.
11: Atos ang kuhaon ng situational report noon na higala labot sa pagsugod na sa klase sa atong mga estudyante may higala sa public schools.
10: Straight to the point.
11: Samtang sa kauluhan o gubang bahing sa nasod, Senador Erwin Tulfo nangayo nagpasaylo. Miluwat o pamahayag papangayag pasaylo sa iyang agresibong pamahayag batok kang Senador Alan Peter Cayetano o sa kaubanan ng mga senador kumuhimo o laing Senate Blue Ribbon Committee hearing.
10: Straight to the point.
11: Giangko ni Tulfo nga ang mao niyang pahayag dili maayo alang sa usa ka senador sama kaniya.
10: Straight to the point.
11: Ay kay nakamatngon mga sukit ni Pupinaw Tulfo ha. Ano to ang giingon nga bisan pa may gala sa iya mga kaubanan nga dunay makasulti. Doon na pa may mga disinti gapon nga kauban mga higalan Tulfo sa ilang block. No nga makasulti nga ayaw po na nauwi, hindi na na mauwi. Aliman ka mahigalag iya mga kagala ang ipadakop o di ko numudakop ang usaa iyang kwilyuhan o iyang gayuron. Guyuron pagawas mahigala si Alan Peter Cayetano. Wala tang kalakiha guwa na tayo balao na ng kalakiha. Nawa mang professionalism ino ng kalakiha.
10: Straight to the point.
11: Kaya siya mo'y legitimate. Ato pa niya siya mo'y legitimate Blue Ribbon Chairman.
10: Straight to the point.
11: Legitimate ka ha? At ni hatagag pagtagad lubuntaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Samtang sa pikas bahin si Senador Erwin Tulfo sa ilang block mga higala sa Gatchalian block mopahigayon sa mahigala og blue ribbon hearing karong buntaga matud pa.
10: Straight to the point.
11: At sa ni hatagag pagtagad makigsunan no sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Atong tan-aon og unsay pamaagi nila sa ilang imbestigasyon. Og duha ka Buklo Ribbon Committee may mag-imbisigar dahil kang Caetano Black, dahil kang Gatchalian Black. Na sige, atong panidaan mga sugitig Pipinaw, kakitas media, igor matas pag-cover sa Gnekin. Atong kubiran ang Caetano Black, atos ang kubiran ng Gatchalian Black, mga higala. Aron nga kinini ang masuta na to, mga kigalan, unsay ilang style po sa investigasyon.
10: Straight to the point.
11: Kaysa ako nang ingon, interesado ming mga taga-Sugbo, nga dunay investigation sa flood control. Nga naman, ang Sugbo, mga higala, Central Visayas, grabe nga naigo sa bagyong Tino, nga ni patay o gatusan ka kinabuhi, nga ni duna pa'y mga missing mga sukit di Pabinaw hangtod karon.
10: Straight to the point.
11: Muna, nga gusto tag dunay investigation. Si Lacson mahigala sa iyang investigation, milikoy man.
10: Straight to the point.
11: Nagka-prangka lang pagka-istorya ba? I hope nga kining ilang investigation, kaya mo angkon mag sila nga, sila ako na illegitimate, maghimo sa sila ilang kaugalingong investigation. Na sige, ang mga Sugboanon mahigala, mo imbisigar ang grupo ni Caetano, okay. Mambisigar ang grupo ni Tulfo, nahala sige, imbisigar mo. Bisan pa mahigala o doon na pa'y questionable mga kaigalaan labot sa legitimacy. Samtang wa pa na ma-resolve sa Supreme Court, nga mukanda kong investigation, panindaan na to, o kinsa'y tarongan na imbisigar lay. Ah, kinsa mahigalay, labi na ang pinangutanaan, labi na mahigala ang ebidensya kung asa dalhon, katong nasugda ni Lacson, mga higala. Kumusta man sila si Amina Pangandaman, imbitaron ba nila ni Erwin Tulfo? Sila si Trigib Olaybar, Jojo Cadiz, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, ilabang imbitaron?
10: Straight to the point.
11: Kaya katong mahigala na nawat man itong malimalitang kwarta, unya naan naman mahigala sa doorstep sa Malacanang ang corruption.
10: Straight to the point.
11: Isang ibutang talamang nga ilang dipinsahan may iras BBM. Ibutang talamang. Pero kining mga tawhana, unsa man kutob lada ito nga giparesign sila.
10: Straight to the point.
11: Humana, kutob sa giparesign. Katarik pagtagad na butagas, tuman-uman, usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kini uguban pang mga iskutanan atong tagad pagtagad labi na ang pagpadayon to pagiskut mahigala sa legal ng mga aspito ini nga duha ka factions karon mahigala sa Senado ug kinsa nila mahigala ang tinuod nga duna mahigala authority andel sa atong balaod. Kini uguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
10: Atong attack na la size 26 na manghigala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: At sa dawaton may gilang report karon sa kauban on board sa patrolos dili patampadayon sa tumang isgutanan na 28 ka pamilya na apiktuhan sa sunog sa may barangay Bulacaw, Dakbayan sa Talisay. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP. Aha! RMN Report.
10: Yes, Paul. Go ahead, Paul.
11: Kaugpulog na miigo sa sityo Krusan, Barangay Bulacaw, sakop na sa siyudad sa Talisay, Sabado.

0: sayo nila ang first alarm status mga alas 10:34. Gisaka pa yun nila ang second alarm pagka alas 10:43. Huwag kay nakabuylo na o nakaulbo na yun ang kayo nga may kaon sa mga light materials ng mga panimay. Alas 10:55 na nideklarar sila o fire under control o alas 11:03 nideklarar na si SFO 2 Roberto Nahini ang pag-fire out na sa maong kayo. 28 yun ka mga panimay ang ilang nalista nga naabuh o naugdaw atol sa mong sunog. Sa gimong pakisosis sa atong kabumbiruhan, dito magsugod ang kayo sa panimay ni Felix Basilyuti Sr. Ang panimay ni Felix Basilyuti Sr. ang iyang sin na pag-ibag-in ni ang linya sa kuryente, hinungdan nga ni Sigani o mao'y hinungdan sa maong sunog sa lugar. Wano'y gika-report nga dunay na angol atol sa maong sunog. Ang maong sunog nagbilin og danyos ngadto sa 375,000 pesos. Mao'y ang atong updated report sa sunog sa Barangay Bulacau, sa Sitio Cruzan, Bulacau, Talisay City, Sabados Buntag. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Nationwide!
3: Okay, salamat. Radyo Man, Paul Lauro, Cebu nga report. Alas 6:38 na, standby sa ato pagbalik.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
4: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa start,

0: Ron available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Parado na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: Plus Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart dishwashing paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong ka ayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung-uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
10: Birch

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm! Sabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat.
8: Unilab quality 'yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
19: Atong atak na may galasay 50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Okay, mga kaigalaan, si Senador Erwin Tulfo human mahigala ni ng hulga kang Senador Alan Peter Cayetano, apil pa si Senador Rodante Marcoleta nga kung mupadayon sa ilang Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee hearing, iyang ipadakop. O kung dili mo dakop ang usaa, siya kuno iyang kwilyuhan, iyang guyuron ngadto pa doong sa gawas. Try me. Pinana pa siya, try me. Ha? Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman, matod pa niya. Isuga mahigala, eh. Kanabitong, tungod sa iyang pagtuo nga siya may legitimate, muna dihan dako ng reservahunon ron mahigala. Pero nangayon nagpasaylo, Stulfo. Nangayon nagpasaylo mahigala sa iyang pamahayag, nga nasayop siya sa iyang pamahayag mahigala. Sa ako nang giingon, sa ilang grupo mahigalaan sa Gatchalian Black, napaman po yung mga disinti diha. Munain ko nga, Sharon naman sa Sbam Aquino. Tanawin ako, Sbam Aquino, okay pa man si Sbam Aquino. Kinisla si Kiko. Sinti pa man sila ba? Kasi Risa Hontiveros, kinisla. Bisa si Wingat Salian, eh. Di pa man na inanagyon niya. Kana na ang ato himuon ng Kongreso, may galang sinadog boxing ring. So, sultihilan ninyo Stulfo taon nga, di na po na maong, ha? Duin, win, di na maong, ha? So nakapangayo sa mahigalag pasaylo sa iyang statement mga sukit ti paminaw. Perpeting isuga pagpermero eh. Unsa may basis ang kaisug? Kay nagtuo sa Miguel Semo ko ni legitimate na ba? Eh sige ko na daw mega mailan daw iyang video daw me. Kanto may basis mo nang ari ang mag ari na to i-anchor atong discussion. Mo man lagi kaisugan kanayo. Oh. Sige dong. Play dong.
20: Papapayag na maghihiring-hiringan kayo diyan. at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chief.
19: Okay, pause dong, pause. Okay. So, because I am the legitimate blue ribbon chairman, matod pa niya mang higala. Although na ngayon nagpasaylo si Erwin Tulfo ani, pero unsa niyang basis sa pati niyang isuga mga kaigalaan? Kay siya ko ang legitimate blue ribbon chairman.
18: Straight to the point.
19: Siya ko nang giingon may gala, punto por punto ang diskasyon. Kini, punto por punto ang diskasyon. Both sides, ang Cayetano Black o ang Gatchalian Black, dunay legal basis. With due respect and fairness nilang duha. Mawita na karon niya medyo nabahin mga kaigalaan. Pareha dunay basis. Pero ang gibugaton sa basis, kaysa man mahigala, grabe sa may, iya ko nung kwilyuhan, iyang bitbiton. Ang gibugaton sa basis, mas bugat kang Alan Peter Cayetano. Kani prangka-prangka ang pagka-istorya ha. Nga naman ang kang Alan Peter Cayetano basis, ang 1987 Constitution, Article 6, Section 16, Paragraph 1. Senate Rule, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules. Klaro na, ang basis ni Cayetano Constitution. Sa may basis sa Gatchalian Black? Ang Gatchalian Black, ang basis may gala ang Avellino case. Sa ako nang ingon, i-discuss ko ng Avellino case. Kinala na taas-taas ng time. Katawanan sa nang Avellino case, but ang iyang facts, dili exactly parallel sa nitabo karon. Ikaduha, ang kanang Avellino case, para klaro lang yun, careful reading of the Avellino case reveals that the relevant statement is merely an obiter dictum. Klaro na, obiter dictum na mga kaigalaan. Basahan ako ninyo ang Avellino case katong mo. Gusto yun niya na, tagautaw, may galaan. So, ibasa. Ako nang ipaprint ni kasamang Ken Galini, aray. Ako man nang salamat kayo, Day Ken, ha? Naana na yung mahigala niya. Pila ka pages ta nani? 29 pages, no? Oray, oh. Avellino case. Ipakita ko na doon katong kaso doon, katong screenshot doon. Okay na, oh. Avellino case, oh. I-discuss na ito ha, unsa ang facts ni katawanan sa ni Avellino case, may gala, but not exactly the same ining hitabo karon. Ikaduha, unang-una, lack of jurisdiction ng korte, wa sa mo, take of cognizance. Kay lack of jurisdiction, therefore, ang iyang statements sa Avellino case, obiter dictum ra. So, ang basis nila kay tanong na opinion of the court, not even binding mga higala, because, dili mga kaigalaan na official decision sa korte.
18: Straight to the point.
19: Dili. Kung dili, obiter dictum lang. Obiter dictum lang. Wala klaro-klaro hanga pagka-istorya mga sukit ibang. Nawala sila mismo, kasabot na sila mismo, manawa sila mo elect o gap, Senate President. Ang ilang gi-elect mahigala, pro tempore ra. Ha? So, ang basis ni Cayetano mas bugat sa basis mahigala sa Gatchalian Black. Klaro na nga pagka-istorya mga kaigalaan. Nga naman, ang basis ni Cayetano, ang Article 6, Section 16, sa atong 1987 Constitution, Rule 2, Paragraph 2, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, muna ay basis ni Cayetano, Constitution na. Ang basis, may galang Gatchalian, Avellino Doctrine, Avellino Case, which is, ang Avellino Case, may galang, dismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Wala mang higalay jurisdiction ang korte. So, kining pamahayag sa Avellino Case, opinion only of the court.
18: Straight to the point.
19: Discuss ko na unya. Unya lang, kaya kinalang tagtaas-taas ng oras. Para maklaro ito, atong tagsa-tagsaon ha, akong pisa-pisahon ng Avellino case. Ha? Salaktod, mas bugat o basis, si Alan Peter Cayetano ikumpara sa grupo ni Win Gatchalian. Prangka na nga pagka-istorya. Ha? Muna sa pagkakaroon, importante mga mahigala nga maklaro ang kinsay legitimate group. Nga naman, katong legitimate group, motoy dunay legitimate authority ang ilang Senate Blue Ribbon hearing.
18: Straight to the point.
19: Kaya naduha naman ni Ron. So, ang kantong Senate Blue Ribbon hearing ni Pia Cayetano, mas dunay authority as compared mahigala ining kang Erwin Tulfo.
18: Straight to the point.
19: Ha? Nga naman, sa ako nang gingon mahigala ang atong Constitution, klaro. Kana siyang 1987 Constitution, ang wordings niya, kanang prepositional phrase. Balika na gamay dong names. Ah, tanawa. Ang pag-ilik ha, lahi ang kurom nga hisgutanan ug lahi mahigalang hisgutanan sa election of officers. Kinsa man ang election of officers mahigala kining Senate, Senate President, Sergeant at Arms Secretary. Katosang usadong. Gitong imong gibaglisan o gilo sa dong. Ato lang balikan. Kani o? Kining gibutang the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. Kana nga phrase of all its respective members wala na sa 1935 Constitution nga diin dito nga area mahigala na under ang Avellino Doctrine.
18: Straight to the point.
19: Gispecific na mahigala, gispecify na sa 1987 Constitution, pag siguro na mga higala, guard na, kay bag-ugutan na igog masyalo. Itong amahan ni ining BBM. Muna ka ng 1987 Constitution, kang kuri na nga Constitution, naghimo ta Constitution, mahigala, tungod sa itong experience, sa haod si Marcos, nga ang tanan under the dictate of Marcos, guard na mga higala, nga dunay independence ang legislative department from the executive.
18: Straight to the point.
19: Gituyo na. Ha? Ako i-discuss niya, Avellino case. Ako nang gipaprint ni Dekin Galinia gani. Nanaata. Ha? I-discuss ta na unya. So ang ilang basis may galang Avellino case ra. Ang basis kay Tano, Constitution. Ang basis mga higala. So kung ang Constitution na itong isigutan, ang basis, ang denominator is 24 gyud. Kung mag-elect o president, hasta gani ang president pro tempore. Ah, sige dong, akong mag-iaglisan dong. Rule 2, Section 2. Sa Senate Rules dong, names, tanawar ko dong. Ako lang ibalik gamay ha, din atong emphasize may gala ang kwan. Rule 2, Section 2, kanayo? Sige, saka pa gamay ka na. Rule 2, Section 2, kanayo? The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Kinsa man ang officers sa Senate, tuwa sa Section 1. Rule 1, Section 1. Ang President, President pro tempore, Secretary, o ang Sergeant at Arms. So magbuto sila may gala, pinaagi, o officers na gani ang isgutan, ang denominator is 24, kay of all its members man. Lahi ang quorum, ha? Lahi ang requirements kung voting. Ah, sige, pakita itong usadong katong rule 14 dong names. Except, katong except sa election of officers. Napakita na mo ganina dong. Tanawa. Except, katong usa. Katong napakita na mo ganina. Rule 14. Kani, oh. Tawa, oh. Rule 15, Section 44. Basahon na ito, ha? Except during the elections of officers as provided in Section 2. A majority of the senators shall constitute a quorum. Tarawa, except doon na exception na, except during the election of officers as provided in Section 2. I-connect ni mo na sa imong pagbasa ang Section 44, Rule 15. I-connect ni mo sa Rule 2, Section 2.
18: Straight to the point.
19: I-connect ni mo dito ang imong pagbasa. Sa laktod, lahi ang kurom, lahi mga higala ang election of officers. Kaya election of officers under sa 1987 Constitution, giklaro yun nga of all its members. Kana nga prepositional phrase is very important because dili na may exist, wa na may exist during the 1935 Constitution.
18: Straight to the point.
19: Suselected ang dakog basis may gala karon ang kang Kaitano nga black as compared to Gatchalian black. Pero ni aha, ni ay atong klarohon. Kabantay mo, mismo gani mga higala, tanawa on sargod ka. Sato pa ang presidency Kaitano under the Constitution, ang pro-tempore policy, Lorin Legarda under the Constitution, tungod kay sila'y nakakuha og 13 votes. 12 votes naman yun ila ka Win Gatchalian. Pero ilag yung ipugos kasi Win na lagi yun mo'y pro-tempore. Pero sige, granting for the sake of argument, ibutanta lang, si Win Gatchalian pro-tempore. Naunsa may role sa pro-tempore day? Tanuhon tala na. Kay og atong basihan stricto mahigala ang Constitution, ang President si Alan Peter Cayetano, ang pro-tempore si Lorin Legarda. Wa sa mag-elect o President kay di magyod, masupak mas Constitution. So nag-elect sa pro-tempore. Nga nga naman niya lihok si Win Gatchalian doon day, muro man og lupig mo niya sa Cayetano day, iya ang gahom, pero ang balaod mahigala dili. Unsa man ang pro-tempore, talawar gun ang Rule 4 sa Senate Rules. Unsa'y trabaho sa Senate pro tempore? Kanang Senate pro tempore, tanawa dong itong Rule 4, Section 4 dong. Kani, pwede mo itong ipadako. Balag, ikuha lang akong naong. Kana, sige. Kani ha? Tanawa, Ang Senate pro tempore mga kaigalaan, kay siya man gyud mamugos man ka nga si Wingat Saliana gyud may Senate pro tempore. Okay, tugutan ta saway pag uyonan ta saway pagtugot. Hmm? Tugutan ta saway pag-uyon nga siya may pro tempore. Pero sa may trabaho sa Senate pro tempore under the rules, tanaw mo? Rule 4, Section 4. The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. So ang Senate pro tempore de kuno higala mo discharge sa function sa President niining musunod nga mga kaso. Number 1, when the President is absent for one or more days.
18: Straight to the point.
19: So kung absent ang presidente, mupuli ka. Kay pro tempore magka. Ikaduha, letter B, when the President is temporarily incapacitated. Kung ang presidente may higala incapacitated, na ospital pa nanglitan karon or nasakit may higala nga di na maka-function. So muna ang Senate pro tempore mupuli. Ikatulo, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President.
18: Straight to the point.
19: Nyawa man na mahigala mahitabong kay Tano. So bisag asang ang gula mahigala alcancy yun sa legal basis ang Gatchalian Black.
18: Straight to the point.
19: Bisag asang ang gula. Prangka-prangka ang pag-istorya nya sa liga ni mong Avellino case. Ato i-discuss sa Avellino case. We will dive in. Aron maklaro taning Avellino case mga higala. Lahi kay facts ang Avellino case. Oy. Ipugos yun. Imo malaya ko giingon. Ngayon mo sapatos yun. Ngayon mong tiil. Ang arang sa mong tiil size 8 niya. Imo yung ipugos kay wanay lain ang kanang size 6 mga higala din naluthan kay hinoon. Ang ilang gipaabot niadtong panahuna June 1 ang ilang gipaabot duha gyud maabot aroma 13 wa may miabot ang duha usara man gyud agi pugos nila. Kana magong Senate pro tempore parehala nag vice president day ba? Vice president of the Philippines. Dili ka mahimong presidente within the term mahigala sa presidente nga naara ang presidente. Kanus amang kamo saka by succession kung ang presidente mamatay. Ah, siyempre, ang vice president mo saka. Number two, kung ang presidente mo resign, ah, siyempre, ang president, ang vice president mahimong presidente. Ikatulo, kung mahimong incapacitated ang presidente, mo saka ang vice president by succession or ma-impeach, convicted by impeachment, di mo saka ang vice president. Pero lili gani, dili kin mo saka ang vice president, parihara nag pro tempore. Senate president pro tempore. Kaklaro anang roles, oh. Ngay pugos ninyo nga si Gitsalian gyud maoy pro tempore okay granting tugutan ta lang siya moy pro tempore pero makalupig ba sa sagahom ni Kaitano under the law dili ha tungod lang kay backup sa Malacañang di kamoy manghaod pero ang mga tao may gala take note man nag-take note man mga tao unsa man iwan natay bala oray ano yung kalakiha.
18: Straight to the point.
19: Honest pagkakaron moingon ko sa pagkakaron ha ako baruganan I hope nakasabot ang uban. Ako punto por punto lang eh. Sa pagkakaroon mo, ingon ko, prangka pag-istorya, ang balaod mahigala, ang legitimate Senate President si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Pero once makabira sila usa, ah, pagdila na lang mo usawin, kung gisa inyo mabirawin. Dili sa ingon nga ni Bali ko ha, balaod na akong gisgutan ha. Once makabira sila usa, kung gisa ilang mabira si Joel Villanueva o Bagkuhan, dali naman niyo birahon ba, total, inyo naman ang hulgaon. O makabira ko sa makatrisi sa day, maingon yun ko, nga, okay, ang legitimate ron nga grupo ang kang Win Gatchaliana. Nga, ako maingon mismo, kamo kay Tano, cooperate mo sa Gatchalian Group. Nga naman, sila may legitimate, kung makabira sa usa. Pero mga tao na libahala pag sabot, kung giunsa po nila pagbira. Legal na ba kung trisi na sila, tubag legal na? But moral ba ang pagbira? O ang pagbira may gala kay gihulga, sama na nag-eleksyon ba, nga maingon ta, ayaw ibaligyan yung buto. Kay nibutar mo tungod sa palit, dili na mao. Ikaduha, dili mao kung mibutar ka, kay gitiunan ka, gihulga ka, dili na mao. Ah, sumuna nga, maligal ba? Legal, but immoral? Na, kana mo'y dakong pangutana ang mga tao nagtanaw.
18: Straight to the point.
19: Sa pagkakaroon, samtang dusi na yun mo, sa pikas nga habig, kang Win Gatchalian, ang authority na yun ay Kaitano. Muna'y prangka-prangka ang pag-istorya. But kung makabira na gani mo, matrisi na mo, okay. Tanaw ha, kani klaro-klaro na sila mismo, nakasabot man na sila. Yeah, ha, sa di pa na ko, daibon ang Avellino case ha, sila mismo dahil tanaw ha, pag May 26, kinumdum mo May 26, mag-discuss na unta sa online voting, unsa may gibuhat nila dahil sa minority, nila sa grupo ni Tito Soto, ni-walk out sila. Ngano ni-walk out man sila? Legislative tool to, aron nga ilang biyaan, ang nahabilin sila na lang si Kaitano, 12 ra sila kabuok. Kay 3 siguro sa Kaitano on record si sila bato at mas bato. Sudusi sila at itong May 26 kabantay mo, ni-walk out sila. Si Subiri may walk out, walk out. Ni-walk out sila. O miingon sila, ilang gituyo itong pag-walk out, aron wa na'y kurom. Ilma ka na'y? Kay dusi na may nahabili, wa na ko na'y kurom. So, pagka June 1, unsira sila kabuok, pabot-pabot sila, pabot-pabot, niabot si Chisco Diro, nadusi sila, niya nakurom na. So, kana na yung dusi kabuok mahabilin kung grupong kay Tanoway kurom, unya kung inyong grupo, kang gatsalyan, o dusi mo makurom lang kali. Medyo, tanawa lang ko na, sa kaswapang mga sukid di paminaw. Kaya, simple kina, di pata mo dive in sa Abilino Doctrine. Anang May 26, ni walk out sila, legislative tool to, gituyo to nila para nga, wa na'y kurom, kuno. Mato pa, interview was drillon na, drillon, oh, na, sakit to kuno ka, kanang legislative tool, o niya, maayo to nga move kuno, kay di, tyranny of the majority, na, paninyo, pag-istorya. So, wa madayo na, kay wa na kuno'y kurom. So, kung dosis lang kay Tano, wa sila'y kurom, pero kung dosis lang kay Tsalyan, kurom sila. Naunsa na ning kalaki, ha? Ore, klaro-klaro lang pag-istorya ba? Bida. Ang ato ini, rule of law lang kita. Klarohon talagin ni mga sukit ni Paminaw kay lisod bang kay mga kagalaan nga magkaguliang tayo ning kalaki, ha? So, sa pagkakaroon, mo ni akong klarohon, once na pa sa dosi, pas na kabuok yun, pas na kabilag usa, ang kang kaitano yun niya grupo maoy legitimate. Nga nung importante man na mahigala, bisa pag makabira sa usa o niya, o makabira sa usa o ma, nga nung importante gihapon, tanawon to ang legitimacy sa kang kaitano nga leadership because katong June 4 nga hearing day, valid ba ito day? Valid ba ito? On record ba ito sa Senate? Pero ang gamhanan may gala si ang grupong Wing Gatsalian kay backup man sila sa Malacanang. Ah, sila may backup sa Malacanang. Si Kaitano to under naan niya ang balaod, mo na ingos Kaitano ang ako rong gisaligan ang balaod og inyo mga pagampo. Kay min ka gaho mahigala, laliman ka na. Under the law bisag asa nga gula, alcance gyud. Nya aton tugutan lagi, sige okay. Pro tempore makaka, sige okay. Ikaw may pro tempore, pero kanus aman ang pro tempore mo function sa Senate President. Klaro na sa rules. Ayan, naunsa man hitabu aron. Muna kinis Gatsalian may galabida. Murag mabutang sa alanganin aning kalakiha. Ang iyang future careers politics may gala delikado pa og ma sikwati sa aning kalakiha mga sukit di Paminaw. Ah, so atong ipadayon unya paghisgot mga kagalaan ang atong dugang paisgutanan kaning Abilino Doctrine. Ato lang yun daibon kay mamay lang gusto yun Abilino Doctrine. Aron nga maklaro taning tanan mga sukit ni Paminaw. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun. Alas City Jays na.
0: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: US na, perhaps, based on my, of course, I don't have the numbers, the data, no, pero based on my observations, no, Sir Carl, parang US na yung pinakamalaking nating, ano, no, pinakamalaking nating market, no.
22: Ngayon pong umaga ay nagsagawa rin ng kilos protesta ang Alliance of Concerned Teachers sa Mindola para isiwalat ang problema sa sektor ng edukasyon kasabay nga ng pagbubukas ng klase. Kasama rin sa panawagan ng act ang pagtaas ng sweldo sa mga pampublikong guro.
23: Naglabas naman ang DepEd ng tinatawag na 4H framework para magsilbing gabay ng mga paaralan sa panahon ng emergency. Sa ilalim nito gagamitin ang unang H o yung high. Continue kapag tuloy ang regular in-person learning setup at iba pang mga aktibidad sa paaralan. Hinay o ease-in naman ang gagamitin kung may nararanasang mild disruption sa klase. Kaya tuloy ang pagkatuto ngunit magpapatupad ng mas mabagal o flexible na pamamaraan. Pwede raw bawasan ng mga subject kada araw o iksian ang mga aktibidad. Sa ilalim naman ng third H, hinga o check-in. Naghuhudyat ito ng heightened stress dahil sa epekto ng emergency, krisis o kalamidad. Kaya babawasan ng demand sa klase at gagamit ng mga check-in guidelines o kukumustahin ng mga guro ang kalagayan ng estudyante. H, yung pang-apat, hinto o stop. Ititigil muna ang lahat ng uri ng academic learning kapag delikado na ang sitwasyon at mapanganib sa kaligtasan o kaya po ay sa pangangailangan.
1: Samantala, tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga paaralan, tiniyak naman po ng pamahalaan ngayong balik eskwela. Ibalita tayo mula kay Rajman Chanel Salazar.
2: Tiniyak ng National Electrification Administration na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa mga paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NEA Administrator Antonio Almeda na mahigpit ang koordinasyon ng kanilang ahensya sa Department of Education at sa mga electric cooperative upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente sa mga eskwelahan. Taon-taon anya nagsasagawa ang NEA na mga hakbang sa paghahanda, kabilang mahigpit na monitoring at pagtiyak na maayos ang operasyon ng mga electric cooperative sa buong bansa. Dagdag pa ni Almeda, wala silang namataang major issue sa ngayon na maaaring makaapekto sa supply ng kuryente sa mga paaralan bagamat nakararanas ng yellow alert sa Visayas dahil sa usapin ng power generation. Higyan din na opisyal na kabilang mga paaralan sa mga critical na lugar na prioridad ng mga electric cooperative kaya nakatutok ang mga ito sa pagpapanatili na maayos at tuloy-tuloy na daloy ng kuryente sa panahon ng pasukan. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News.
23: Ilang mga paaralan sa Baseco, lungsod ng Maynila ay tuloy pa rin ang pagsisigawa ng enrollment kahit simula na po ang klase. At naroon live si Radyoman Eman Mortega. Kamusta dyan, Dos Eman?
3: Well, mga Kuya Sandro, tama ka nga dyan na tuloy-tuloy pa rin sa pagsasagawa ng enrollment yung ilang paaralan dito sa Maynila sa pagsisimula nga ng klase ngayong araw. Partikular sa Binigno Aquino Junior Elementary School kung saan pinagbigyan ng pamunaan ng paaralan yung mga bata na nahuli ng enrollment kaya hindi nilang ilang mga lumipat o transferi. Inatay ang nasa 55,000 estudyante yung naka-enroll sa naturang paaralan bukit inati sa tatlong batch yung schedule ng pasok sa klase. Simula alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Sa katabing paaralan naman na President Tarasan Aquino High School, halos o higit 4,000 yung estudyante kung saan tuloy-tuloy din yung ginagawang enrollment habang magpapatupad ang paaralan ng asynchronous na klase. Isang beses yan, kada linggo mula sa iba't ibang grade level. Sa dumat nagsimula na nga ang pasukan sa dalawang paaralan, nagkaroon pa rin ang kalituan sa schedule sa oras ng pasok ng mga mag-aaral. Pero paliwanag na ng ilang mga guro na nakausap natin, matagal na nang inilabas at tasabihan na rin ang ilang mga magulang hihinga sa nasabing issue. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak, RMN.
1: Isa pa, report, paghahanda sa pagbubukas ng klase ng ilan sa malalaking paaralan German po sa Pangasinan. Bay, naging puspusan din daw yan. Pakibalita nga tayo mula kay Idol Juana De Vera naman ng IFM Dagupan.
4: Pinaghandaan ng ilan sa malalaking paaralan sa Pangasinan ang kanilang pagbubukas ng klase ngayong araw para sa school year 2026-2027 sa Dagupan City National High School. Isinaayos at binihisan muli ang mga silid-aralan na gagamitin maging ang construction ng karagdagang pasilidad para sa mga estudyante. Naglagay rin ang pansamantalang footbridge sa bahaging nababaha papasok sa nasabing paaralan. Samantala sa mga Dan National High School naman, naging puspusan din ang paglilinis sa huling araw bago ang pasukan, lalo na sa mga lugar na madalas bahain tuwing tag-ulan. Ayon sa pamunuan, tinutukan nilang linisan ang mga drainage canal para maayos ang daloy ng tubig-ulan sa loob ng kanilang paaralan. Kabuang 8,047 naman ang enrollees na naitara ng paaralan at inaasahang 85% dito ang aktwal na papasok sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Kasama rito sa iPhone the group one, ito si Idol Juana De Vera, the top RMN.
23: Mabalita naman sa Senado, mga kasama. Kakasa po ngayong araw ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Erwin Tulfo. Tatalakayin dito ang bilyon-bilyong pisong flood control scandal kung saan imbitado ang 18 nagpakilalang bagman o tinaguri ang 18 ex-marines na naghatid umano ng mali-maletang pera sa ilang mga politiko. Imbitado rin sa pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman imbitado rito ang kontratistang si Curly Discaya dahil ito turn over ang kustudiya niya sa Philippine National Police ngayong araw. Una nang tinawag ng Gatchalian Block na bogus ang pagdinig ng Cayetano faction noong Huwebes dahil idineklara ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na walang official business ang Senado noong Hunyo 4.
22: Samantala, humingi po ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo sa kanyang kapwa senador tungkol sa naging pahayag niya na ipaaresto, kukwelyuhan at bibitbitin palabas ng session hall ang mga senador na magsasagawa ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tinutukoy dyan yung paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na nagsagawa nga ng pagdinig noong nakarang Webes sa maanumalyang flood control project kung saan humarap ang 18 resource persons na umanay dating tauhan ni dating Representative Zaldico. Aminado po si Senador Tulfo na hindi iyon ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador, at yun daw ay dala lamang ng bugso na kanyang damdamin, kaya nasabi na hangaring hindi naman tala pang muli ang trabaho sa Senado, subalit batid niyang ito raw ay mali. Bukod po sa paghingi ng paumanhin sa Cayetano Block, humingi rin po ng sorry si Senador Erwin sa mga kababayan o sa atin dahil sa hidwaan ng mga senador na dahilan aniya kaya hindi umuusad ang pagpapasa ng mga mahalagang batas at pagkaparalisa ng kanilang mandato. Nanawagan po si Tulfo sa mga nakaalitang kapwa senador na tapusin na ang pagkakawatak-watak at ituloy ang kanilang mga trabaho sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
23: Labing walong dating tauhan ni dating Congressman Zaldico posibleng hindi humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Kasama natin mula Senado Radyo Madconde Batak.
5: Inabisuan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang 18 ex-Marines na hindi autorisado ang pagdinig na gagawin ngayong araw tungkol sa maanumalyang flood control projects. Tungkol ito sa itinakda ngayong umaga na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Gatchalian Block na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Sa liham na ipinadala ni Cayetano kay Attorney Levito Baligod, legal counsel ng 18 testigo na kasaad dito na hindi autorisado ni Senator Pia Cayetano na chairperson ng Blue Ribbon Committee o ni Senator Rodante Marcoleta na chairman ng subcommittee ang pagsisiyasat na gagawin ni Tulfo. Iginit pa ni Cayetano na tanging ang opisina lang ni na Senator Pia, Marcoleta at committee secretariat ang may authority na mag-issue ng official notices at imbitasyon para sa pagdinig ng Blue Ribbon. Binalaan at pinag-iingat din ng senador ang 18 resource persons na kung dadalo sa hindi autorisadong pagdinig ngayong araw ay hindi nila magagarantiya ang proseso at proteksyon para sa mga ito. Matatandaang humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng subcommittee ni Marcoleta noong nakaraang Webes ang 18 mga nagpakilalang dating tauhan at bagmen ni dating Congressman Zaldico at idiniin na mga ito sina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos na inahatira ng mali-malet ang kickback mula sa flood control projects at binanggit din sina Senate Minority Leader Tito Soto III at Senator Erwin Tulfo sa mga hinatiran ng maleta. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Madconde Batak, Tatak, RMN.
23: Abangan sa aming pagbabalik, dalawang miyembro ng rebeldeng grupo patay sa enkwentro kontramilitar sa Goa, Camarines Sur.
22: At tricycle driver patay matapos barilin sa loob ng terminal sa Surigao City dahil sa away sa pasahero.
6: Budag Pilipinas sa Idupos.
23: Ilipong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
24: Apat ang arestado sa paihi modus.
25: Impeachment complaint.
26: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
9: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye.
10: Sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
11: RMN Network News.
13: Balita sa mga lalawigan, dalawang miyembro ng rebeldeng grupo patay sa engkwentro sa militar kontra militar sa Goa, Camarines Sur. Kasama natin sa balita, Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
14: Bagamat matagumpay ang pagresponde ng Matikas Command ng 9th Infantry Division Philippine Army sa sumbong ng concerned citizen hinggil sa presensya ng armadong komunista sa barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur, nanawagan ng militar sa mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan na buko na lamang sa pamahalaan sinagawa ang operasyon ng militar sa lugar na nagresulta sa 20 minutong pakikipagputukan sa nasa walong rebelde, kinamatay ng dalawang lalaki na kinilalang sina Jonathan Mendez na may alias Errol, Manuela, Maria at Juna, tinuturong leader ng Squad 3 ng Platoon 1, KLG 1, SRC 2 ng NPA sa lugar na naharap sa kasong frustrated murder, at Sinilo Caballero, aka Richard, miyembro ng Squad 1 ng nasabing platoon sa payag ng Army sa Kabikulan. Kahit matagumpay ang ginawang responde, hindi kinatuwa ng militar ang pagkamatay ng dalawang rebelde. Dahil dito, nanawagan na lamang ang nasabing dibisyon sa mga rebeldeng nasa armadong paikibak na magbalik loob na lamang sa gobyerno upang mabuhay ng payapa. Sa ngayon, di pa pinapakilala ng mga otoridad ang mga rebeldeng nakaligtas sa engkwentro matapos na magsipulasan ang mga ito sa lugar. Naiwan ang tatlong improvised explosive device na may remote switch, isang M16 rifle, barrel Ace-22N caliber, mga magazine, mga bala at mga personal na kagamitan. Kasama mo sa partido area ng Camarines Sur, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
22: Mag-asawang sakay ng motorsiklo, patay matapos mabangga ng kasalubong na van. Diyan naman po ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
15: Sinubukan pang itakbo sa pinakamalapit na paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang mag-asawa matapos mabangga ang sinasakyang motor ng kasalubong na van, partikular sa Maramag Wao Road sa Proxais, Barangay Lantay sa Bayan ng Pangantukan. Dito sa probinsya ng Bukidnon, ang mga biktima na babae at lalaki mag-asawa ay pawang nasa tamang edad, nasakay ng isang Honda XRM125 na motorsiklo, habang ang nakabangga naman sa mga biktima ay isang Toyota Hiace commuter van at minamaneho ng isang lalaking nasa tamang edad. Ayon sa ulat mula sa Pangantukan Municipal Police Station, tumatakbo mula sa magkasalungat na direksyon ng motorsiklo at ang van nang pagdating sa bahagyang paliko na bahagi ng daan, na overshoot ang van sa kabilang lane, rason ng pagkabaga nito sa kasalubong ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, naararo pa ng van ang motor, dahilan ng pagbangga nito sa isang nakaparadang truck sa gilid ng daan, nagtamo ng matinding injury sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-asawang biktima na siya naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Dinala naman sa Pangantukan Municipal Police Station ang driver ng van at nakalabas rin matapos magkasundo ang dalawang panig hinggil sa aksidente. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
11: RMN Police Report.
13: Dahil naman sa away trapiko o away sa pasahero, isang tricycle driver patay ng barilin sa loob mismo ng terminal sa Surigao City. Kasama natin sa balita, Radyoman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
16: Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng hindi pa kinikilalang suspect sa loob ng bus and jeepney terminal sa Barangay Luna, Surigao City. Dead on the spot ang biktima, ang kinikilalang si Ristly Sistuna Altisin, 27 taong gulang, residente ng Purok 2, Barangay Uslaw sa bayan ng San Francisco, Surigao del Norte. Batay sa paunang imbisigasyon at pahayag ng mga nakasaksi, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang suspect kaugnay sa isang pasahero. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo, bigla umanong bumunot ng baril ang suspect at pinaputukan sa ulo ang biktima. Dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo, agad na nasawi ang biktima sa lugar ng insidente. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang suspect at agad nagsagawa ng pagtugis ang mga otoridad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Surigao City Police Station upang mapukoy at maaresto ang suspect na responsable sa krimen. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa sinumang may impormasyon na makakatulong sa agarang pagkakahuli ng salarin na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na humpilan ng pulisya. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito niyang Radyo Man, Gerson Garden Fuentes. Tatak! RMN.
22: Mga motorista, matapos po yung rollback noong nakaraang linggo, may aasahan pong dagdag bawas sa presyuhan ng petrolyo bukas, araw po ng Martes. Sa pagkaya ng industry sources, matapos ang limang araw na trading, posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada litro po ng diesel. Ang inaasahan naman po na 5 hanggang 6 na piso ang taas sa kada litro ng kerosene. Doon po sa mga nagpapakarga ng gasolina, may bawas singil ding inaasahan tayo na maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Pero inaasahan po yung announcement ng Department of Energy pa dahil yun po ang magiging final na oil price adjustment. Base yan sa kanilang computation ngayong araw na ito.
23: Mga balitang may kinalaman sa Senado. Inimbitahan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa isang pagpupulong upang talakayin ang gusot sa Senado. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live, aalukin ni Cayetano si Gatchalian ng isang solusyon para malutas kung sino ang tunay na leader ng Senado.
8: May naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So ang constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa 2 na kailangan 13. So kung walang 13, hindi kayo tunay.
23: Sabay nito, nagbabala rin si Cayetano kay Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang at sa mga miyembro ng kanilang paksyon.
8: Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab.
23: Sa kabilang banda, bukas naman si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Black. Samantala, tikom pa rin ang senador kung posibleng masundan pa ang pagtawid ng ilang mga senador sa kanilang panig para sa wakas ay ma-resolve na ang 13-vote requirement na iginigit ng bagong minorya.
22: Gaugnay pa rin po ng gulo sa Senado, itinanggi ni Senador Francis Cheese Escudero ang mga paratang na tumanggap siya ng pabor para makadalo sa sesyon ng Senado noong June 3 at ang paglipat niya sa paksyon ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kanyang podcast, ginit po ni Escudero na hindi na niya maatim ang nangyayaring deadlock kung saan pantay ang miyembro ng 2 paksyon kaya walang sesyon na nangyayari sa Senado. Paliwanag po ng Senador, hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sesyon na mahigit 3 araw kaya siya'y pumagitna na para daw makompleto ang quorum o maging 12 Senador.
12: Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hmm. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas.
22: Dagdag pa ni Escudero, kung may pabor man daw siyang tinanggap, ay sana itinigil na ang mga kinakaharap niyang kaso.
12: Asan 5 nagsampa ng kaso laban sa akin? May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung 4th. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan. Hinarap namin isa-isa yon. Nakabinbin, 2 kaso pa, hinaharap din namin yon. At buti ng paniniwala namin, malalampasan namin yon. At mapapunta na yung wala kaming kasalanan. Pero hinaharap namin yon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo, kung isasampan nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun eh. At hindi naman tumigil. Hindi sana tumigil na.
22: Si Senador Jesus Codero.
23: Mga empleyado ng Senado umaalma na sa pagkakaipit sa tensyon. Yung professionalism at dignidad daw ng mga Senate employees ay dapat igala. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Conde, Batas.
5: Nanawagan ang Union ng mga empleyado sa Senado, sa mga mambabatas, mga opisyal at stakeholders na igalang ang professionalism at dignidad ng mga kawani sa mataas na kapulungan. Kaugnay ito sa pagkakaipit naman ngayon ng mga Senate employees sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian Block at sa iba pa mga nangyaring tensyon sa Senado mula noong May 11 nang magpakita ulit ang nagtatago ngayong si Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang sa May 13 shooting incident. Sa pahayag na inilabas ng sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng Demokratikong Organisasyon o Senado, binigyang diin nila na ang mga Senate employees ay sumusunod hindi sa political loyalties kundi sa batas, sa kanilang tungkulin at sa serbisyo publiko. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan sa mga nangyayari sa Senado, nagagampanan pa rin nila ang kanilang mga tungkulin, subalit hindi naman dapat ang mga empleyado ang sumalo ng galit sa mga bagay na wala silang kontrol at hindi ang mga empleyado ang maging collateral damage sa away sa politika na wala naman silang kinalaman. Nabahala rin ang mga empleyado sa banta na kakaharapin matapos na tumulong ang ilan sa Blue Ribbon Committee hearing noong June 4. Gayet pa ng Union, hindi na nila malaman kung kaninong direktiba, work arrangements at protocols ang kanilang susundin at ito ay nagdulot na ng stress at anxiety sa mga nagtatrabaho sa Senado. Tiniyak naman ang mga empleyado ang patuloy na pagganap sa kanilang tungkulin at mananatiling tapat at committed sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
22: Naniniwala po ang isang political analyst na dapat nang dalhin sa Supreme Court ang issue kung legal ang quorum at ang naging pagpapalit ng liderato sa Senado noong June 3. Ayon po kay Professor Antonio Contreras, isang analyst, kung may reklamo si Senator Alan Peter Cayetano sa pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, mas mabuting ito'y dalhin sa Korte Suprema para matapos na ang gulo. Ayon po kay Contreras, may basehan na naging quorum ng plenaryo kahit 12 senador lamang ang dumalo dahil may katulad nga itong legal precedent sa kasaysayan ng bansa, partikular ang Avellino versus Cuenco noong 1949.
0: Kung si Alan Peter Cayetano may reklamo sa nangyari, kayo yung dapat pumuntang korte at tanungin ang Korte Suprema ano ba talagang katayuan. Kasi kung may basihan ang pagbubuo ng quorum ng huling sesyon ng Senado, sapagkat yun naman ay may president, hindi lamang ang president noon ang nasa Avellino versus Cuenco, kundi pati ngayon sa mga dati na rin ginawa ng Senado na nag-convene sila with quorum of 12. So kung titingnan natin, very clear naman po na sa Avellino and Cuenco ay sinabi na ang Senado ay pwedeng mag-form ng quorum at ibabase ito sa mga klase ng majority, hindi necessarily yung absolute na 13. At dahil nga dito, nagkaroon ng quorum ng 12 at nagkaroon ng desisyon ang plenaryo na ibakit ang lahat ng posisyon at hinalal nila ng Senate pro tempore. Hindi po hinalal si Win Gatchalian na Senate President. Hinalal po siyang Senate pro tempore.
22: May pakiramdam din po si Contreras na hindi na magtatagal ang iso sa Senado dahil posible anyang lumipat ng panig ang ilang senador.
0: Ang tinitingnan nila yung political futures nila eh. Kung titingnan ko sa optics ngayon, ang pangit ng optics ngayon na pinapakita ng Cayetano camp. Kahit tingnan mo yung mga comments sa social media at saka yung ngayon point na parang kayaring na to sa House of, na naman yun, pinadlock ngayong Congress before nung papalitan na siya ni Lord Velasco na parang naulit na naman ngayon. So meron siyang ganun kasi ng history na parang lumalabas sa tantrum na lang siya. So may ganun sila ang, and so the politicians are political animals. They see what is good for their futures. And some of them, I think for now, mas boy ang tingin ng masa sa Gatchalian group rather than the Cayetano Block. So Joel Villanueva would probably think about this. And so with the Villars, the two Villars. I wouldn't even be surprised if Bongo would also move.
22: Ang profesor at political analyst Antonio Contreras sa interview ng DZXL Armen Manila.
17: RMN Network News.
18: Mga tauhan ng PNP-CIDG na aaresto sa kontraktor na si Curly Discaya nasa Senado na ngayon. Kasama natin live, Radyoman Gerald Ulep.
17: RMN Live Report.
19: Yes, kasama Sunday, kasamang Ricky.
1: At sa ngayon ay nakalabas na itong convoy ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Nakalabas na dito sa Senado matapos gang ma-aresto na itong contractor na si Kearney Vizcaya. Ayon kay PNPCIDG National Capital Region Chief Colonel John Biagi, sa Senado mismo binasahan ng Miranda Rights si Vizcaya. At doon din na, dito rin sa Senado, isinagawa ang booking procedure kabilang na itong pagkuha ng mugshot at fingerprint. Pagkatapos ay isinakay ito sa sasya ng CIBG at idineresto sa Malolos Regional Trial Court na nag-issue ng warrant of arrest. Ito may compliance sa flood control projects na kinasasangkutan ni Vizcaya sa Kalumpit, Bulacan. Umubarap ni Vizcaya sa non-bailable offense sa malversation of public funds. Ayon kay Diaz,

0: Pasa, Aremen. RNN Network
1: News. Pinabagsak ng United States ang dalawang drone ng Iran sa Strait of Hormuz sa ikasyandaang araw ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East nitong linggo. Kinumpirma po ng U.S. Central Command na bukod sa mga drone ay sunod-sunod din ang isinagawang airstrike ng Amerika sa mga radar sites ng Iran matapos magpakawala ang Tehran ng mga missile sa mga kaalyado ng U.S. na Bahrain at Kuwait. Dahil dito sinabi ng military advisor ng Iran na nasa isang deadlock o wala pang napagkakasunduan ang negosasyon sa U.S. at hinimok si U.S. President Donald Trump na basagin ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng 24 na bilyong dolyar na frozen assets ng Iran. Ganman, pinag-iisipan daw po ng Amerika na gamitin ang pondong ito para ibayad sa pinsalang tinamo ng kanilang mga kaalyado.
2: Tatlong OFW ang nadamay sa bumagsak sa pagbagsak ng isang drone sa Kuwait International Airport. Nadamay ang Kuwait International Airport sa pinakabagong gantihan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa video, makikita ang pagbagsak ng isang Iranian drone sa paliparan at nasira ang istruktura sa loob. Sa tindi ng pagsabog ay wala nang makita sa kapal ng usok. Isang kumpirmadong namatay sa insidente at may git-anim na po ang sugatan, kabilang ang tatlong OFW. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na isinugod na sa ospital ang dalawang OFW na nakalanghap ng usok sa pagsabog, habang ang isa naman ay nagtamo ng sugat sa ulo at kamay. Nakalabas na ng ospital ang tatlong mga Pilipinong manggagawa at nagpapagaling sa kanikanilang mga tirahan.
1: Hoy, may good news tayo kay Zander. Mm-hmm. At hello, good morning sa ating mga kababayang photojournalists. Yan. Tumanggap po ng parangal ang dalawang Filipino photojournalists sa 2026 World Press Photo Contest na pinangunahan ni Prince Constantine ng The Netherlands. Kinilala ang litrato ni Jess Aznar na Scum Hub Under Siege, kung saan itinampok dito yung sumilong sa isang barong-barong ang mga biktima ng Scum Hub sa Myanmar. Habang tampok din ang Wedding in the Flood ni Aaron Favila, kung saan hindi naman alintana na mag-asawa sa Bulacan ang baha para ituloy ang kanilang kasal. Dalawa lamang si Aznar at Favila sa 42 na nanalo mula sa mahigit 3,000 photographers na lumuhok sa mula sa 141 bansa. Ay po sa jury, yung mga nag-judge, binunyag sa obra ni Aznar kung gaano kalawak ang issue ng human trafficking at kung paanong inaalipin ang mga biktima nito. Sa litrato naman ni Favila, binigyan ng bagong pagtingin ang climate change at lumalakas na bagyo sa Pilipinas. Inirang naman bilang World Press Photo of the Year ang Separated by Ice ni Carol Gazi, kung saan inilarawan naman doon yung pagtugis ng Immigration and Customs Enforcement sa mga undocumented migrants sa US. Tumanggap po ng cash prize, camera at trophy yung mga nanalo, habang itatampok din ang kanilang mga litrato sa traveling exhibition na iikot sa 60 lungsod sa ating bansa.
2: Congratulations, Boss Jess and Boss Aaron!
1: Congratulations!
2: Congratulations din, Alex Ayala. Kala mo, close kami.
1: Oo nga, no. Si Alex, si Alex.
2: Nasungkit po ni Alex Ayala ang pinakamalaking titulo ng kanyang profesional na karera. Sa kanyang profesional na karera, matapos manaig kay Nikola Bartunkova ng Czech Republic sa isang three-set finals duel para ang kininang korona ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Pinakita ng Filipina tennis ace ang kanyang katatagan matapos na makabangon mula sa matinding hamon ni Bartunkova sa ikalawang set. Sa deciding set, agad niyang nakuha ang momentum at nagtala ng mahalagang break points para maselyuhan ang kampyonato. Sa kanyang title run, pinatalsik ni Ayala ang ilang matitinding katunggali. Bago makarating sa finals, patunay ng kanyang dominanteng kampanya sa grass court tournament. Samantalang panalo ay nagbigay kay Ayala ng kanyang ikalawang WTA 125 title at mahalagang ranking points habang papalapit ang mga pangunahing torneo sa grass court season.
1: Galing talaga, no? Congratulations, Alex!
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung professor ng bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa Armin Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Pasantos siya kabuwasan, Maya Payabak, mga kasama.
3: Inyo pong natu-
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa ito mga balitang lokal, kagabaras na

0: Sa Sugbo, mapatawag ni ining adlaw sa mga representante sa publiko nga mga tungaan dini sa syudad. American National nga kanunay nga maghulga nga iyang pusilo na magtiayon nga iyang kauban nga American National sa dalagit giunhan sa pagpusil og na niadtong weekend sa maong lungsod. Samtang balita sa sports, Alex Iala, champion sa Birmingham Open. Og Casimiro gipaundang si Neri sa fourth round sa ilang away. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: News, diretso balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Misis, tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home og mas pirme na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: Lumbi pod ding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
18: Carl!
19: Palihog gani sa litron!
2: Carl! Palihog po ng bupis, please!
17: Oh! Nga nung di man moabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
17: Ihatagan ni Carl ang bill.
19: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: on available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, ug dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa ug serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon, alas 7:49 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang sumsul sa trabaho, di palagang healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaring maghulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: At oras karon alas 7:50 na unya dunatay answer DYHP answer to win na promo galay hugna karon mga oras sa ha. Magkadawat mo 200 pesos nga GCash kon matubag ninyo og sakto ang atong simple kayo nga pagutana. Naara diri sa atong mga balita na tong ikuha ning atong mga questions plus kinahanglan nga naka-follow ka sa pamaagi sa DYHP Answer to Win promo. Kinahanglan naka-share, naka-like, naka-follow sa ato mga Facebook pages. Ang DYHP Ariman Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya siguraduha nga ang imong naka-like, na-follow, na-share, katugyong dunay blue mark check deskilid sa pangani ni Attorney Rufil, ha? Pero official nga Facebook page niya. Unya, i-share po na ang nag-live karon nga programa ni Attorney Rufil ang straight to the point. La, share, share, share din ha. Kay para dali na to nga makita po, no? O sana sa atong tanahon sa pagpili na to sa atong pangutana o niyan tong taon. Simple nga question plus naka-follow sa atong mechanics o pamagi sa DYHP Answer to Win na promo. Equals, nagpaabot na rin nga 200 pesos ngay pagi na to sa atong GCash. Ala, siguraduhang naka-follow na mo diyan sa mechanics daan para inyong buhaton unya. Pagtubag na lang. Ang tubag, ibutang din na unya sa comment section sa live na programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Arita sa atong kuan lang tingali, muhatag tao, kay total, ari pa man sa uwahi, o doon na appeal na nina to itong headline ganina, ang ginimbalita sa sports nato, kinsa man tong Pinoy nga na champion sa Birmingham Open. Wala ko na mati mo mayo sa itong headlines kaganyan. Dito na ito, digi ko ang mampagotana, ha? Champion sa Birmingham Open. Ang iyang to, ang inyohang nahunahan, di na nga tubag. Hala, ibutang sa itong comment section sa nag-live nga programa karoon ni Attorney Rufil. Taas-taas pa mo higayon, ha? Nga makauna-una sa tubag. In the meantime, mariyo na ta, maminaw ta sa mga detalye po sa itong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Archival dito sa Talamban Elementary School para sa ceremonial nga distribution usab sa uban nga mga school supplies nga libre nga gipanghatag sa Cebu City. Dito siya kaganina. I don't know og natapos na ba or nahuman na ba ang maong activity sa muna iyang itambungan kaganina ang kalihukan di sa Talamban Elementary School. Subay usab sa pag-open na o pagbukas ng klase sa mga public schools Lukop Nasod. Arinatas, detalye sa itong mga balitang kagabaras nakbay sa Sugbo, mapatawag ni ining adlaw sa mga representative sa mga public schools din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Sa kagamhanan sa Baysugbo ning adlaw ang mga representante sa publiko mga tuhaan sa syudad kini talawas pormal na pabukas sa klase sa 2026-2027 school year karong adlaw ang mga representante sa tanang public school sa syudad Bansayon labot sa urban gardening aron kini ana usab matudlo sa ilang mga tinun-an matud ni Konsehal Alvin Arcilla kinsa magitasan sa city government ini nga usa ka contest sa tanang public school sa syudad ang ilang basidahan labot ini
3: ato nang i-contest li ato mong nabantayan ba nga ang mga bata nga ni-graduate sa public school dili na ka umugon nito guna. Di na po ka maumananom. Ang focus anili kung saan nila pagpananom pinaagi sa urban gardening. Pa-vertical na ta ba? Pasaka na ta?
2: Si Konsehal Alvin Arcilla na sereng Department of Education DepEd di paligo usab sa gulayan sa paralan program ini sa tanang public elementary o high school sa Nasud. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
7: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka rin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C plus 14 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: At oras karon, alas 7:57 na. Padayon ta sa ato mga balita, American National nga kanunay nga maghulga nga iyang pusilo na magtiayon nga iyarasang kauban nga American National dito sa Dalagit. Yunhan kinis pagpusil sud sa KTV Bar. Ya sa baong lungsod niya ito nga weekend. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Patay ako sa American National naman kini sila sa iyaraw sab nga higala nga usap sab ka American National sulod sa ka KTB Bar sa barangay Poblacion lungsod sa Dalagit alas 8:20 netoga Sabado sa gabi. Ang biktima giilalang una sa alias nga si Bray hingkod ang pangidaron nga taga barangay Atabay lungsod sa Alcoy samtang ang suspitsado giilaw sab sa alias nga Way 72 anyos residente sa barangay Balud lungsod sa Dalagit. Unang nakadawat og tawag ang Dalagit Municipal Police Station labot sa netabong nga pagpamusil daling nga kundi ang mga investigador sa naitabuan huwag ilang nabtan ang biktima nga nagbuyod na kandun sa mga pinusilan sa liog. Sigun sa pamahayag sa usa sa mga saksi nga taga Puro 4 Barangay Coro Dalagit nga ang suspitsado uban sa asawa nini kalit lang nga nabot sa bar o walay igong rason nikuha ni siyang armas o dayong pusil sa biktima. Ginali pagdala sa Argao District Hospital ang biktima apan gideklara kini nga dead on arrival sa mga doktor. Mitahan hinoon dayon sa kapulisan uban sa asawa nini ang suspitsado o lakip sa iyang gisurrender ang armas nga kalibre 45 nga may gamit niya sa krimen. May gawa sa imbestigasyon sa Dalagit Municipal Police Station nga personal nga bangi ang hinungdan sa krimen. Gingong kanunay na nga manghulga ang biktima sa suspitsado o sa asawa niini nga kilipat yun. Tungon na nigiunhan na lang sa suspek ang biktima sa pagpusil sa kabalaka nga siya o ang ihang asawa ang nga makabsan sa kinabuhi subay sa gibahan kanilang duha. Gandam na sa kapulisan sa lungsod sa Dalagit ang kasong murder nga ipasaka karong adlawa. Kasama mo sa Dalagit Municipal Police Station ang inyong Radyo Man, Albus Amante, DYHP, Tatak, Arben.
1: Radyo mo nationwide.
19: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
1: Radyo mo nationwide.
13: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: Kung moingon si mama nga, sige ka, Gawp. Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
21: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
21: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa ang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulon ng Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika.